0: صدق الله العظيم.
1: Program kula sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa kula sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente kula sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumukutu kwa chikumu msamba katonyeze muenda pale FM ikulali omuntu wa ulijo yunajo sinziro kubira anti otu gubira njagara kwebaza webaza chucho genda masu no kukola kukola no matendo makula merere webari nyo kubira anti rwakiri buli kiseera ogezaako okubeera oku nsonga zinezifanagana bwezite tegeze nsonga ze nkulaakulana. Nkulaakulana ye goolo ya buli omu. Buli omu atunuulidde enkulaakulana eno. Butya bweyinza okubeera nti emusiŋŋaanamu. Nakyogerako era nsiba nti bajjukiza nti ebiseera ebisinga kitambulira nnyo ku kusalawo okwo. Nga bwe kiri ku ngeri gy'osazeewo okuwulira ebigambo bino bye twogera. Waliwo abiwulidde n'akyusa kyano. Nagenda kundala. Wabawo asazewo n'amanya nti program ya byankulaakulana ajuwide bajita kola sente nagati bayinza kubanga bagenda kwogerewo bigambo bitayina makulu biina kubanga bya buvunaanyizibwa era ebiyinza omugattako mwayinza picking a lesson. Mwana watu nno abantu abo si bangi abakola okusalawo okwo nabagamba nti ebitubuzaabuza ebiseera ebisinga bigira mu kifaananyi ky'obuwoomu n'okugonza emyoyo gyaffe okubyagala. Weegendereze byonna byonna mu bulamu ebintu bye twagala. Ogenda okwesiŋŋaana nga mwatu ezimu ku karakita zaabyo buwoomu. Yes, nti buwoomu n'oyagala. Ebintu eby'emigaso gye tuli we bigenda otransforminga obulamu bwaffe. Bitera kubeera nti birimu ko complex kind of bizibu muko not the simplest side bijja bikaluba muko mu kubikolo biyimirizawo mu kubitambuza bijja birimu element eyo kaluba muko kakati mwana watu olw'okuba ffe tubeera kumpi nnyo n'emyoyo gyaffe emitima gyaffe kyejagala ebiseera ebisinga ojja kulaba ng'obuusizza amaaso oba ogenda kukyawa byobadde oteekeddwa okubeera nti oyagala otuke ku buwanguzi n'osalawo genda ne easy way. Waliwo omutontomi omu yagamba nti easy come easy go. Yes, bwe kito bwe kiri nti buli kintu kibeera nga kyangu oba kirungi ebiseera ebisinga kiyinza obutawangaala. Yayinza okuba alina byali ategeeza naye bwe tudde eno nti ojja wegenze n'ebyokulya nti ebyokulya ebikolebwa nga biwoomerevu bitera okubeera ebyobulabe eri obulamu bwaffe naye nga tukimanyi nti bwe ndya jackfood ndowooza byemu kutestiza abantu ebisinga obbawoomera emmere eyo byemuli eyo chips bikoze bitya ebyo bityo buli omu mpulira alina obwagazi gye buli kambenza ayogera wano naye tumanyi omuwendo ogujirako sitegeeza muwendo gwe babitunda kubanga nawe biri expensive naye omuwendo ogujirako tebiri herese eri obulamu bwaffe nga bwe kiri mu byokulya bwe kiri ne mu mirimu nti tetwagala nnyo kulafuubana tetuli ready sinza ayogera sigwawuliriza tetuli ready kulafuubana nnyo ffenna twali bali tusalawo na kuwummula akoneka tukolako akatono twagala survival ky'ova olaba n'oyokuba okulondawo mirimu nti tetwagala nnyo kugenda mu bigenda tuwa budde kaseera ka kazigizigi someone thinking of ogenda ave mu kibuga Kampala ave mu yafeesi ye olw'okuba omugambye nti myaka etaano singa aba agenze maaso n'okubeera nti alima mukyala eyo asobola okubeera biliyoniya ojja kwesiŋŋaana oli ng'agamba asiva mu kibuga oba sijja genda ku nkumbi. Mulufu nenga akitegedde nti wayinza okubeera opportunity the other side, naye yeetaagisaamu obugumiikiriza, hard working, okwewaayo ku ekyo ky'ogenda okukola. Tugeze kati ng'obulimi nti obyetaaga ebina bye njogeddeko. Olinaga nenze bwe mba nnyinyuka wano mu dduuka lyange, njja kunyukayo n'etaane 10-20 akakadde nga nnyuse nako. Nti bwe mba nkubye abateja bange bazze ku dduuka, nsobola olunaku okukubayo abantu bange ne mbaamu n'akasente kano. Nti twagala nnyo bino ebigenda okwanguwa. Era mwana watu neekuba ku investinga. Obagamba nti mulimu risk mu kukyogenda okuinvestinga, iva makinza okubanga bobo ndi walinze risk sezo, wayinza okubeera light at the end of the tunnel. Era ojja kwesiŋŋana obyagamba nedda. Sijja kuteeka sente zange. Let me save my money. Let me go nteeka obuzigo bwange ngula akataka kankabeereeyo. Nti tetwagala nti oli tayagala nnyo, tetwagala nnyo taking on risks. Tetwagala nnyo kugenda hard way. Ate nga tukimanyi bulungi nti obugagga buli kumpi nnyo n'okutekinga risks, n'ozitekinga on, okwendiwaringa risks ezo. Zoyina okubeera nti oyindiwaringa n'oba ng'okola ki? N'oba ng'osobola okulowooza ku bugagga we kiri, ky'ovala bangi tetuli bagagga. Kirimu nature, kiri mu bumba bwaffe. Tetwagala nnyo ebyangu bituwoomera nnyo. Njagala nkola omulimu nga nsobola nnyumyako ne bannangaawo dde ne buziba eggulu ne mbaako kintadde mu nsawo. Ti naye ŋŋende ku kibira eyo simala tuli bize tufunyiza emigongo tulima, nambula bakozi batya bali ku nkumbi balima. Oli alabira ddala nga kigenda kubeera kizibu muuko, kigenda muntu alya ku biseera, kigenda musumbuwa muuko. So n'asalawo naagenga n'engeri esinga okubeera nga emwanguyidde. Mwana watu wabeerawo okufiirwa bw'otekinga sites oba bw'otekinga decision ezo. Nga bw'otukirabye kubanga ffenna tuli bajulizi nti ebirungi birimu okutuyaniramuko, weetaaga okutuyana ekitali kya bulijjo, weetaaga okwewaayo okutali kwa bulijjo. Wano ebimu ku bintu ebitusinga otuwoomera twetwotwa okumakya. Naye mwana watu kizibu nnyo anaafuna okubeera nti ojja woomerwa otwotwa okumakya. Kiba kitegeeza kukwerekereza, naye nga weerekereza ki? Nga tuwooma otwotwa okumakya buli omu yaleetaza otulooto. Naye weesiŋŋana nti olina okubanga olina okwerekereza otulooto okumakya okwo. So kakati tuddeyo ku drawing board. Nga tukitegedde nti ebirungi birimu okwerekereza. Eŋŋamba okwerekereza ntegeeza bino bye njogeddeko wano nti okwerekereza ebyangu ne bye twagala. Nti bagamba nti akamere wali badoli akamere ka boiro kamere bwe kati oladalanga muri owulira ddala nga yinza obutawooma noga bampe jack food yange eri nga bw'okiraba bwekiti bwe kiri. Naye ku lw'obulamu bwo wali badde weerekereza kati wali badde ogamba kandikanda nga okulya ku mmere eno at least mu wiiki ndyemu emmere efaananaga bweti nga tempoomera bwomezi naye nga ninga ali eddagala kulwa future yange eki. Olwo bagenze maaso n'okwenjuwali ng'ekyo ng'omusinga n'emmere gyali amutuufu nga bw'otunula byalo olwo ddala tagenda woomerwa bulamu bwa nsi eno. Naye nga ye bw'ati bw'atambuza obulamu bwe era yakimanya lwa ne butambula ne mu nkola y'emirimu ekiri waliwo abantu abaamanyiira okukola nga bakozi nga teyeetaaga akoleddewa ye kasita wabeera nga waliwo emikisa gy'ofuna akasimbi nga ajja taking on business ezo, ajja genda maaso nazo, tagenda akola bizinesi zaakwe gyerabatta bizinesi zaakola nga weyagala bw'olaba bw'onyumirwa obulamu nga n'ekiba kimwetaagisa kubeera ku lusalo nga monitoring abakozi ajja kikola buli weekend, ajja genda maaso n'okubeera ng'akikola. So niweesiŋŋaana ng'obulamu butambula. Era ng'omusobola omusobola omulaba ate mwana watu otumaliriza eri zitandika okuwoomera toyinza kujjukira na bino byayitamu. Ye tulabye bangi abafunyi nga ensimbi bazinoga mu mbeera eyo naye zitandika okujja mu bungi, ogenda okulaba ate nga naffe tulabanga tutandika obeegomba nti gundi ayina faamu y'embuzi egundi Ningo ya ine farm yembuzi somewhere. Aine nimiri ya ntangawuzi somewhere. Ndugenda kwesinga nanti weekend in, weekend out. Ndibuli weekend, every weekend, agenda kubera ali out. Aja kuba mu nimiro ye. Mwemu walokola jina midi muja week. Mujia mugana ni hanging out mu weekend ku Sundays, ku Saturdays. Na mga atuli mu weekend. Yimu anu watu ya bivake biyo. Aba kumasamba ge. Obulamu ya butu wala watu. Bunu ya bieso nyua. Nebo esta andiko kuja. Atinga embera yo kube mimiro. Na yo ingira o mumbere yo. Mukizo na kwa watu genda kutunulida. Ingiji tu inzo kube ilanti. To transforming Islamic economic system. Okujiteka mu economy ya Uganda. Wetugendo kubira nga tusimba makanda. Ila mganda wangagenda kubira negata kwa inginya uzayu. Sengonzi. Togere kunsongeyo. Tuwajitandikako. Ila njagala baka kasanti. Mwabana jia mumusomo. Ogwa fungiza tukole bili ya bili mumu kaga. Gena kuzo omwezi kumi na rumu. Omwezi guno gwa jogwa mkuru kusabi tungo. Omwezi gwe kumi Oktoba. Bia yu mkaga, tugenda kuba une oru mwesinduza sawa namba, nga tujifunziza, nga bite gerekeka, binebia economic, ya Islamic economic system. Butia, tuwaba kisobiza, tuwaba ganti, tosobora kwa ula busubuzi na busilamu. There is no way, josobora kwa ula busubuzi na busilamu. Chovora ba, ndi abasilamu banji, abaye kutte ku pillars ngobu sangwe busomeso obusobuzi ngobu sangwe musomeso omuntu enneisa bwe babi bandi batama ina bino bya pillars za ngejonza subula mu busilamu neye uye ku ataku busilamu bwe busomesa nabi transforming nabi teka mu busobuzi bwe ogendo okola bahaji taina nnyo kumanya mu busobuzi neye nga ali successful. Last week twachogera ko wano ibimu kubitu kubirizwa kwe tutambuliza obulamu obusilamu. Tutambuliza obulamu kumazima. Ajo kacho kanu wachukua nukwata mazima ago. Noga take up test mu business. Obo genda kulia ngabu oseka. Anti bagenda kweyu nila. Kitegezachi. Aba guziba genda kweyu nila angati bategede. Kubango practicing amazima. Uja kwe singa nangabani nobo ukula na mu business. Bo ebipimo tebi enkana nkano ba tebi wera. Nye goroko wa wekute ku Islamic economic system. Ebipimo bino binyweze za. Biwera burunji. Kakati bagi ndogela gira nye neibao. Nga bichanka. Tuwena na chokula chanja uru. Wabula wekute weku si kunjigiriza ya usilamu. Tetugamba. Tugenda bila abyo nina njogende kwa ebipimo. Nyo genda kwa singa nanti njogende kumazima. Nyo tugenda bila ba. Ntiruwacha aba silamu. But it will be successful. Mubusubuzi. When about two and was in Syria, Marija, Uganda phoning in Yauza, Jatua, Chokra Birako. By a Basingana system, Bagana Monsi, Marija, and Gasia Basilam, Gane system, we all the other mania busubuzi, Ninji, no. Katabasubuza Basilam, we bargain, Dio. Boni Batandi Kakusomesa Wing, Nibaranga Kusubuza Wing Kanya. Akai in a Kachuka. Bamara. Ba islamizinzi, basilamu de guanga damba ilia mareja. Ngabantu bonda basilamu se, ye guanga olomosi ya basilamu ilia mareja, batambula kubusubuzi, obusubuzi ya kwenye ngulaje tuogelako. Jituweta aga nyobi inji, chituwa yogede kochili. Nituweta akweta azikuwe kwa ataku nkola basilamu bweso mesa. Mumuli mungu guoko, lagona. Wisabulunji abakozi, kola buti. Bulichimu chokola. Gwe kasoche kwa rako noshitukiriza. Ogenda kwe singane dukali. Abana boi inawa basa tuwa kudukali. Singoba isango usambu bubula gira. Bagenda kura bulunji emirimu joo. Yemu anoti singachi jana bwone baba nga nao basubolo kola chechimu. Nga nao basubolo tegi ilobu samu chebusu msa na bwone bachikola. Chibachi tegize business agenda kubera successful. Kwanga tumugenda rumia muguzi. Client, tagenda kurumizibwa, mugenda muwe chimumala. Hemu kubitu sumbuwa,
3: titutera kuwa abaguzi baffe kimala abaguzi baffe otera nnyo okubeera nti twenkanyankanya abaguzi tukola kino batulagira kino tukola kino batulagira kino ne twesingana nga kikosa mu long run wono na gambo oyitawo enda kwa chokulabira ko kya amazina mu business ndi goyinza oyitawo omuguzi osinabye omuguziza mfo kyokumugamba nti mama esati gyotwala erike ekituli somewhere n'ogimuwa n'agitwala n'agenda nayo nagenda nayo gyagenda kati bwatuuka gyalazi gyagitutte uwe tajja kudda kugulako naye singa obeera weekutte ku nkola ya busiraamu nga mwotambulidde ogenda kwesiŋŋaana ntujja mugamba nti maama wadde byenyanja obyagala naye bimazeewo wiikisi bbiri nerebadde sikkubiriza bigula mpozi nga toyinaawo kyakusalawo kirala nti omuntu agulidde mu mbeera eyo ng'ategedde amazima bw'atwala akagege k'omuguziza akakalu n'akajanga oli akaluddewo ayinza obutadda nga tewamugambye bw'oba wamugambye n'awaliriza buwaliriza akyagamba omuntu oyo nno w'amazima ajja kudda n'enkya kuguleko ebyennyanja kati obusiraamu kye busomesa ekyo kitugambe ekyo kitugamba nti tosobola kwawula busiraamu na busuubuzi tetugamba bugambi busuubuzi tugamba obusuubuzi obuli successful nti omuntu singa akola ekikolwa kyonna akyekwatako n'atambula nakyo agenda kubeera successful mu bulamu ng'akyekuteko nginya seŋŋonza neegasseeko wano simaba omunamutuuka daba alina kyatetinkanya wano naye ngwamusaasire kale katumufunye bulungi sebo program twatandiseedde omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero guli nti butya bwe tuyinza okukwata Islamic economy system ne tugiteeka ne tugituuza mu ekonomi yaffe ya Uganda wetutunudde olunaku olwaleero.
4: Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya nno mulungi ayeekuumidde ku 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Olunaku lwa Sande era nkulisaayo bannayuganda ababadde mu kulongoosa ku lunaku olw'omukaaga omanyi buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi gavumenti yateekawo etteeka okuba nga abantu tweyonja
3: kutambula kuno kulaba naliko mu nsi mu Africa ensi ndooza balina omutima baguyita batya okubeera patriotist
4: balina omutima gw'eggwanga
3: yes ensi ndooza Ethiopia eyo balina ebintu nga bino bino naye bagamba nti olunaku lwantomera lwali lwa dduyiro lunaku lwa dduyiro
4: ng'abantu balina okukola exercise
3: nga bonna
4: gwanga lyonna
3: bana mtu ya disaba bali ngamba ichiche chiri wewe nga abantu bonna bali mukola dduyiro
4: bali mukola dduyiro so bana Uganda mbakulisaayo nnyo mbasaba tuleke kuchikola nga tuchikola ku lwa government kubanga ekitufu kiri nti betu fetu lwala government si yekola ki
3: bo wulira
4: si yerwala
3: ingini oli wa wulira nga tagala kale kukulonja kwa wamu mu njuyo mona mwatu yanga
4: wakiri mu njuyo okimanyi nti wano mu Afrika abantu tebejjaako bintu bikadde era kyovola abanti wano mu Afrika oyinza okukolera omuntu omulimu tugeze bwaba fanicha n'okolera omuntu ekibajje n'amala nakyo emyaka abiri kati oyo kasitoma alidda ddi okukugulako bantu balina okwemanyiza ey'embeera ey'ebintu ebikaddiye okubyeggyako nti ekyo nno kituyamba okukulietinga wakatale kyovola abantu bo mu bazungu balina embeera nti omwaka bwe guggwako ebintu ebikadde byonna bifulumya n'atandika omwaka omupya n'ebintu ebipya ekyo nno nekiwa omukisa abamanifakichala okuba nga akatale kaabwe tekaggwawo ne wano mu Afirika omuntu ayambala olugoye lumala kuyulika luna ne lusensebuka n'alyoka amanya nti olugoye lukoze ki lukaddiye so mbakulisaayo nnyo nja kutumirako abantu ndooza nga babiri nga ntandika puroguramu y'olunaku lw'olwaleero waliwo Haji Mata awo ne Nakitokolo oyo nno tagwa puroguramu eno eyakola ssente buli lunaku abaako saawa 10 zigenda okutuuka aba yaterere dda ku redio eno Pearl FM wamu ne Salongo Majidi awon enachitokolo imba tumide konyo era programu eno injiba weleza abwana sozi ngabo yanju denti lero omulamu wa gwaffe oba twatandika series za fezino eza Islamic economic system olwero mutwagala kuebuza how can Islamic economic system transform Uganda's economy tusobola tutya okuchusa ebyenfuna byegwanga lya ferino Uganda na tuyita mche tuyita

0: mwao
1: akakubo kawulira
0: akakuba katandi seno atogo mukisa tekuli kogozivu bwonna jona
1: anti katinzi ko maka fana nyembera je tukolera mu na dada nyoka to mulimu gwo oyimiriddewa
0: kati go kya roze byo
1: eh
0: eranze wetonya sawa zino nganzi yako koti nzi yako nkofira nga kuna bara ko kubwa munyezi mungu mutonzi
1: eh
0: eh kwetu wera likirira nga nkuba
1: amina
0: kakati gwenyagala okube mu ekifananyi
1: yesibu
0: ogenda notoro omugati kikuyiseeko notola soda nti ayiseeko n'omusula ku kasasiro oli naja namunywa afwa
1: aha tebafa
0: ate gwe omusudde ku kasasiro nofwa
1: gwolwala nofwa
0: oye
1: Katonda
0: oye Katonda
1: amina
0: ono mpaka sikukidawali mpeke eritali mugatumbu
1: yesibu
0: ya soka kwebaza maulile gotu wade
1: amina
0: na ange mare mkuwe na badeke wakwe ye bujiri
1: ee
0: ya kala kubuli laba polisi ya babela obuli wabalaza na bazichi kwa tako niba nafa basi kalanga bako lila polisi nga bali bako liwa masimu nti wagende kurugudorwe wakwe bujiri mbale maraba tororo ororugudoru yita bujiri ganga jinja baku no mkwano na batu afika bali kukubo
1: Oya gara,
0: baba tuza batanu batanu. Olumaliriza nga akube esimu mukubo akubira ba boda. Boda ani ajao kubatu afiki nga bagamba ye munno. Nga bodo unajia, boda wajia nga bamuwa kasente nga atwala wali nga mwe baba isao. Niwo mugamba muna evwa munze mvile kumatu afiki. Kune iyo. Singo ya gade ndo ya gara wakunyige wandi wadoja ne iyo.
1: Yes.
0: Pechiri ye wape kurugudurwe bujiri. Nkubiriza vichu kwa atako, binosibi ya radio paru, ovo muweleza wayo. Yange, ngo muuliza sali muga tumbu.
1: Wovo
0: ononya, likusida walime beke ili wengkola. Bana muandu wa mulekwa, muhimuke mugende mukole. Abaja kumulimo nganze, katumulina kapapura, muhimuke. Sesabuli angeli ya waka, kino jesera zuku sabana, basali. Ndia kusembia yobu ya alina hao sigaru, nisemba boi, mubawenga kwa kakisa. Na uba gende ba chuseko kuko hilo wawe kama kakonda bako
1: sali mga tumbensie yonge dukwa gala agambi abakozi na abakoze sa bewo mkisa batambulemu agamba akonga akubaka roko ugede kumenemo endoza abasisi chapati abasika chapati na amandazi wakati gidi oyiroyo kastaka diwoyo omuchikala ayoyo ebintu bitukanga bwe bisirira sali mugatumbu akopaka akantu ke savulieka ange savuli yange nkuwa mwesa nyunga akafana nyingi savu amo anji
2: bwana jona
1: zebo
2: omuka maebali kuma sebo
1: munga chako mugambo ya aizaka
2: nga jendi munange tukesa lucha
1: nge nkoko
2: nga nkoko ya
1: yaani
2: ya omu kwa kulendeze bako
1: ala mama
2: oba nakujia wa
1: nchakwa agala
2: jona buke demba mtaiza kamutiaba
1: esibu
2: ni wachivina cha naso na inti platformu chivine chisinga vanda muandu nebamulekwa nga basadde baabwe tebafa bubenje bamukenenya naye nga gavumenti ya kuno yabatirimbula naye buli badde balifuna bwenkanya olwaleero olunaku lukulu mu waffe mu kibiina olunaku lwa mukulembeze waffe Bobi Wine is the day omanyi buli sande esembayo mu mwezi siwe kiri
1: sande esooka wiiki ejja nga nnya
2: wiiki ejja nga nnya nini
1: leero kyentegeddeko abamu kuba na chivina cheni yupiriru bagenze ru izituruwero bagenze sore chibuga bagenze uono mchala
2: naba gabe
1: Rita nabu Kenya nakuruware ruba mjukida yes
2: bambi olia telemuruwa bambi kisaba katonda msonyo ya msonyo boda kuba kubira kuba eni yupi ya batemu doda vame jeno chitabo sivi kula novikula nepeje dako nevu hivoro tulifuno wengkanya owayo gede kuchamuganda fechibu tikide weekend cha Moses Matovu echikwe unyisera gula bakuwa polisi wali wabachazi zaka hao baku watasa spekiti inga mula mutala kugeno muza kusini nisa spekiti ya baa winyera banange wadomu ntaba ino musango kubeteka ya Uganda ligamba

0: Tasiteka. Singa lyaliteka singa tulimenya n'okufa kya butonde. Nti buli omuntu alina okukikombako. Naye Katonda yakola okufa nga teri asobola kumanyira nti bwe kujja tekumuyisa bubi. Ffenna tukimanyi naye mu kino njagala okukakasa nti ffenna tuvibwako omwagala waffe Moses Matovu mu ngeri y'ekikangabwa kyabadde kibi nnyo, kyabadde kibi ddala. Okusaba ebitongole byonna ebirina omulimu ogw'okutukuuma n'ebyaffe naddala poliisi ekole buli kyekisoboka okulaba nga baatususizaako ennaku eno bakwatibwa era bakangavulwa. Nga mbasaba nti bulijjo poliisi etugamba nnyo ya investigating, we are in touch, naye ku mulundi guno walk the talk onoonya lwakikoze omuntu ono ayo ng'akangazibwa.
1: Omukolo guno gwetabwako Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga. Ono yatendereza nnyo omugenzi emirimu gy'akoledde naddala nnyo omulimu matendo wano mu Buganda. Ategeeza nti omukulu ono abadde mukozi nnyo mu kisaawe ekya kuyimba saako n'okutumbula ebitone bya banne. Era wano we yasinzira n'ategeeza nti kya bugunjufu nnyo abantu okufuna bye bayigira ku bantu okusinga okubajjako ensobi zaabwe.
2: Bannabitone, abayimbi, abawandiisi b'ennyimba, abakubi b'ebivuga, abateesiteesi ba zi concert, abazanyi ba katemba nga Abbe Mukiibi, ne bannakatemba abalala abalinga oyo, abazinyi b'amazina ne bannabitone aba buli ngeri, abo bonna Moses babadde bamulabanga kitaabwe oba jjajjaabwe mu kisaawe kino eky'okusanyusa n'okwewummuza. Emirundi mingi bwe twogerera bannabitone tubadde tujuliza Moses Matovu kubanga y'abadde asinga obumanyirivu mu kisaawe ekyo. Nsaasira nnyo bannabyamiza nnyo naddala abaagazi b'omupiira naye okusingira ddala abawagizi ba SC Villa nga nange mwendi.

0: Abana nava zukuru mwena. Pal FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Kumbusa mkatonyeze mweda.
3: Ekula liyono mtu wabuli jo.
4: Kali, aliku Pal FM, aliku kula iliyo mtu wabuli jo. Wibali kubedako, wibali kukuasa ganya, oliotia mganda wangewe na wena. Ya sala wono gamba anti kupal of Africa Radio Kotava. Unakulubaru wa Sunday, alipota na mutaika. Tuwatu ingideo kulaba anti ate tukutambuza, tukuata ye chinene, mubinene. Nadala okusinga chiba chitambu demu wiki, oboruse chiba chajitako akaseira. Nga chinene, mubinene, nga ate kyetaagisa okubeera nga ate kikomawo obanga okigaziyizibwamu n'okimanya ke kadde ka programu eno dakika ziri munana zokka zivudde ku ssaawa ziri nnya tubina kutambula paka ssaawa zigenda kubeera ssaawa mukaaga unaku lero lwa Sunday na kuzomwezi zirabili musanvu mwezi tuli mugwa September bagwa mwenda omwaka omuganda n'omunanga liita daza nkumi bili abili mumukaga wakati ngo mwaka gubulako emyezi nga isatu miramba ejiye kute emyezi ejiye kute jiri isatu joka joka so bere cho nga uchimanyi yona yona jowanga lida yona yona jori nebiyokola mze Muhammad mze Yusuf mze Chinobe kankubuze kunta salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu leronze nko kutemu leronze nkulina weekendi. Runa ku olwa lelo.

lero gedde kusajuka summit mu kifo ky'okugatta ate egattuludde era bino byonna we njogerera bino nga n'amawanga agamu omuli n'eggwanga erya Isirayiri omuli n'eggwanga erya Irani bamaze dda okufuluma eggwanga lya Amerika bazeeko ewaabwe bagamba tebikyayina nnyo makulu gali awo kye basuubira naddala eggwanga erya Irani kye yasuubira sikyerabyemu bingi omusajja yabayita era tulengedde bingi ebibaddemu okulaba nti ate nno munnange tubifuna naye eno summit eno of course tugenda giyingirako munda tulengere era waliwo ne bebaganye okugenda bebaganye okugenda buzibu ki era kiki ekisobola okutuukako nga mu summit eno ogimiisinze kiki ekiyinza okutuukako nga summit eno ogimiisinze wano we tutegeredde mu summit eno nti waliwo n'ensi bulijjo ezikola ebyokulwanyisa tutegeredde mu summit eno nti waliwo n'ensi bulijjo nga zaakoowadde amawanga agamu ku mawanga amanene ennyo tutegedde mu summit eno mu summit UN summit eri munda mu ggwanga erya Amerika bangi batunuuliza nnyo omudumu amawanga abiri okusinga infakti amawanga asatu eggwanga lya Amerika baitunuuliza nnyo bazuka ebigambo eggwanga erya Isirayiri aga amawanga abiri baganenyeza nnyo baganenyeza nnyo eggwanga lya Iran eggwanga erya Iran nalyo bagezezzaako ddinenya ate ligenze okwabuluza summit okuva mu summit nga lyewunyisizza ensi yonna olw'ebigambo ebigumu olw'ebigambo ebyamaanyi ebinene ebikanga ebiraga obuvumu ebiraga obwaggumite bye balaze mu Amerika nga bali ku ttaka erya Amerika lyennyini nga Amerika yennyini yali mu kubagamba mwakola kikyamu kino mwakola kino tulengedde emawanga nga Iran nga gasituse ku magulu gaaga abiri ne gagamba tetutya kufa era ekituufu Amerika kyayogedde kituufu n'ebyokulwanyisa tubirina gwe kirumye ajja binoneyo tubirengedde byonna mu ssabbiiti tugenda kulaba nti byonna byonna tubitunulira olunaku olwaleero mu ssaawa bbiri zokka zokka ninagezaako bingi naye ninagezaako okulaba nti ate tufunako ebimu ebyamakulu ennyo summit eno eya UN jukira yatandika n'amawanga nga ataano mulimu eno nno ku lwa Katonda tebakubeerawo obaolyawo tetwandibadde na wano eno UN eno yayambako nnyo amawanga infact yayambako ensi yonna yonna nekkakkanya abo abaali beyita bakirimaanyi ne bamanya nti waliyo gye basobola okutuloopa okuva ssematalo namba bbiri awo UN eno nejja era etandika n'amawanga ataano mulimu geewandiisa abasajja bano njagala nkuseeko emabiga katono tulyoke tuyingire munda mu bisenge munda mu summit kati eriko kati abasajja bano finally League of Nation nibagikasukeeri abasajja nga amaanyi gabasusse nga bakirimaanyi Amerika nga amaanyi ageewulira nga Japan amaanyi ageewulira China nga amaanyi n'atagambwako Russia Germany abo ba North Korea abo bajja luvannyuma abo ndowooza naye ba Germany nga banaatagambwako okakana nga batudde bagambye mumanyi nti nedda ekyokkola tufune oyo atuli waggulu akakiiko akawaggulu akasemberayo ddala of course waliko president w'eggwanga lya Amerika akaseerako Franklin Roosevelt British Prime Minister Winston Churchill bebamu ku basajja abatandika ensonga zino basajja okuva munda mu ggwanga erya Russia bebatuula kakundi kaabwe ono yali mu Soviet Joseph Stalin naye najja lukumi mu lwenda ana mu ebiri awaawo ne bagitandika ne bagipulaningira era bali bagise na big

ngambira ku Yusufu na ya akumanyi kakati take watu oyazemu summit take oyazemu summit yalabudde ikinono e chamtade mu position mu chorosha bola position yendala era nina kuwa nense yakakanye yalabudde Izirayiri nga ne tata wa Izirayiri alaba tata wa Izirayiri mumanyi America bulijjo take alabulira mawulire bulijjo take alabulira kumasimu nga gamba America gamba kanako gamba katabaniko kati yalabudde one on one nga gwalabula wali omwana wali ne tata nga wali yalabula omwana mu maso ga tata kitegeeza amaanyi weegali take agalina era speech yakomekereza bagamba nti temutasanga temutasanga oyo omukirimanyi take ku kyondo kya Buwarabu ye gyatuula owookubiri mumanyi owookubiri era ono we yabadde ajja yazze n'obujulizi take yalabudde mutabani ono owookubiri ate ye yalabudde omutabani ne taata yalabudde omutabani ne taata babiri ng'era mu ndabula ye ono teyakomye kukulabulabulabuzi nekyana abakola n'akibagamba teyakomye kukibagamba n'akikuba ne mu mawulire n'akikuba ne mu mawulire era n'abagamba si kyejjusa kyova olaba nga nkugambye eno samiti eringa yaguddewo entalo era mu kifo ky'okugatta yagattuludde ono yalabudde taata n'omwana ani oyo

0: disitulikiti ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula jangumu agribusiness school ya fey tukuhigiriza vya mebi gagawa zebi ni mbulimi noburu unze tambula na femu vya nsimbi nga wega takuwa IPA sako eno ya kuya ambao kutereke nsimbi zo tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey ezisangi makulubaga road YPA building opposite access building enasa na naluvule okumpi na mafutaga prompet e masaka kukampala road kumafutaga BNJ atembalala ku high street palace tukubile kunoti musambu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musambu musambu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamu gwa YPA kusitula muntu wa wansi
1: Sawa, zigenda kuwela tano. Ezaka la samayansi. Time check. Ekulete dua.
2: Mungisa kukuru upano wa Afrika Radio. Bili abrimu mkaga. Kika kukua kusaba kwa banche. Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga upano wa Afrika Radio. Au kutoka restaurante bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu kukupa. Mujia tusome. Jangu na chopunda. Tusensela katare. Mujia tulebe uchibu tuyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na ente zorulio. Okurime mwanyi. Koko Sako no kuketa kwa mutindo Ukutani kani sawa bilizo kumata Paka kusawa kuminemu Nga tuso mabusomi Tu ingini na mituwale bilizo ka Funa tiketi yokati Jangwa nukuli sabusuni ya Polo Africa Radio Oba kwa AK Slim Kibook Center Oba mgoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili
3: Katupanduli de start time with this Wala S130 Veneri nisizwa mutindo kwa sura wawaka Nukuleba TV Start time with this Wala S130 Ekolo kumare sawa nyingiko Kubei rayisi Atenge ilikone nyongeza ya chanozi kusta time uziyo Chajingo kumalisa wa bili Ubina masanyala zemisana nechiro Onyumiwe TV Amatara Kusta no kuchajinge simu Etulijane TV size aset mubili Satellite dish Okulia mikupija sta time uziyo Chisobabu chikumi eje nyongeza Kusimanti oba special buke Umuli chano za habana Umuza nyo Kusta no ilijize mpile jisinga ya amanyi Okuitulole nsiyo na Wefu ini sta time uziyo sola S130 Kushuli ze mtuwa lukumina msambu ezisoka Oru osasule
4: Start time solar. Power your life.
5: MTN Cola Tunes zikomie wo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke madobozi ya Cola Tunes. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula. Emu kuboda boda. Ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni. Anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamu. Cola Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN.
6: Mchalo.
7: Mwanje dadi.
6: Uchimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
7: Na esi ntezivu ze.
6: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
7: Ezavan. Nazi. Rajita tutasulanga tukoze sa momo.
6: Otio.
7: Etu wano mkisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
6: Wawuloli mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
10: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
11: obadochi manye ntikati osobola kuba masimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu niga star emunya mwenda star emu hash Ojafune nyongeza yabisa tu nedda chikezo bwerere okuba masimu ga manda manda mobile koleza MTN elungamizwa Uganda Communications Commission
6: Mchalo.
7: Mwanje dadi.
6: Uchimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
7: Na esi ntezivu ze.
6: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
7: Ezavan. Nazi. Rajita tutasulanga tukoze sa momo.
6: Otio.
7: Etu wano mkisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Riso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
6: Wawuloli mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
10: MTN momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
11: MTN Cola Tunes zikomie wo nemi kisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke madobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
9: fena ensongo zuulira kiriza twandiza nya musaba ya feyo kubiri eranga yesawa esembera yoddala tuchatambula no ensonga nene ngazi era zitegeza kinene tugenda vugenda zinza nobutagwayo kuba zitagisa wane esawa zilinga 5 namba abasajja mu UN kugambi waliwo n'abatu useni bakwate kuboni bafuluma nga bategedde kiki waliwo tuseko kukaseera nga buli omu akola ekyayagala buli omu akola ekikye abasajja batuuse ku ssa eryo waliwo ebitiibwa ababibambudde nga tebakyalina bitiibwa waliwo ababisigaza nkugambye waliwo abavuddeyo nga babede mbadde nsoose kuwa ku ggwanga lya Turkey Erdogan Tayyip ali wano mu Turkey yavudde abawadde ebibye tulengera Iran mbadde sinabakulaba nti ate nkulambululira Iran kiki kiyaba kozera kiki yabagambi wabula wakati nga tuli mu nsonga eyo yennyini nnyini njagala tugire mu katono nnyo njagala tugende mu wano katono nnyo mpola kale tukyatambulira ddala mu mbeera yonna kale

0: chikumu musambu akawumuza mwenda Pearl of Africa Radio webale nyo kubanga wekumira kweno gweno charging akasimuko abantu abali mu butalo obwenja ulo abali mu taxi zenja ulo nga mutambula mwebale nyo mwebale ledala abali kumirimo jamwe jenja ulo tugamba tu ntetu inache sobra bawa okuja kwa kubebaza abantu mwena abali wali bukasa mwami Sam tuwa galase chitoleko webale kubera ko liwali machi indie Makamlindwa ne Jose Mokisa webale nyo mwebale ledala mugenda wali Bishops Mukono kumpira kwa banafe abe chagwe ngabachaza banafa abe bugerere then namu abagenda wali kabula soke banafa abe butambala ngabachaza banafe abe gomba bagombanians bagamba ndikuluno ekikopo ekyomukaaga bakyagala asigala talama era ayita mu kkubo lyabwe balina muko bamujjawo kubanga mission ekikopo kya mukaaga ne banaffe abekyaggwe nabo bagamba ndikuluno bakatuuka ku final omulundi gumu ne bugere naye akatuukayo ku final omulundi gumu bagamba kuluno twagala kikopo era tujja kuba tubalinze tulabe ebintu webigenda mu maaso banange wali ebukasa omwebale kubeerako we twagendeddeko mu bulango nga tumaliriza abanafe aba express nga tugenda kuba nafe aba neck
1: tumalimba
2: abalisi mubanga awo tibitegereke byabwe
1: atenga
2: alikutegereza kuwa wa charity ali mbadde mu lwo kuwaza muno musinga sponsor mbadde mu wa thank you
0: Leke sponsor gwebala zente yaba wako kusente vale se Post Bank Uganda eva wayo milioni abidi a season
2: Post Bank
0: yes
3: milioni abidi a season
0: yes
3: yaba sponsor
1: milioni abidi
2: yaba sponsor
1: niso rokula machide esatu
2: name te mate guwako yaba sponsor
0: Then tuyongedeyo kumunafu ntunga sazi. Ntunga sazi vaina betika Uganda abawa milioni chikumi a season.
1: Sponsor.
0: Yes.
2: Baba pia. Awachi akwaya bichiwe.
1: Ntunga za wabi akunywa.
0: Ah, betika. Wali wali ya. Then chibuzi homeboys. Bo bagamba. Baina sponsor wawe ye Micro Hardware Limited. Macro Hardware Limited. Ono ye chakora. Ono ye chakora. Buli musambi amiwe mitwalo 10-10. Buli machi de. Bukwe baale se. Then no mulala.
1: Sponsor wachigezi
2: mumoni.
1: Chigezi
0: homeboys.
1: Sponsor wachigezi mumoni. Ya. Kwatu ya kala sitwa muba kamba wano na yenga. This
2: center is one. Many sponsor.
1: What would you like? What sponsor? I'm such a Muslim.
0: Then the bagamba.
1: Muarabu.
0: Muarabu.
2: The bagamba Mugera.
1: Muarabu.
0: Hey.
1: They
2: are saying, come with
1: team to not bang your collaborator.
2: And you will send the sponsor watch to look. Banga Mumisanga and easy. Banga banks are only sent a Zeta Jack Walk.
1: Auntie.
2: We will go and sponsor you.
1: Auntie. Team Yakajamo Ridge. Super Ridge.
2: Katataba sponsor.
1: You know, we still be there.
2: Yaba mugiye bayi
0: nabantu nyongero bagamba mugomura bakumujozi nga totumwogeddeeko wano kitegeeza tebatubuulidde
3: ssente yagula mujozi wakolekogula omujozi tegenda mujozi nalekako kampuni ye
0: kale abantu bajja kuddeyo bagambe nga gundi tumulabako ku mukono
3: yabagulya mujozi
0: yayinza okubanga
3: yagula omujozi
0: nga endagaano eri mu ofiisi n'abanene be bamanyi
3: tugende ku mulala
0: ebadde
3: ku timu ki
0: mbadde ku kigezi homeboys
3: tena sponsor
0: ayo teina
3: tuchitwa waliwo abayambi waliwo abayambi waliwo n'abafaayo yesi ba sponsor
0: n'o mulala ataina ba sponsor ye kataka FC Police FC
3: Taina.
0: Aina sponsor mwa milioni bina atano.
3: Yani.
0: Ono ayobia cement okuva wali ekaramoja.
1: You buy cement.
0: You buy cement.
3: You buy China company.
0: Abawa
3: bali bali bulungi.
0: Yes, abawa milioni bina
3: zituuka zo.
0: Bina atano.
1: Zituuka you buy.
3: Afandi
0: season 2.
1: Bina atano bichireza buli season
0: Biri mu
1: Aka wa training kit.
3: Na wote bazina
1: kwa. Hata timu gwebeba akasinga
3: tatu. Timu uyafunira wa.
0: Tukugambe chi.
1: Wakomera.
3: Azokubasa. Kaunga na roza nti. Aizo kubasa. Kaunga kwa basi na roza nti.
0: Ndeje ndabye mu akagambo ngata. Ndoze za munta inabya supply ngoba supply ngabatu.
3: Tropical Holdings.
0: Aizo kubanga obo batoni okubera
3: mabaraka ngeta ngeta ya bunu wabutu butu na mwaba ko ko
1: kwali
3: ne kagwa ku butu na mwaba ba mubaku wabutu
1: butu kwali
3: ni wabutu
0: entebe ya PPC
3: bali mabinazi ya haba wabutu ta
0: entebe ya PPC baba gamba tebatulaka na centers za bafuna
1: Uganda printing
0: eh Uganda Printing Publishing Corporation
1: Tebalaze
0: sente.
1: Awo tutuja basalira muzana.
0: Ehe. No mulala chigezi manya lugazi FC.
1: FC ya haji. Haji achari yo.
0: Haragewa.
3: Timu ulida yo neguwa
0: wali. Aina basi posa o banji manji. Pozi Kaoro Foundation Meti Power. Leta laga mfimbi za afuna.
3: Tumatawa basi posa.
1: Aina.
3: Bamu ya mako buyambi kumi.
0: Zezo team.
3: I'm going to go to the house.
0: Nende na kuenda biye asasore emilioni ya abiri yandipo banga aliku season 5 na fero achi tetumwe imba munga pa
3: muntu unzo kuba jafalo musobora kanolinga unzo kola ngaja choli na bizinyo bakuja yichigirawo
0: chitofu
1: kirenga bulunyuka match
0: nedda
1: akatanze ndaku chigere
0: ndabye banonange mbasobora ngenda twala yo musenero nange
3: Kuanga Express FC na chie kuzi sponsor yuko mguzi tamani kibla sente za wabantu.
0: Tupasobora na mogera. Lenga bali ba mogera dedi.
3: Tuo mogera.
0: Ochimani bali na kubaleta. Ne bagambo
1: yuko. Omanyeso ngai chite ba mogera. tebagala kubanga kisasabaza egwanga
3: nakitono
1: nti omusajja ava ajja mu press conference nagamba de milioni lunana fana nyine bintu mati vize gwanga nezikola ebintu ataka tigovayo tiyo gamenti msajja ta alimba
3: ni timu zaffe zikyali bubi kutushulabye wano kitwali wano muzango jeko vila
2: Vipers
3: Neste Council
2: URA
3: teina njogera kuba sponsors
2: okay
3: mine no chida devu ku kutwala
2: okimani nento nga saze asing express
3: I'm seeing
1: saze afuna bina atano
2: afuna chikumi ne yazogera zirabika
3: atemba na tayina sponsor atumoge
2: mbara na eta tayaraga biwandi
3: ntero kula abatero kwegira ku njozi gwa mbara lao sente bazwa mugagga bomu na abanga ya anyways
1: to so yes ngalwachi Tigezi yongozi ya sara kumijia. Kiwa... Zizimu kumusongwa lachi wa jiba hasa wende na kulecha.
2: Choka nga bata andi kabo nina.
1: Mkulu nga susu kula akuba makona.
2: Atenga akuba ganyi wa yomu katimu.
1: Awitali na ya kawa ya tuja kwete.
3: Ayo timu ya maji?
1: UPDF. Mutiba jina?
2: Zizimu kutimu ya zigamba. Tifetuina mother institutions zezuteka mwenye thimbi. Nazino, a billion, 5.5 billion zavu demo government.
3: Hito mbele sija, sewe tomu nga mbele binofu na sponsors. Kwa wala bina access?
2: Yes.
3: Kupa sponsors hapa singo unju. Kwa wala tibaina chupa kiswazamu uko. Kiswazamu. Kwa wala sponsors wana ibagara. Scratch my back and scratch your back. Uwe ina business, kati UPDF ina business.
2: Yes.
3: Police ba ina business. Uvula wa police ba ina bafu na sponsor. Banga ba ina institution ba ina bantu. Bandi, unu wabanga abasa prime ya mele. Mwuse mwenye gida na banga soruba sponsoring. Banga mwenye, omuwa diri yo kuwa supply ya mele. Kwa chitige zaka, sindi asuro kwa kurachi. Asuro kaja yo. Kari, kasa stima zina numbers, ukulika Express FC. Zosu sobodo ufuna kuwa sponsors. Bora se canso.
1: Avec si va grupo popular.
3: Qual time is Singapore gizi? Vila, Chitala, Ste canso, Express, ne Vipers. Ne Express FC, ba sponsors bacha, tibate gerika.
1: Babe yokubiyampi.
3: Ne bali tubara ba uibali. Ne chibawa uri tuchiraba.
1: Areka dabate bali wo. Tika tuzo kwa yempe wo.
3: Tell me,
1: ye team will sponsor asija gamanti settlement wenje kola ija kubanga nene muko nti kankosechi ga kanole ku garanti bu sponsor ye ya wena randi bu sponsor mufere nja kubanga kosechi
3: ujabo banja kwa muko oti
1: bu sponsor ye ya aja ku x sima x ya teka uru munti muje
2: We're going to go to the house. Tebiyo unisa, timu tezima nyikora business, timu, osanga timu mfecho gulomu sambi, agendo samba wakati isi season inga sadu, baso gulomu jamu sente zimiri zao timu. Elaba leto ya yakolachi, ayaguaka, tenga ate, ya ze, okuetu hunda, ya agende, nga timu teko zeti.
3: Tefinyo chukumi.
2: Nga timu tefinyo wale chukumi. Nga tebayi na chivamuwa, yete kamu transport, yete kamu ulichimu, na jana afini dao formu, Na kamba ze mfunye timu
3: ya kwenye. Jena ganze nize kumukubila kuwa nuhu. Yee. Yeah. Ntwala.
1: Jatwe
3: ni nga mwenye mesa.
2: Yee. Unasipa ni kumachi dewa dembo utabira u.
3: Ama wawo. Suni sinji njao. Espe seyo ya genda mkuzanyi mpira jawe. Mwuka zigenda statu wezi wabu yonjo. Ya nga zima nyidua. Ndi alfa utuwala kuba meka. Kochi mshawa utuwala kuba meka. Abazi njiba ina mkumoro kani ila kochi. Kono kwa mwuka zivido yonga nya. Ah, abazi njiba gende romu.
0: Kati, wabanga temu.
1: Neda.
0: Neda bino tutubi ogera anto vato vato vako vya.
3: Kutere.
1: Oriti mwenti wu. Chiba wawo na andika kukubo.
3: Ah, kutime is really serious. To vote. Wala de piara nga ya manye mtu bizibizibu mwari muka mwari tunuwa kukere kiu gine chibi mwari mkomplaini ngege chisasi sadi wa suza timu kumariyoti mweo mwogere
1: nchi timu ya suza
3: kumariyoti mwari mwari mwari niswe mingi poros mwari nje fingo smari nge kumpe nechi yungu
1: wakate
3: mwari ukuro utu kaya mwari kubo kato msanja timu ya suza kumariyoti tuino chogera ko
0: Chitufu.
3: Timu ya suza kumari.
0: Atena na watu wana mauli na marunji. Ntia babagendo chikira Uganda mu Afcon. Eja. Bagenda funa milioni ya satu mkaka.
3: Basi ya
0: bagi yangu.
3: Ganyegu ntua basi.
0: Ausitumanyi.
1: Basi ya leta. Ya leta nga matimu zubuchani company chie ya vajangi mbalala. Ya leta. Ya leta nga matimu zubuchani kuchani mchani.
0: Sumujukira.
3: Ya tabu za nga matimu.
1: Ya tabu za matimu. Kapu zima zila basi ya manja karinga
3: kema lakini. Basi nilaba nge zimu. Wachu sila buchusa bigambo. Nihinga basi zima nyitoba inanyini bazo. Bapa angiza ngampangise.
1: Na hendo za tusimu kumusajja. Uleso nganti. Abanagata mukaya nyinyo. Sina kaya nyo. Mbadole konsani za manji nyo.
3: Kati chaba suza kumari
1: yoti. Kusura ya timu.
3: Tukuge na sura ngao kumari yoti.
1: Mbubetu na agoba.
0: Ya. Na hata na mkuru ya limu press conference, ya gamba, abasambiba ina kusura mu 5-star hotels.
3: Mbana hindi wanubana wapenga shiti?
0: Kakati bino, kakati, biya vude mikono jayi.
1: Kati,
0: government ya sazi.
1: Wanda. Mbana hindi kitemu.
0: Chiri, lukuma la baku mari uti.
3: Mbani nebiya gwaru ya bibaya tukume chisasi.
0: Na yumwe.
3: Mbani kufa yabiya gwaru. Okuba okuba twana fuweri wa gurumu wa Ghost House. Kwale tudanga musa mpira ku national team.
0: Naimwe
3: babi natu je kisasi.
0: Duli twayo gera ku nsongezo okugaba sente ne banzi ja mu group wemu. Tugende ku chi.
1: Twacho singo guchayi.
0: Era mu group wemu. Siriyo.
1: Wa sente zwe.
0: Wa sente.
1: Zota manye kumaiti.
0: Oli ya ngamba. Uonefuga. Na uzanga. Tukuzamu. Ate grupu. Jeta.
1: Kwa hali ya mbile.
3: Ata nyo uta mbila kuhu.
0: Kakati ruli wabanga ya zijamu. Uwe chitegeza. Abe ilakonga.
1: Wadika wa msonga chi.
0: Mnyuanyi.
1: Ndiyaka kuri njira masajja mwumbo wabwe.
0: Ategu wa gamba mposa amanya abata gali na rachi siya gaba sete. Na hiyo ni ya gamba rachi te wamujayo. Chikumi. Naka umuza mwenda ya part of Africa Radio. Ngato yonge deyo. Krenzi okugenda nefu na amaliri etunuzia. Chibade chirudewe nyonyonyo. Tugamba nti chetuzimba ko tuchiraba
1: okusokera dala nzekunze kugenda etunjo chiba kamune nzango je konti North African countries zibadde zituwa kasera kaziba manga agali bambuka ga Gold Cup Africa agade gacha tukize kona damu za nyogo mpira it's a plus kutimu ye gwanga kubanga twasoro kubanga tuchimaka kamune because okuchiba kubonera kwawe akugwanga Tunisia tekibadde kyangu nnyo naye sinza kudown ngamba nti nja kusanyuka nnyo lwako ndoke twakimye lwaki nti otunulira Tunisia agotasodo kubanga tusambadde yabadde waka si Tunisia of course ebadde yimiridde nako zero twamula mpaka za World Cup ngoje ko biri qualifiers bya kubana ko lebira go budde bucyari World Cup ngabiganye batendese bavudde uko timu yawe ya icyabazima yayika yona yonde yari ya amani kati bageza ko kubanga badda ku drawing board kubanga bazimba abafubuka abapya abagenda kubanga bakoma kubaka tutuze abantu ba Yan Valero abe bariwo ba Mejidu Mejibri abe bari bavuka bacyari batabasinga ntitimu nayo of course bari no kubanga badda ku drawing board naye kusoka dada jina mipira bana Uganda sija pressure anti bose amba na ubu baina pressure anti gwe Uganda Auri mutegesi. Choino kubanga ukula kubanga mutendesi popot. Kubanga uteka teka timu enongo mude buchari. Tuno kutuka kumumpaka. Ate tuweka asiwe kwa santi. Utetuwa mumanyi hako. Ne, na gadenyo, giri jivaita mko kubafuka. Ntibuli wetu international team. Atufuna yo kama nyama. Na lagagiro kubanga ati gazuri wanga. Gakubida kweri wakwanga mbira. Ninga gafi wanumunda mkwanga ya Uganda. Tuna timu ya tandise yona yona. Tekuwa badekomu na Uganda kubida waka. Obati wa badekomu za nya kubida muliji ya feye guanga. Na chileta woko kutia. Inti liji ya feye. Ticha sana kubange leta. Musambi kutimu ya guanga. Mwanaba ina kubanga bava. Bakupida kweruwe guanga.
2: Gomraba wu.
1: Uwe abasamba sibantu. Abasamba chi. Katanga kapida. So.
2: Okusinzira ku timu engeri gye zikolamu timu zetumanyi zetubadde tusinga okujjamu abasambi performances zaabwe ng'olaba ziyimirira okubeera n'omusambi ku national team
1: performances zibadde wa anti kati kikulaganga eggwanga nti tubeera kubeera na Africa Cup of Nations ewakawaneno naye kijakubeera kya buswavu nnyo okubanga nga batuogira kunga muliji gwangi yafe ya Uganda batutesetese echama simanga naba sambi tuina moko batono ku national team tuno lilaba abaddeko kumbe abasambi badi banabo
3: ali ogira nga gantu bali siba na Uganda
1: no siba government siba na Uganda
3: banga
1: kosa nyange echali kuliji ya waka abasambi
3: yawe waka liji waka yano ya bajitane sisi ni pamoja wa maimbanda banga baji promotinga liji waka zendo za chisinzila kupazanyi wali kweru kejibagezi masno performing Ali wali bade musa nyufuti tuweze za bazanyi abanji wewe gwanga. Bwishiba nakusubwa fona 11 nga bazanyi bavudde bweru. Bachitegeza Uganda genda masu nuku exporti nga bazanyi banji wewe gwanga. Keno za nti baba bali manufacture duka tutunulie abanji wewe gwanga baze. Nti abasambi ndio kuwa. Kubanga tuina abasambi nanga kuwa nguye abanji bweru. Abajja ku national team mwebali yabo nyeza tutunulye nnyo ku basambi ndiko wanyi bagende bweru eyinza okuba plus plus eri nga kya mirundi ebiri nti oza kitunulya mu mbeera nti kaligi yaffe export nga bazanyi banji ogende bweru eggwanga kuba muzanyi aliko kati ku ttiimu y'eggwanga kutwogerako Rogers Kasimato myaka esatu mabega badde asambira wano alanyukire myaka esatu mabega badde asambira wano Lukari wani wafu wakati. Kwa chitikiza nti liji yafe kula bulungi, exporting abazini bagende bweru. Nima ni bagende bweru.
1: Soso chogende bulungi nti miaka nge satu. Mabiga.
3: Yes.
1: Wasembele de kupanga tufuno musambi nga Fuluma Street. Nga vamo liji ya kwanga. Bagenda. Siba na bagenzi nagenda kwa mparadu. Atena kumaone shaping amu kwa kuvaipa. Atena maana Fuluma Muziyama Africans. Wasembele de kufuno mtu nga Fuluma Street wano. Atuyo Sweden.
2: Ate bwanali necho chebako
1: zikiwa. Sasa niyo kubanga chikoda mvubuka muto. Hade ya kajanga afutuka yo kweli kambi. Naso kubanga agendira u street.
3: Yakubana muliji.
1: Eti yakubana muliji. Jia yafutukira ona agenda kugenza. Muto. Tabate ya museta pia di jia gwanga nga ya Uganda. Chibadu tucharude kufuna abasambi kwe batio.
2: Nze necho chebako zi. Okubanta abasambi na wano. Tebafunye mukise kitegeza baba kuba mto chintu
3: bachi abula mu
2: musubire
3: mwa musubire mutino
2: kubanga ile muta akume tumuta somebwa
3: kubanga timu bade twa bazinyi kutimye gwanga secanso ne vipers ezikoro bubi of now ntira bula ba timu sinto ala bazinyi kutimye gwanga yaba de vila no zinyaka bazinyi babili yageze master twa ala bazinyi aba kutimye gwanga chizo kuba chili ku club b mutino kwa club ya vipers na mtino kwa kilabu yachi yes kanzu
1: ndada tumashwe mtino nga mtino kwa kati bacha tufuwa basambi ba
3: ndada watu ya likimani
2: oroko ba ya tebe gol
3: na nguzi za kamera hili jitumuli
1: likimani
2: oyaga na batu wale alufasali
3: oroko ba ya lima alufasali oroko ba ya lima alufasali oroko ba ya lima alufasali oroko ba ya lima alufasali I'm not going to be able to do it.
2: What have you achieved?
3: Mugati onyanga kwete bana abatiera te bismart
2: komyo ata benyebe beba mukabirira nadda mu muranga bwabwe
3: kati mu mwagala ki zino za lisese tu ndo kuba mukuba ko ba mujje we onga te bamuteba amiriyo
2: wana mu afuko ne te yava yeka ni wana ya mukaka anti vayo
1: ngakoza manyanga
3: kati mu mureke bana amukwa na boyo ndo tumujje
1: I'm going to go to the house.

Tuba kubiriza ebitiibwa abali ku 17.5 FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo okujjumbira okufaayo okunoonya eddiini yaffe neddala ku bantu ab'enkizo abeesigikwa mu butuufu. Nsaba waki Allah subhanahu wataala tuyambe kattebese irimu entuufu n'okubeera nga tufuula abaddu ab'omugaso abagasa umma eno. Tutambula n'ekitabo ekiyitibwa Kitabu al-Ilm eky'omumanyi ayitibwa Abi Khaythama Zuhail bin Harb An-Nasa'i. Mwana watu yateekateeka ekitabo kino nga kirambika kuba walimu oba oli awo okufaayo okubeera nga tweyisa bulungi naddala mu ddaawa mu kkubo lino lyekikwata erya ddaawa eryakutambuza obusiraamu bwaffe buno. Abawalimu kyandibadde kya bbeeyi buli muwalimu ekitabo kino okubeera nga kiyina oba oli awo kikuyambeko naddala mu mpangala yo mu message engeri gy'ogituusaamu. Wotere tu programu eno ejjumbidde mu kutereeza kiwalimu kyaffe biaunillahi subhanahu wataala. Woolaba woseerera gwe ng'omuwalimu otukoona ku nsonga eyo faayo misinde obeere nga at least okyusaamu olambika ng'otambulira ddala ku buufu obutuufu obwo omuwalimu ayitibwa Abi Khaythama Zuhail bin Harb An-Nasa'i obaoliawo bitujje tulabako emabegako إن شاء الله تبارك وتعالى.

0: kushukumufu mkati nzuminda. Hal FM included dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo ga kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo ga kasanyalala. Bosanyo bamonu saisai. Obu ga izalu darumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya avan. Kuchikumusu mkutunusu mida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدول أذان كتكم سوفكتن سوفيدا على الفيلم الكل جميعا بجو
3: Program Shit Sunny Day. What did you get in song is in Jolo? Is quite a canakumikoro. Munimbaka, Quenchura, Revolution. Chitofo, Opposite Chitofo, Chaniba Digita, Kumikoro Jaffe, Tovitania, Kumikum Torch, Tovis Sun Sora, Gaturumana Mani, Pakaforo, Erabaka Kensa, Mukurangami Mikoro, Wanakup,
4: Bal FM, Bal FM.
3: But it was Sunday, Ovuxo Kumi, Pakoxo Kumi Musakongese, Chat Sunny Day, Dojiswa.
5: About it is a Bal FM winner. Chikumi musanvu katojenze mwenda ikula yomuntu wabulijo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebali kwe kumira kupale FM. Mwebali kulonda pale FM mu radio zona. Nkakasiza dala joli bwobera kupale FM tusobola kwejusa. Pale FM ye radio yokayoka jotulako naba nabo onfuna bulungi nezadde lyo nemuuliza radio nga tewaliwo kwesitaza kwonna naddala n'omwana n'amanya nti tata radio gyawuliriza yeeyo esaanire famire yonna. Pal FM yajja okulabanga eziba eddibu eryo onfuna bulungi omwana famire yonna na buli omu musobola okubeera ku radio nga muuliriza embeera nesigalira ddala ng'ekyali nnonji erinnya nga bulijjo. Sawa good day Alawi. Ngamvira dala ku company ya Sawa good day. Quality bakery Uganda abakola Sawa good day fresh cakes. Budde bwe bumune eva mu company oba ekibiina kya sanyo lyabogezi Muslim Culture Group. Sanyo lyabogezi kye kibiina kigatta abalungamya abaisilamu mu gwanga lyonna. Ilia Uganda, sanyuli yabo gezi Muslim Culture Group. Ngate, okuja, sanyuli yabo gezi Muslim Culture Group. Mba vila dila mchio simbo nanya, ceremonial services. Tutulao kubulange, abagala aba MC, bona mbaga, umuli kuanjula, umuli nika. Nebi dala vyo na, vyo ne mikolo jonanga ya mjimanyi, mikolo kasagube ranga gwa halal, uboso bulo kutusanga kunoti, musamvu tano, musamvu, noti tano, kumi, chenda musatu, zero, 7 5 7 0 5 10 93 eyo nga ye ofisi laini ya fe kwe tutambuliza emirimu abali munteka teka zona aize mikolo omuli okwanjula omuli embaga tugenda mu festive season banange enamba isimu ya mujikwatire dala bulungi tujja kubanga tubayambako munteka teka nebirala byonna Siwa gude alawi demtabano mwami Musa Chinobe kakuleto. Na tulao cheba ando, aichado ndabe cheba ando mwena Elisa Zoni, mwena amba tunakondi muzukuru, wa Sulaiman Sebandike Walungama, muzukuru Musa Chinobe kakuleto, muzukuru wa Bugeza, atela muzukuru wa Chikonge, muzukuru wa Ntambazi, ndi muzukuru wa Rumwa. Yona jemuli nyongiro kubatolela kusalamu, ndia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mukirize ntumireka abobona abawangalira ku Pale FM. Ha ajati bosa ochibira yakuye kumira dala ku Pale FM tajivanga ko haji bosa Abdunuri Masajja abera ku Pale FM. Kinuba Abubakari Snow Cold Uganda Limited tava ku Pale FM. Abelax Estate yesenge bekumira ku Pale FM buli kaseda. Ha Shafik Serubidia ku Pine agamba tize siva ku Pale FM wali sangao na yali ku Pale FM asenga za munalujja evomba na yabira ku Pale FM mwala wange nampo okurusumu yakalimi kalokina mu kalokingira muchi mu Pale FM mwena abatuuliriza yonaje mulipa Kupale FM, mulama gwa leero nga tugenda okutambula mu gwesonge kuba ebintu ebimu tubiraba nga tulabanga ebya bulijjo. Ebintu bino tubiraba nga tetubibuusa amaaso naye nga gyebiri. Waliwo ambuuzizza wano mwamisi wa gudde nti ate we wale tukusanga. Okay, ayinansa nawe ku kibuloka bwe tulina head office ya Fiesa wa gudde Fresh Cakes. Osobola okutusangawo nga wakayisa ddala ku sell shell anansa na city. Shell ya kibuloka yokka yeriko. Oba wakajisa, wetegereze bulungi nnyo ku mukono gw'ojjira ogwa kono asewa gudde wetu lyawo. Osobola okutusanga ne Yesu Amala okulira na cheapest supermarket. Cheapest supermarket weryawo ekutuusa ku buli kimu. Kakati ekizimbe kisooka ng'ogenda ku parking ya cheapest supermarket nawo wetuli wetulina ne training center yaffe. Asewa gudde Quality Bakery Uganda. Osobola n'okutusanga ekirinnya bigo. Chirinya Vigo wa Serebu Kasumuluzo ukulida na voice of Chirinya Vigo na watu sanga uwe tuli kakati we walala wosulu tusange wachiso we tuli yao kuchida kuchida ku district opposite kwema road we njini njini wana jaketi sawa so, gude fresh cakes na ye awali nemu supermarket yona wosanga sewa executive cakes manya we sawa gude Quality Bakery Uganda abagala cakes, abagala cookies nevilala bion nabibayo badangali nembaga jangobo kingobo denga buchali utaniko kusasura ko mpola mwezi kwa December guna agenda okutuka obogwa January ngoli nako kyotambudde wa mwezi gwa kubiri ngoli nako kyotambudde enkole yetujirina aina birthday yango booking nga buchali birthday wajira onojifunira bona keke wajifunira abawuliriza Pale FM yona jemuli ngatudda kumulamwa gwaffe banage mikolo enaku zino jigenze jituva mu ngalo emikolo jigenze jigejja nosanga omukolo ngaabaana baleese ebintu kuva kuno nakuli olujjanga lugazi luzibu naye ngalo nabalujjuza ebintu bya bei buli kyotulunako kyabuwanana newebuza bannaffe ffe embeera mwe tutambuliranga sente terabika bano sente bazijja wa nokwata ku mutwe n'olowooza nogamba nze nkole ki alina omukolo nayagalo ongezayo atana bakola mukoro na gamba nedda alina omwana omulezi na gamba ono yanfera tajja kusobola kuleta bino ne mamaliriza nga batavukagana ne yabaffe twakoze okunonyereza ngaffe abasanyuli abogezi muzimu culture group je tutambulireyo abaffe mubadde mu kimanyi bawuliza Pale FM nti abantu abamu abana abamu ebirabo bibatwala ku buko babipangisa mubadde mukimanyi abantu bapangisa ebintu ebiwerako omuli tanka najanga alese tanka ya mutwalo naye nge kitufa pangisiza mpangise abantu bapangisa entebe ezo zemulabe ezo eziva kuno nakuli ntebe ya milioni tano ya milioni kumi ya milioni bili najireta kubuko nga pangisiza mpangise abantu bapangisa motoka ne bazijja mu bondi najireta nge likone linya lyo mwana omuwala nagabe ekisumuluzo naye nge motoka mpangise ekyayi nokugizayo omuntu naleta obusawo bwasuka amakumi asatu amakumi ana ngechitufu chiri nti alina kensa obiri obasatu ndala pangisiza mpangise nebajja nebuto ebidomola nebidomola kuva kuno nakuli ngechitufu chiri nti alina ke bidomola bibiri ebidala bipangise mulana janente egana liende banange azenente nga tano mukaga oba 10 na 2 zona zena zokubuko nenge chitufu alina kente mu erisigadde mpangise abantu bapangise embuzi Mofuna burungi na janga lese mbuzi kumi kubuko na inge chitofu chirinti alinako bili. Abantu bapangisa TV as a flat screen is wala banga nene na eva kuno nakuli na agenda kuduka ntia sente meka milioni tano. Tia haa jakuwe mituwala video basa tu kanjituwale njikote seko weekend eno na ajiza na ajipangisa na ajituwala kubuko. Abafi mubadile mchimanyi tia abantu ne firiji bazipangisa. Mufuna burungi firiji bajipangisa na agenda ajija muduka na agenda na yoko buko ngechitufu chirinti tajiba wade wabuleze kuwa chifana nyi abantu bapangisa enkoko mubadembo chimanyi tioli agenda na pangisa zikuro hilezo mufuna na agenda kubuko na agenda nebiyonjo nga mukaga musanfu nga vyonabi jude enkoko na inga mazima inamu enkoko bili ovasatu abakulu mubadembo chimanyi tia abantu nengweza abakulu bazipangisa na agenda muduka jibatuunda eka kanzu jibatunda gomasi na pangisa ekanzu na gomasi inga ziwela ko na agenda wali na avimba mufuna burungi abantu bapangisa ensawo z'omuchere na gure ensawo bili kila atana atano na mariri zanga apangisi zensawo endala anamu nana na agenda ensawo makumi atano video ne kuata nogamba abaffe abana bachi kuata kumbe batetenkanya mubadde mukimanyi tine boxi za amazi bazipangisa na gule boxi za Renzori tano bakumi ne bamupangisa endala amakumi atano bankago bakinana na jene boxi za amazi kikumi nogamba kyekyo omwana alina kyeyekoledde babaffe mubadde mukimanyi n'ebyapa byettaka nabo babipangisa. Olina agenda mba property na mugambo wai wachitegede ndiye kakati katukole wetuti omwana njagala muwe chapa ekitaka buli omwala bireddala ndi kyekyo omugagga koze ki omugagga ze na ne bakole endagaano wali bulungi nnyo na apangisa ekyapa ekyo na agenda nakyo na kiraga era omwana nakifuna n'ekirala abawulira abawuliza Paul FM jemuli mwena mubadde mukimanyi tine sente ze nyinere ze mulaba ezo ze basasanya nyina omukolo gwe naliko sabade banyaba batuuliriza omusajja najja n'akasawo kalamba ka dola kikumi kikumi n'atandika okulaga sente n'atandika okufuwa sente n'akuba omukyala sente naye nga sente nowali mukuzisaasaanya wansi wa lwazi ronda mpola mpola bwakuŋŋanya bwazza mu kasawo ono bwasaasaanya oli bwalondalonda mpola mpola bwateeka mu kasawo awo n'owulira akalulu n'owulira emizira ne bagamba nayo mugaggaze mu kitundu agaba dola kumbe ebyo byonna kiwanyi kakati abawuliriza Pale FM jemuli mwena abawuliriza Pale FM kikumi musanvu katonyeze mwenda nga bulijjo nze sewagudde alawi mutabani w'omwami Musa Kinobeka kuleeto okuvira ddalawo ekyebando mukyaddondo Elisa Zone kakati abawuliriza Pale FM ekyebuuzibwa kisaanidde okupangisa ebirabo ebigenda ku buko nchidamu kisaanidde okupangisa ebirabo ebigenda ku buko ekifaananyi nga bwe nkibaleetedde omwana najja buli kimu nga buli kimu akirese mbungi n'otunuulira ebintu kuva kuno nakuli buli ali ku mukolo n'asiriikirira yekka nga bakyalimu ebigambo byokka be boogezi be balungamya naye nga basigadde basiriikiridde bati balabe sente ekolaki balabe sente yokka yeeyogera naye nga amazima amatuufu emikolo gino gimaliriza okuggwa taata yennyini kazaala mwana bambi musajja wattu bamulekedde ekifaananyi ekinene tyafunye ebintu bingi atuuka okudda eka ng'atwala bintu bya lubatu naye ate nga yabifunye mbungi atutte bya lubatu abaffe abawuliriza Pale FM kisaanidde bannaffe kambabuulira akabi akali mu kupangisa ebirabo bannange ekintu kino si kirungi ngaffe abalungamya ab'emikolo tuliwo kubayamba kubateekateeka kulabanga mutambulira mu kkubo egolokofu mutambulira mu kkubo etuufu mukole emikolo ekitagenda kutula mu famire abaffe basibo ne banyaba abali eyo emikolo gye tukola girina kuyunga Luganda emikolo gye tukola girina kutugatta lwaki emikolo gino gitwawula lwaki emikolo gizitoerera ne gifuuka mizito gye tuli lwaki emikolo gitulemerera abaffe ffe tugenze tukopperera ebintu ne tubijja mu buwangwa obulala ne tubireeta mu buwangwa bwaffe ne tukopperera ebintu ebitali mu ddiini yaffe ne tubireeta mikolo gyaffe egy'eddiini ne tumaliriza ng'emikolo gizitoye ne tumaliriza ng'emikolo tegikyasoboka ne tumaliriza ng'emikolo gya bbeeyi nnyo abaffe abakola ekintu ekyo ekyokupangisa ebidabo akabi kabajjidde olunaku olw'omukolo luba lumu naye ogenda kutambula n'ekifaananyi ekyo ekyoluberera n'oluberera abantu batandika okuteekako ebintu ebikola ki ebiwala naddala omwana omulenzi agenze n'ebintu ebyo mbungi mu vidiyo nebirabika oba weetadde mu kifaananyi ekyawaggulu nti sento zirina oli bbeeyi nnene kirizagaana oba beewuwo eka gy'ova kubajjukira abantu abakola ebintu bino ababimanyako babeera ba lubatu ebiseera singa abeera omwana omuwala n'akitegeerako n'omu ku bazadde be n'akitegeera ku ludda olw'omwana omulenzi omwana omulenzi n'akitegeera chairperson we n'akitegeera best man we n'akitegeera kakati abalala mubeera bubeezi mu kibaasi nga kigenda mubeera bubeezi mu motoka ng'egenda temumanyibwa gye batwala naye nga mukola ki nga mutambula kakati muveeyo nga mulaba omwana mulenzi yakikwata naye gwe kuba mwakafaananyi ng'omuntu bw'atyo mubanje sente omubanje emitwalo 10 omubanja emitwalo 2 omubanja akakadde kamulemye okusasula amaze emyaka 5 amaze emyaka 6 mukirize tumire ku muto wange musa kino weka kuleto akolera ayo wachiseka we bali kwekumira ku pale FM abalax estate nyo bali kwekumira ku pale FM yonaje muli aji kasumbo obula nkulaba we katale mu kulira na shell oli ku pale FM banaye mama ogambo tyawe katale mwa we bali kwekumira ku pale FM yonaje muli Aji Sebandeke, webali kwe kumira kupale FM. Mawazi Lulagala, Junior Ogambotia, webali kwe kumira kupale FM. Mwoli lakuba akarulu, agamba, bafiriko, batu uza uza vulijo. Kakati nzira kubana abo, abapangi sebilabo, ni mwabitu wala kubuko. Kakati ulinyisize chifananyi, bamanyi bei nene, bamanyi wachiku ata. Mufuna bulungi ekifaananyi ekyebuuzibwa ekifaananyi ekyo kyolaze abantu onosobola okukitambuliramu ku buko gy'ogenze luba nabira n'ekizibu nga kinene nga kizito nga kyetaaga akasente nga kawera nga bagamba mutabani waffe yajja ate yakijjula yakikwata wezitu mutunuza mu nsonga eno oba oli awo baagala contribution ya miliyoni 10 ya miliyoni 5 ya miliyoni 2 eby'emitwalo 215 tebijja kulinnya ku mmeeza yo lwaki wabalaga nti olinawo kakati ako kabi kaze gy'oli bannaye kimanye bw'ono ogenda ku muko ojja kuvimba naye ate n'ebizibu ogenda kufuna kibagenda kutunuza mu bizibu ebinene ekirala batsebo ne banyabo kuba mwakafaananyi nga watambudde ne mukamaawo tewamunyezeeko nti munnange onoobaako nekyopangisa n'alabanga ebintu by'otutte ku buko mbutuufu kwegamba bw'obigerageranya ne sente z'ofuna ku mirimu nga tebikwatagana ate nga yakuteeka mu kifo ekirimu okukwata ensimbi eza kampuni yakuteeka mu kifo naye kyamanyi kitana kuwera mu muntu nga mwesigwa amanyi nti eno sente ya kampuni eno sente si yange gwe nno ssebo awo nno manya ekiddako muva ku mukolo ng'enkya bakuwa bbaluwa ekusiibula anti balaba eribbi eriwedde emirimu bulijjo erikumpanya sente za kampuni bannange mwegendereze mmwe mwenna abagenda nga mupangisa ki nga mupangisa ebirabo mbutuufu waliwo omwami omwera gwe nawulirako yali akolera nga manager mulamba mu supermarket kakati ebintu ye abijja mu supermarket omwo mwennyini mwe yabijja n'aba nga abikoze ekiyete yapangisa yabijja nga agenze bikozesaako mukolo gwaggwa abizeeyo mukama we tiyali wakubeerawo ku mukolo naye n'agamba manager wange n'amulekerera ntya ku ssaawa enva nnyuma neyeekyusa n'agamba kaŋŋende ku mukolo atuuka ku mukolo nga kyalaba si kyekyo yeebuuza nze mwennyini nyini supermarket sisobola kukola mukolo bwe guti omwana gwe nkozesa obukozesa omwami gwe nkozesa obukozesa atuuka atyo kukola omukolo gw'ebbeeyi bwe guti mpulira bulungi bigenda okukkakkana bamutaddeko assistant manager bigenda okukkakkana nga n'omulimu gukoze ki gugenze bannange twegendereze ddala abo bonna abagenda maaso ne mupangisa ebirabo ekirala bassebo ne bannyabo mulinyisa ebintu bino bye tutwala ku buko bannange mukkirize mugaane ku ludda lw'omwana omuwala kuliko be balina okugwa ku birabo ebyo omuli bataata basenga bakojja ab'emikwano ab'omuliraano n'abalala bonna be balina okugwa ku birabo gwe nkubiramu akafaananyi naddala ne bwabeera ggwe bali balese ensawo za sukaali 50 ate nga mu famire oli ku mwanjo onfuna bulungi oyinza okulowoleza mukufuna kire mwa bakiro biri ogamba nange sengamva ona akasawo awo nange narubada nange narubala nti nafumbiza ki nafumbiza omwana abantu ekifaananyi kiri nja ne kidda waggulu naloza kyagenda okufuna banange olese nte amakumi abiri abadde alowoleza mukiro biri agamba nedda nange we banampaake mwa bakali banampaayo ekisambi nabuuka nakyo kakati laba laba banange banange tukole ensobi nene tato bomulese mbuzibu kakati laba emigati giwalese na buli kimu oli alowoleza mbinene abamwanyiza nogenda maaso natumya akamotoka wabaye akaleseyo nti owaayi eyaze mugagga emotoka yange eriwa mugirete mbudde tusobole okutwala ku bintu ebikola ki ebiwera kakati tata gobolese mki gobolese mu buzibu ekirala basebo ne banyabo banange bantu batono munsi muno munsi yatu Uganda abatalinaako mabanja oba ku ludda olw'omwana omulenzi oba ku ludda olw'omwana omuwala mwenna abawuliriza Pearl FM nga mutuddaawo mwekube mutooki nembeera mwami n'omukyala muma kuliko atalina bbanja atalinaako yali yeewoze ku munne amuliraanye w'okulusegere abantu abo batono onfuna bulungi bwobanga tolina bbanja olina bowoze senta abawerako nga kumpi buli akwetolodde yenna omubanja kakati kuba mwakafaananyi ng'omusajja yazze gy'oli nakuba munnange waabitegedde nina omukolo gw'okwanjula ngenda ku buko sente ziganye n'okwata contribution yakakadde n'okamuwa n'amaliriza nga agamba tekajja kummala nsaba ompole emiliyoni endala ssatu bwetunaava mu mikolo ompeyo emyezi ebiri sente n'abanzireeta sente n'okwata n'ozikola ki n'ozimuwa tugamba waayi munnange njagenda nkole ki muwerekereko kuba mwakafaananyi ng'otuuse ku mukolo n'osanga eyakuwozeeko emiliyoni ssatu ng'ebintu byatute ku buko bya bukadde na bukadde muli ogenda kuwulira otya bannange abantu abapangisa ebirabo bannange embeera eyo nti ye kiba kifaananyi ne kivaayo bulungi ne bakutenda obugagga n'obuzira naye ebiddirira tebiba byangu abakubanja bagenda kukubanjira mu jjiya amaze ebbanga ng'akubanja emitwalo gye ataano emitwalo kkumi mitwalo abiri bajja kumanyira olubeezi muli az'amaanya bajja kkunoonya yonna w'oli balabe nga sente zaabwe bakola ki bazifuna ensonga eyo tukole ki tugyegendereze n'ekirala bassebo ne bannyabo era ekintu ekyo kinyiiza nnyo abazadde abazaala omwana oba abazadde b'omwana omulenzi abazadde bano tubalekerera nnyo ebiseera ebisinga bwe tukula naffe tufuna famire gye tulina okulabirira ate nga n'ensawo si nnungi era kitegeerekeka onfuna bulungi naye oba oliawo ng'omuzadde awulira nti omwana yagenze ku buko n'atwala ebintu bya bukadde na bukadde kulooza muli taata awulira atya ng'alinako bambi ebyetaago by'alina nga tusobodde kumudduukirira wafuuka senkaaba sirina sente zibuze yaaye kyokka togenze ku buko otutta ebintu ebiva kuno nakuli bannange ensonga eyo tugyegendereze esobola okututtira oluganda ensonga eyo esobola okuleeta abantu ne batunyiigira nga tewali kye tubakoze naye olwo ekifaananyi kye tuba tukoze eki kye tuba tutaddewo mukkirize ntubireko ku mukwano gwange wano obi sebunya Abdul Hakim agamba sewagudde obalina Abdul Hakim meeting zena zizaatandise agenda kugenda waabwe w'omukyala ennaku z'omwezi nga 27 December yonna abasobola okujja okutweyongako mu meetings zaatandise ezasebunya Abdul Hakim Ndugga Abdul Hakim naawe gy'oli naye bwebale kunyweza kintu kyotambuza ekyaba obbi kale nga tudda ku mulamwa yonna gye muli waliwo ampeereza mesagi wano agamwami sewagudde webale kuleeta mulamwa gwa leero gubadde gwa mulembe anti raawo okutegeera kale n'ekirala nange akabi akali mukupangisa ebirabo kiremesa n'emikolo emirala egiyinza okuddako kale mukkirize atugendeko bulango bwa bakamba baffe insha Allah.
6: Katu panjuli de start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wa waka. Nukulaba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Ubina masanyalaze misana nechiro. Onyumiwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulija ne TV size aset mobili. Satellite dish. Okulia mikupija start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimanki oba special buke. Umulichano za abana, umuzanyo. Kusani rejize mepile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ndi start time uzi sola S130 kushirite mtuwa lukumina msambu ezi soka. Uru osa sude nkumisa tumulibili muliru naku.
7: Start time sola, power your life.
8: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. UAPA, uwe tulio kuyamba kutukirize chiroto cho awatali kutuya na. Uwe gata ku project za feze inja uro. Nge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori. Nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi limbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga uwe gata ku UAPA sako. Eno ya kuyamba kutereke nsi imbi zo. Tuwe gata kuli rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omuramu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
3: Kiwula kasira katuno dala. Janguwe wendi semu tawa miruko wen kura kura na. Achase nzo wunene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Uli kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita kunoti musamvu tanu bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukuru Pro Africa Radio. Ginukusumwe siku minarum October. Tumusuwa. Awagidwa.
9: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Mbanachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu kusweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management.
10: Mwange.
3: Woman Movement. Events.
10: Na kuna buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye Goldi. Mfumba ya ngete danga mkubera chechimu edekende akawowo nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwa mwebirungo vyo nevyo mgaso ajira mwipi mebienja ulo ilasangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
11: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akole waba Bidco Uganda Limited.
12: Muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'e Buwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road. Tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7. Tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kusane Arabic classes. Tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guruguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana. Okuva mu bitundu eby'enjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandi

0: kitegeza nti ne Faizo bwanatuula mu ntebe nga ye president aba alina okukaka amasiga ganabiri gakola ebyayagala
1: kaka kama kake naye wabula ateekeddwa kubanga akolesa eddoboozi wa president.
0: Okay. Webali nyo, webali redala. Bajita pale FM, chikumi mumusava kamuza muenda, ekura erio muntu wabulijo. Akade tekaliku saidi ya fe. Hamdan Islamic Secondary School na Chifuma. Chairman Board of Governors, wamuno mkuru we sumerol ya Hamdan Islamic Secondary School na Chifuma. Eyoza abaza debo na wamuna abayizi. Olwo kutandika obulungi olusoma olwo kusatu na bwekityo bategeeza abazadde bonna wamu n'abantu bonna kosa ba ogis ne ba obis aba Hamdan Islamic Secondary School okubeerawo ku matikira g'abayizi abathanawi kiyite hafura eribeerawo ng'ennaku z'omwezi satu ogwekkumi omwaka guno gwenyini gwetulimu esawa nya ezo kumacha era bategeeza nti kuulwo yeriba visitation day eyabayizi ba Hamdan Islamic Secondary School na Chifuma kosa nedduwa ya candidates yaba candidates aba senior eyokuna neyo mukaga era yerisokawo kumacha kusawa satu tubakubiriza okukwata obudde birangidwa management ya Hamdan Islamic Secondary School na Chifu Makayunga okumanya bisinga okuba kusimu eri 0702 53 85 58 0702 53 85 58 0702 53 85 58 okumanya bisinga. Hello. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Uganda ya muzukulu wa jajabuja.
0: Wendi sina tabu.
1: Muzukulu wa kanana, muzukulu wa kasiramu.
0: Awobonte gede burunji.
1: Ono muhebe bumba kari kupa wa nikasuri.
0: Esebo muhebe.
1: Wale, kama la mwezo natuziuli la. Nenze ngaba singa koti ba teka nizibili la nga kumaguluga koti nga koti. Ne wada ba wobi la koti era gira atono na ala gira buwati. Kati esala wo atoli na gamba zengoze bwe kati ukabaji obuyinza ku koti bwe buzibwe twasika na sema
0: linda ku katono mwebe.
1: Yes sir.
0: Koti bwe ragira ni mulala lagira
1: owa kwati ya jana ragira ato mukulu na jana agamba nzasagala baba webbo nzasagala ya kodela baba na yimidida kati ne koti ne buzabuza kati ne gamba wanga tule kwa mukulu ya babi tutegeleza kwa agama ndio yo msimi yo ya afulume ndio afulume.
0: Mukuru chigwe oyogera ko.
1: Ale na nawo mutegeke.
0: Jifanta sibule gwanga tubewa.
2: Tuyanze tuyanze ga batuliriza abatuliriza lwalero program eno. Nyongero njagala kusaba okutumira ko sibu.
0: Tubira.
2: Saba okutumira ko muganda wange Muzaffar Sande aliyao ulega kumuenda yesi simba wono mkaluru wate matu ye agenda kusaidi yeri ya dea ya guwa kaluru na ena limu wagira
0: ye wa saidi chi
2: bando bafaizo ni mtumirako mtumirako na mkuru mamuita Sadi chiamani Sadi mchisenyi yao mzana chisenyi wano aliyao wansi ni mtumirako na mzei kabuge chitemweyo jemva isebo.
0: Okay, tuyanza nyo, tuyanze ge bwana Sande. Faizo sibula tuvibona.
3: Maliza wo omkuru mwami Mukisa Juma yagambye mweye bintu bibiri. Binyali yagaddobo ya mu government benga bikola ki?
0: Nga mwebiri nenga mukisero kiro tibirimu.
3: Aha. Nali yagadde nyo bwana Kim. Amalwaliro kwa government nga bogenda yo funa okujanja bibonna. Obujanja bibonna ngo mtu bogena mudwa yo funde daga no musawo nakola ko no de waka
0: sando mbulide sanda ina kama kako ngambi akola tya
2: baje mu iPod.

0: عليكم ورحمة الله.
1: Self Murunji, Wibarungu Kurubetendo, Ugoku is Sanga Radio Yo, Radio Yanganzi, or in a business, Urikukukuaban to Mumaso, Bajtegere, or what in the Tuyaguru Prebusa, Jangukumakaga Famaja, Wanuku Coronation Road, Lot 10, Perman Gardens, Ku Old Kampala, opposite the Old Kampala Primary School, Uba, Tukubira Kukate, Ku 0200, Chendam Bidi, Nkagamu Samfo, Kumunemu, Wibari, Ukuli is a Alefem, chikumusa mfukati nisi mlinda. Alefem, ikula juu mtu mabujo. Ubusira mudeni, yeta gukutegiribwa. Ukujeki ninya, wamuno kuchikupelera. Gobuza imamu. Katitegere dini yo, wiyongiru kujitegera. Tegere biyota sobura kumanya. Ibe biwadikira mubuchamu, wamuno kufune na murua. Muprogram. Busa imam, buri runako, ukufa kusawa kumine mene tutungi za kaungezi. Paka kusawemu, ezore guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu ezore guro, program Busa imam. Ikulete dua, aba SH, Family Hardware. Aba sangibu wakiso, kukubiri kena kwa headquarters, Z District, opposite Nemasjid Nol. Gabaru wa mune.
2: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangu wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna. Tamini insurance erungamizi wa insurance regulatory authority of Uganda. Amateka nubu kwa kulizo bigoveredwa.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Misenza na Gimanyaga angeni mkadi wafe Sheikh Hamza Badru Kaira gotina ya msumesa kusumaya girls school soko kwebaza bakadi wafe abatuliriza abafe abatusindikira ebibuzo singate mbisindika twandifunye nyo obuzibu Netwebaza babu bakari w'obusiraamu. Umanyi tuina babu bakari. Babu bakari. Abatuteeka mu sente nga tebamaze kutunuulira tuleseeyo cheka. Ne bateeka mu programs ez'enjawulo. Bannange tubeebaza mu anaddala mu program eno Buza Imam. Ne programs endala ezaddawa. Nembeera mu Usmani b'obusiraamu muno abamanya nti Abdul Hamid Kizito ayina okutambula, ayina okunywa, awe nebaliza director wa Sumaya. Girls school mwebaza nnyo mwebaza waliwo nachogeddeko nti eri abantu abalina obubonero bw'okuyingira ejjana abalina obubonero ddatango balaba bawaayo lilla baagaliza bwebatyo nebatabeeranga abantu abafunye ebikonde naye ng'oluusi ataddemu kasente katono atira na tisa abantu abo nabugiye bali mu nsi muno n'oteeka n'ekikonde mu nsongo kati ndowooza mulimu akantu n'otuuka n'okugendako emmanja osobole okulingizaako ngetokatigati omusajja omunene kano kangizi naye alhamdulillah so mwena tubeebaza amu program eno Buza Imam kasobe mukadde wange abalamuseeko era tugende maso nebuso namshu
4: alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tubaza Allah subhanahu wa ta'ala orobulamu ale tumwebaza orobusilamu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze nga tuli balamu bulungi atase endwadde zinamutta ate atuwangalize ne kubusilamu atuwe ne husnul khatima wabatu so tujura atujure nga tuli basiramu na mziza ko okulamusa kubatu uliriza ababira ku program eno Buza Imam mukora chamanyi nyecho kubanga eddini yaffe tetusola jitegero kujja nga tubuziza abo abajisoma fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun buza abo abamanyi obanga tokora ki
5: atumanyi
4: Wainama shifa ulai soal. Edagari omuntu atamanyi okuba kubuuza. Naam.
5: Okay.
3: Tuyanze nga seke nga sinaba genda nyo mbibuzo bino. Kachino nchayi nanangu wongu wangu nchebuza.
0: Naam.
3: Tewa sheka temuna naba kusomesa nyo bantu. Kuwala abantu benyini bebata naba kutegi ilachi chenge ilachambu siramu. Muntu wakubelo msiramu.
0: Mm.
3: Kupanga nzere chene unye zako. Waluo kensi jenalinge nzemu. Yafuna nyo uzi babazungu baba nyigiriza.
0: No.
3: Baba nyigiriza nyo kuranga baba sura kumanga baliwa mazoku wamba Roma. Divajanga baba nyigiriza. Na katibacha baba nyigiriza.
0: Mm.
3: Ne msajja batuali tuogira ne president.
0: Mm.
3: President ya gamba nti mubimu ebyasinga kuyamba oku zense yengulu. Mm. Basira bato ranga zaka. Kati mku zaka yenu.
0: Mm.
3: Ziba jiba kwa atanga sendezo. Mm. Nibateka mchi. Mchi tavuze che guanga. E guanga nilitambula.
0: Nda.
3: Ekintu ekyo kyasigala mu bwongo ne ngamba nti wano kiki omuntu n'atuuka okubeera kati nga zino radio ezaffe singa ffe tugamba buga nti yazino radio abalina obwetaavu balina kujja nga tuugabu okitegedde singa tetukaabira abantu nti mujje mu responsoring program kiki ekyo abantu tebamanya values ziri mu busiraamu nebyo balina kukola kubanga omuntu agenda n'asaponsaringa ekivvulu mu embaga ngezo naga nti abayimbi nzemba sasudde kiki Chachi ye guza shekhe.
4: Echisokira dara, obutamanya. Abantu baffe kwanga okukukule mbira ulichimu. Obutamanya. Abantu singa bali bamanyi obutufu obusiramu. Nechengira chevalimu. Nebiru njiwe wafu nanga ababutademu. Tebandi badenga abe isa we batu. Nekati ignorance. Ate wetutu nulira ku bantu abalina sente na dara mu nsinge ne yaffe abasinga tebasoma dini oyinza musanga amasomero ge yasomeramu ga sente kati obusiramu mutima gwe tebuli munyo ochegede kati oyo tasola kuata kawumbi na kateka mu busiramu omuntu afana na watu obusegede kati kitwe tagisa okuhungira okubasomesa wadenga abamu nira tebagala kusoma Befura bize tebawuliriza bashekhe. Ensonga eyokubiri nti abantu baffe bakodo. Abantu baffe bakodo. Nti otuchiza ku mbere ne ya bulijjo. Osanga omusajja mu famire naye nga bonna basabaye. Taswa creatinga chances.
3: Zabana abantu bano banne baganda bebafune.
4: Kati oyo wabanga taswa creatinga chances li baganda be. Kati senda yinzu zeta kuparo. Oba mshitongere cha obusiramu. Aina anani ya yagara ye ya wakura chi.
3: Ye ya wabiramu hati ngata yambi.
4: Tuwa uja musanga aina M1, M2, M3. Aine muru kanga atano guna. M1, M2, M3. Nenga wa sheikha wa msumesa watambuza boda. Nenga aine muru kanga atano. Kati abu wabantu bafu. Echidara ku nereche echidetira wabantu bafu. Kubanti bafana na webatio. Aba singa ba faking obulamu ba wangala obulamu bwe batali. Oshage de chente geza nti twinzo batunulira nga abaina ne ngate baina. Oshage de nga sente za ina zimala ye naba mwetorode. Nenga ate wana atulaga nti mugagga. Kati chobola nze ka ida yange nera nchaji tambulirako. Nze sira ba mugagga mfukamiza mu Uganda muno. Kubanga ngeri jenna wangali yakomba warabu narabe chiti wa sente omuntu kwaga nti na ina sente usegende omusajja utaire ya janga buli mwezi mesa wazina achikora ya chikora kuva ku mirembe ja baseka muzata agaba sente buli mwezi nze tali sira ba ko sente ze basituranga basajja babiri bazisitudde mu kivera ate bibiranga bitano ngazo nazile seziga bataze kola investment
3: Sende zile abantu bangi abatuliriza siza feza Uganda
4: naam riyali eza Saudi ngazezi gabate buli mwezi ngazi gaba ate ngatagaba Madina woka agabe Madina na agaba Makka na agabe Riyal achikora buli mwezi munna kwezenja wo kati abo nabara bakone manya omugago omutufu Achege negative abana abaffe bakweraga bwerazi.
3: Nakutuza katebe.
4: Nakutuza katebe. Wabakuwadde nnyo nakuwe mitwalo etaano. Kati nzo mpe mitwalo etaano.
3: Nanno n'etaano nno ngutambudde emirundi egisukka mu etaano.
4: Omuntu atasobola kuwa sende z'okulamu business. Kati kiki ekyo kumufa kwa miza maaso go. Osegedde kati abasinga bafe kinzi ba bulamu nera imamu kasoza akyogera nnyo naddala kubavubuka babe munyonyo. Otuke munyonyo olaba ekifaananyi ky'abagagga abasiraamu.
3: Yes.
4: Nera ogwo muzikiti yonko muzikiti oba oyagala okulaba ku mmotoka zotalabangako. Ogera n'osalirawo ejjuma.
3: Wa imamu kasozi mawanga.
4: Buli kika kya mmotoka yebbeeyi ebeerawo. Naye tekikwewuunyisa kubeera nti ejjuma eggwanga basonze emitwalo abiri. Ayo. Otegende naam. Nzimba someseze banga. Nesi sijuga ndi waliwo yali ampadde mitwalo 15 mbobo. Kobe mitwalo 2 ntizi.
3: Kama bo banga tusobola kusibula seka zinazo. Na saza zina mu azi.
4: Otegende. Nenga otunuye mu lokawo nira ne nsasira mu wali mu agenda wo. Na savu ala ule moro kazarabi. Ngaroza ntikati atusi.
3: Hainza no kuchusa topic.
4: Hainza no kuchusa topic. Nenga bali ko imamu kasoza wa hita wa fede hawa singa. Kati abantu wa fede hawa angali ya mungura mwe kutu. Newa kura ganti ba ina sendi. Nenga fil hakika. Tewa kura
3: chifu. Tewa zirina.
4: Tewa zirina kati. Chacha chifana nchetu ina mu Uganda sheikh. Na ye abantu tuengira kubasomesa. Buli muntu wayagala eddiini neyingira mu mutima gwe yeetuma yekka. Otegedde. Mwe bali abatonotono. Mwe bali abagagga abatonotono. Kati nga musajja wa faqida. Kati omu ku basajja nze be mmanyi nti balina ssente ate abaziteeka mu busiraamu. Twabiranga ekabalagala awo naye nga yatuwa ennyumba nnamba yerabiira omuzikiti.
3: Aji ndo sonyo tagala ndo kubyoge
4: afwan badenze sichimani
3: era sayo nenda message ya kutoka ali kuna
4: sige basoro kasalamu bakasalemu
3: bakaleke mulere nete tuchanda yo haji ne aji tetuchogera rusi waliwo omuntu okuberanga tetukuwana bwa inenga twagala tulaga abantu nti kibandi badde bakola na twandi badde tetukaba kutu nzi nkito kirya nyo kuredi eno kubanga redi eno jetuka buli muntu ne musomesa
4: ade kirana ne tetwandi bade na redi emu ya busilamu.
3: Yes,
4: Uganda namba tuli ku pale FM
3: singa kumpi buli wamu singa buli wamu singa buli district ina radio ne TV solo
4: kuyamu neche che kirana chenka ya ne nyo na abagagga simanyi omanyo oli yangamba to muntu wagagga walanga atunda bumonde nwo mugamba nti moro kazifu nataso ateka musente ndi kaida ya bagagga ye principles zawo na ye lwachi abagagga ba Uganda tebazimba marwayo gagali ku musindi gwa busiramu. Obasanga mu apartments
3: yes
4: abafa marwayo logote gali musente kubanga tugeetaaga twetaaga eddwaliro nga oli agendo zaza mukyala wange mukyala munne.
3: Yes,
4: osekedde ne baganyo gazimba tepagazimba tubona abonera zimuzi rubaga tubona abonera muzi
3: masaje na bayo na agina na kukazi
4: mukyala.
3: Yes,
4: kati eyo business
3: ekigira nawe bwensonyi gwe nyine wenyine ogwo musajja gwoso
4: ina chakora. Eso ke yo business nti ajifuna musende. Na hata aba ne uma jongeddeko. Tusanga abakola munga una bamba dobukaye. Ne basajja no babulira te bawulira. Asanga apartment.
3: Sheikh Sende bazirina. Bakolo baziteka bintu bitayini.
4: Nandi ze che chinde unyi sacho banze nsabira nya bavubuka basomye dini Allah ba wesende. Usanga bana abikola kubanga aba basajja bo bagambo te te bawulira. Kati oburumi bunji Sheikh naye buli omu ayina olugendo olwo lwateeka oba ayina ettafaali eri ateeka ku buki
3: ku busiraamu.
4: Busiraamu bulinanga muzimbo ogutaggwa koosi ya buzimbi nti omwana ajja ne bamuwerako makisi eyo n'agenda ne bagumenya ne baddamu kyobanga ebizibu by'obusiraamu tebiggwawo kubanga Katonda ayagala ffenna tufuneko nera abalowooza nti tusobola okukola sisitimu neetereera bulungi ey'obusiraamu nedda tekisoboka. Mwino bamuzi challenges kakasera kwa wangade chara njezezo wezaja go chiche wakora Allah cha akubuzecho. Chiche wayongela kuonga kugwe akubuza kugobrambwe wa wangara mkasera naba nabuza dina wakina sanga vizu wabila vyobusira naba wabuza ahamwe mwakora chi katibuwe mwye uze chiche jongede kubusira.
3: Tuyanza nyo tuyanza gecho nchireti ya nange wali ili kwa la khamisi mwasuke wali kuredamisha
4: na
3: msikiti gujula
4: Naam.
3: Ogenda okukakana bwe kuti nga muvudde mitwalo munana mukichuma. Mm. Chwe no gamba ndine bandi badde omuntu nga lesi lukumi lukumi lukumi roka ku bantu abasali abasalirawo. Jandi badde mu at least obukadde. Ne simanyi tumanyi atolusimambi ba imamu ba feba ndi babavumirira ti lutola salamu ne batandika okutusaba muzikiru gweta agama zibotaga sanga ko yomba gweta agama sinyalaze gweta gebintu
4: ne imamu yeta gomusa sura
3: yes
4: omwasinyi yeta gomusa sura arongo so muzikiru yeta gomusa sura katebi okay. Nabyo taga sente
3: so mwongere mu amanyi mwongere mu
4: tugezako shekhe dozi tulitusa naye okay. abawulira abanyiga ne banyiga abatawulira ne baleka yo kubanga ensefana inafana na bwetu okay. Mwino kubamu abalunga muna abonone
3: Uh-huh. Nsaba Allah mwena ba yingize mbusilamu abantu bafu mbugweremu
4: amina
3: so Allah muli musilamu yena muyingize mbusilamu abugweremu tujja kuva kaminga ebizibu bingi nnyo kati kantandike nono weswala Musa yakimbuzize gulo ebadde atambula abadde ava Masaka nga jamu Kampala naleete niya nti ajja kusala swala ya mutambuze kati motoka kukakana yagenze kwa bantu usengwire budde bucyaliko nagende adala paka waka kati yabadde muzuhuri nga ina okusala akusali yako aswiri kati atuse awaka mbisera bya aswiri akola atya
4: yabadde aina okusala
3: salatu musafiri nga azadde jamu taakhir
4: jamu taakhir
3: kakati nabera nti tiyasalide mukubo yasalide wakakuba iliya badama indi agenda zite mati mazibere bilibili kari atatu usawaka mbisera bya aswiri kako asalati ya zuhuri elite ya jisade
4: na kati aswiri ya jisara monsara yayo akanya kati zuhuri na jisara kabiri kubanga ya jidese murugendo
3: mchagende
4: kubanga ruachi al qada yahki al ada al qada yahki al ada wowo ine swala joliwa ojikole adala mu kifananyi kiwandi badengo ojisalira echo kulabira konti omutambuze ya ine swala ya jata sadine ine yesanga nga avudde mu rugendo kati wabali we swala eyo ajiri wange yo rugendo ajisala akabiri
3: okay awasingo kutabula
4: abanga nera omuntu nga ine swala jata sadinga tanagenda mu rugendo najijukira nga ali mu rugendo kati wabaji sala ajisala akanyata jitorako
3: chizire mwecho
4: naam omuntu na sasa de zuhuri ngezo tuka muasiri nga ndi mu rugendo kariwe mbira mu rugendo zikirizibo tora kuswana eziwadde la Kenya ne sala kameka
3: Biri.
4: Kati zuhuri eno je nalese nga sinagenda mu rugendo mbanji sala nga ndi mu rugendo njisala akanya kubanga we najirekedde yabadde yala akanya
3: ovudde wano Kampala ogenda mbalala
4: na
3: osawa osimbudde munana swale tuse ato chali wano muwamu mu kibuga
4: nga sina sala zuhuri
3: sade zuhuri
4: na
3: tusimbudde
4: aha
3: Kavuru demo basi wakati ogendo kutuka embalamu
4: na mwendo tuka embalamu kangeze ko asiri kati yo asiri njisala rakabiri mubera yo rugendo nate zuhuri je narese nga sinagenda mu rugendo njisala nya al qada'u yahki al ada
3: okay
4: kati nera opposite yemu kwa kono aine swala ya zuhuri yaba dino sala mu rugendo rakabiri Naye ne sanga nga asiri yetu savudde mu rugendo kati zuhuri eno okujiri waajiri wala kabiri zabadde zayo ze yenye je badalese kujisala
3: abo wali obuzibu kuswala kwangu abantu abasinga agenda naga nti ngenda mbalala nja kusala ya mutambuze emoto kana ajitula musawa mukaga swala te natuka okwakana nga base judde ku munana eh ne simula
4: nabi sallallahu alayhi wasallam weyatambula nganga enjuba te nachuka yakolanga je mutakhir oyisagira weyatambula nganga enjuba te natuka ya kitegeza tenga choka nge swala tena kola chi
3: tena tuke swala
4: swala tena tuka yakolanga jamu taakhir kitegeza chi ntene swala ya jiga tanga muye maso
3: dofu ni naji sindika ku aswiri
4: kacha wasara bilibili kubanga weyatambuli deswara tebi haba devisaida vya swara
3: osegedi
4: na ya tewe yatambula ngange swara etuse ya kuranga jamu takdimu katika angeze agenda tambula nga zuhuri etuse asara zuhuri na asikani aswiri osegedi negati echifana nchono nti already abadde mu Kampala sawa musanvu ya swara ya zuhuri ya kozechi etuse tanaba kutambula tanayingira lugendo teza natambula safari ngende swata jikozechi
3: tajisadde
4: ochegedde ndoza kati ene swara emubali wako omuntu achali ewaka temubali wako omuntu ali mu lugendo
3: okay
4: chobanga nabi sallallahu alayhi wa sallama yasala zuhuri la kanya ngali e Madina oyatuke zul hulaifa na sala asiri la kabiri kwa yali atandisa olugendo osegedde omuntu abali wadi nti atandisa olugendo singa atambula nava ku kitundu kwa wangalira kubanga tusola osanga omuntu gwotamanyi ku kitundu ga nsanzo omuki
3: Nsanzo omuntu uzi
4: abatambuze omuntu
3: gwotamanyi ngo lita kumanyi
4: nsanzo omuki
3: okay omutambuze
4: omuntu abira mutambuze ku kitundu kwa abera abira mutambuze nga akivuga
3: nga amaze okutambula
4: tubanga nabbi kwa e Madina ya sala kanya zuhuri hadio yatuke dhul hulaifa ndinga wakati wa Madina ni dhul hulaifa kilomita zinga mukaga na ya sala kabiri asiri kubanga yali atandisa olugendo
3: kati ekitegeeza nti bwe mba ngenda Masaka ngandi mu Kampala wano nebeerera ku paaka we neesulira ekitegeeza nti mba nnyina kufuka nsangi
4: nonaama okutandika okusala kw'olugendo
3: so bw'oba ng'okyali wano kyengera wadde eyimiriddemu n'omuzikiti weeguli sisaalirawo
4: ekyengera naye oba otandisa olugendo owangaalira enwa mukulu kupaka ate chengera
3: obo maze kutandika
4: obo ise ku byalo binja
3: ochegede
4: galuli wakusanga chengera gansanzo omutambuze okujja ko omuntu di watandika okutora kuswala singa kyabagenda okutambuliramu amazo kakasanga olaba nti we baba singa kutte tiketi yayo we banyonyi nga kutte tiketi yayo kati awo asobola okutora kuswala wadde tanaba kuva ku kitundu wali wangu ndi akute tiketi dashikandono ya hingira mubasa agenda ati wamaro hingira mubasa agenda tambula butambuza
3: taina wajja kusali
4: no wenyonyi bwati kati oyo asayira mu kitundu mwali nalyo kakola ki
3: okay nalyo kagenda
4: na
3: olwembeera nti tajja kugamba basi ndibisoke muyimire muko
4: na ndi aganti kati tiketi ajina
3: yes kiba kiraga
4: ati ari kati ayingidde olugendo osegedde katigega amasala go lugendo magazimuko nende kitabo kyensomesa alfiqhul muyassar somesa rero ndi somesa di ntero kisomesa kukuru okubiri wa imam kasoza
3: mawanga
4: na mnera ge masala ge twabaddeko salatul musafir eswara yo muntu ari mu lugendo na
3: eswara

0: nga elimu sinad Imam Ahmad hadithi ya Umayma bintu Ruqayqa wadinga amanya bamubaji dha'afa ni waga ati dha'if kana linabiyyi sallallahu alayhi wa sallama aida kana linabiyyi sallallahu alayhi wa sallama ina'u min aidanin yabulu fiha bilayl nabiyya ina karubu kafu yisamo budde bwechiro oshagende kati nechiba anti omuntu tetagani bwakufuna karubu kama ila mcheta kuna dare shiro kubanga obudde bwechiro bantu amba tufuluma abweru bitundu bawangalira kasaba anga akabika kuna akateke bali nekata kurukuta kubantu biingire no jakola ki
1: jali
0: jasalira kati chigana kubantu kadi eri mabali nenga asalira na amnira teyiti watoyi nti asalide mutoyi kubanga okay. Yositoyi
1: okay sitoyi
0: toyi je chifunga chitegekedwa nga bakizimbe nti kumalira mucheta na
2: takati ngachivako edueno oyori ekisoka yawandise nti unsoma bismillahir rahmanir rahim ategwa kome ku bismillah achimalayo era mu kifochi waina kubanga eri omuntu ajja papa misinde
0: bismillahir rahmanir
2: rahim ndoku malaka yingide mu toyi akolya atya yayingide
0: atasomye dua
2: badali
0: atasomera mutima
2: okay
0: najisomea mutima kubanga atakirizi kusoma linya lya Allah mutoyi munda echo kubita mara yo ndi bismillahir rahmanir rahim oshagende kare bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith
1: okay
0: wa wakoma chini ane duwe liye mbele tuga bismillahir rahmanir rahim bismillah ya ghulam sammillah wange gwe mulezi gamba bismillah kati awo tukoma to yongera ko
2: hey ati wa ala barakatilla
0: nandi ibada zino zili tawqifi azkari zili tawqifi azkari zino tukoma kuna biche ya tuigiriza to yongera kucho ya gara oshagedde
2: hey
0: oina chisomanga nabi wa chisomesa
2: sallallahu alaihi wasallam
0: waru nabi ala igiriza sahabe dua yokwe bakabi darda
2: hey
0: Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka ngawe genda amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta kati ya marujimu yigiriza na binamga aida alayya anziridam nasoma kati yatuka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika zikiriza mu kitabo che wasa no mubaka go watuma Chokanga nabia mugambi, nzikiririza mchitabo che wasa, nini nabigo wa sindika. Katie ya gamba, mfojoka nabi ya gamba umuwaka. Nabi na mga anida mkugambi ya nabi.
2: Chokanga yonabi taito zizi.
0: Katie yu haditha wa majwaraga, yela ganti azikari zili tawukifi. Hoina juu gira nga nabi wa juu.
2: Salamu.
0: Sito yu ngira. Kuwanga chari chimara wa mazumuga anti ati china uzo. Ya mga ati kugambi wabi nabii kasigambi wabi rasulika na
2: kakati waduwa na draga Allah bayambi ni wabi iranga basumiolu warapu
0: na
2: nga sula kumanyanti nudhabiru jako zisa ya mtu umu zino zaba antubanji na draga mudua nkomeke ulu nkula antianga dalange ili mkulani

0: mwavu. Akusinzira embeera zo gori muwala akulidde mu kibuga sire kwino izo butamusobola. Ajja kulisa rumonde. Kati oyogedde ekibi ku musajja wo nenga ate ono muwulira maki
1: amazima
0: naye ate ono omulala la yada asahu ala atiqihi musajja akuba nnyo abakyala ajja kukuba ekyegedde yakawukana n'abakazi bataano akuba emisipi okyegedde oba musajja atambula nnyo oluge wa safari kubanga abuntu wedda yakwatanga enguguze n'aziteeka ku kibegabega kati la yada asahu ala atiqihi tajja kagoke
1: ku kibegabega
0: bukasira bira mu safari kati goli mukyala tusaba wangaranga omusajja waki
1: wa safari
0: kanamga ankeho Osama fumbiro Osama gwendaba achagenti kati omwogeddeko bibi naye lwakuba mu mbeera ya mushawaro naze kwebuzaako okubikwata ku gundi gundo yali atya mufumbize muwala wange kati ono ate alina okwogera ekituufu ku muntu oyo ekisembayo tahdhiru nnaasi okutiisa abantu akabika omuntu okyagedde kangezo oli ayina emize gyakola ngate abantu tebamumanyi okiriziwa okujja n'okuba abantu baoga nti oyo gundi azize wano naye ebintu byammwe mu bikuume ayinamu engalo osegedde nabbi yakikolako omusajja yajja ngaabisa akhul ashira muganda wafo yajja mubi wakuwangala naye naye nga tannatuuka na kati zeze embeera zetukkirizibwa okwogera ku bantu naye zisigadde ziri haramu
1: ndowooza mukwano ensonga ezo oziwulidde nsaba Allah rabbi atuwa okuzitegeera kakati waliwo abantu abuuza ono tishekhe singa omutali wanzikiriza yange bwabanga afudde oyo tugamba tutya
0: tewali kyetugamba kubanga nabbi talina kyeyatuyigiriza ku ye
1: Okay.
0: Rest in peace, wumula mirembe. Ekyo si kituufu. Kubanga tewali mirembe gy'abagenze kuwumula. Okufa kwe aba atandise okubonaabonamu okubonaabona kwatalabangako. Okyagedde. Kati rest in peace tetukimugamba kubanga already tubanga abamukwenyakwenya. Tusirika busirisi bal tunakuwala bunakuwaze Allah mututte nga tatudde shahada kuba nabbi anakuwalanga nnyo omuntu okufa nga tasiramuse kubanga nabbi yali akakasa nti kyagendako si kirungi kyovulanga oliwe yasiramukanga yagamba alhamdulillah tojjukira omuvubuka nabbi gwe yalambula omuyahudi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nga aslim tola salamu tola shahada siramuka omuvubuka ali ku buliri yagenda kufa fanadhara ila abihi natunuliya taatawe yali atidde taatawe kati olwokuba nti waliwo omukwano wakati w'omuvubuka ono nga mukwano gwa nabbi wadde si musiraamu taatawe namugamba ati abal kasimu gondera taata wa kasimu kyagamba yogera ebigambo byagamba fa aslama famaata naasiramuka naafa nabbi naafuluma fakharaja min indihi wahuwa yaqul nabbi naafuluma mu nyumba ebaali ng'agamba alhamdulillahi allahi najjahu minan nar nebaza allah mutaasiza omuliro kubanga abadde agwagendako kati tunakuwala gye bali okuba nti bafudde si basiraamu kubanga kyebagendako kinene kati bwoga nti rest in peace oba omulimba sheekhu agenze muggulu teri ggulu lyayingidde oshegedde kubanga allah agamba ina alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat aba balimbisa amateeka gange ne beekuluntaza ne bagaana okunzikiriza tebabaggulirawo miryango gya ggulu nejjana tebaligiyingira paka engamiya weriyingira mu katuli k'empiso engamiya eriyingira muddi abadan
1: tekisoboka kakaba kagumba kayo
0: ali kyekyo teri ggulu lye bayingira teri rest in peace busirika busirisi netunakuwala allah batutte bwatyo tinga abadde bamanyi rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون الله قال انت باقي عندك ويقوم بها أبا تريبا سلام قلنا قولوا قال سنجا توا سلام قطوا وانغارانغا نابا سلام قطروا زانت باتوليم وستكد ذرهم الله قال انت باريك يأكلوا باريب يباقر نانت بوي باجامون سبارو زبان وانغارانغا يباقر ويتمتعوا باريك بيقاري وكولي وليتمو ويلهموا الأمل وبرامو وينسيبوا باريم بي Nefa saufa ya alamun. Baja kumanya chitufu nga wa mazo kufa. Ati tunakuwala nyoje bali. Okubanti Allah watute nga tipategede chitufu. Ati nga tipa inayo chansi ya kumeka.
1: Ya kubiri. Mwanti wa mwantu kastawa malo kufa.
0: Ta intadda rifansi.
1: Talatachadda.
0: Katichecho.
1: Okay. Naye mga mudachi kabu nubula vikango mkute kute. Kamu kubuze. Nti molo uza. Nti abawali mukoze kimala naddala ku bantu bano okubeera nga abakyuka kubanga bajjajjaffe bali tebasomye tekigenda wala niye empisa zokka zibeeyisanga enjogera mulirwanaawe ngeri gye yamuyisangamu lazima nga batasiramusaamu w'omwana naye kati omulembe guno gukoze ekimala ddala nate nga bw'abayivu okulaba nti abantu bali babasikiriza sina bigambo byokka Mutela banga na chuchi nzo kube nsonga ya mantuma nolusi okube langa basira muka. Uwe mpisa mantu jibaba isamu.
0: Naam. Abamu bako ze chimara, abamu te bako ze chimara. Tetu sora gama anti, tetu koze chimara fina fina neda. Mulimu abatagezako. Mulimu na abatagezako. Na ye bulimulembe guinea ichigufi tingamu. Utunula sawa zino nti tuli mulembe ogwakula kulana nti abantu
1: .com
0: abantu basulana abantu mu kumirwano gati babamanyi gwe mulembe oguliwo nti obera mubera mu kikomera naye nga teri amanyi munne mulabula bikuyingira nakola ki
1: nakufuluma
0: kati ewagamba nti oyo bwati otakoze kimala neibawe kusiramuka oluusi oba omunenyeza ki
1: bwerere
0: naye alhamdulillah nti abasiramu bagezezzaako emirimu gyabwe Neva employing abantu abatali basiramu bawangala nabo mu masomero kati ku radio wano webali bangi sibaki
1: sibasiramu
0: ku mitimbagano ogenda okulaba nti wo scoringa emubiri ogenda wa video yabaki video y'obusiramu oba abawala abambadde nga abasiramu abasiramu abambadde mu mbeere fana nabwetyo kati so kyetulinga kyetuvumirira nti bannaffe aba agezako okubakuita batya
1: okubavuma kubasojja sojja kubaka kanya kubavuma
0: Allah anti wala tasubbu alladhina yad'una min duni la fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm temuvuma abo abatasinza katonda kubanga ebananyiga bagenda vuma katonda wamu ochegende nga olaba kati omusajja magala magala yali atanzovuma nabbi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nange ndabo vumira Muhammad wa moyo kati sote za muntu bulijjo wadenga jachifuna mwe mitawana naye tamanyi tasojifuna mungo olaba oli yalinya mu Qur'an eno Qur'ani ya mwe omutandio ya fira
1: barabyokubo tamanyi yagandi ka Qur'an eno
0: tamanyi chali mu Qur'an
1: kitabo kya majini
0: tamanyi chali mu kulinya mu ate barabyokubo ebya mtu wote wabira kati so mu mbira yo baso jasojja sinche
1: okay
0: sent of tongere bongezi ko rongosa rudi nimiza fina bikora bya fejibali
1: okay
0: na
1: abatuliza abalungi kyemulira nange kyempulira nzinga nange nyina buzinga mbadde muntu kako wano nandi badde nange ngamba complaining ati nenga akadde katuno nange wanange mbanyumirwa ino nenze sinyumirwa abanyumirwa ndoza bali ku mutimbagano gwa fe mutula munda bambane peni ne papula zange wano era bwenduka bwete sheikh nayogera nganze mpandika chobola rusi manyo kumbuza ati ate kano ngampandika simanyo banawe yo wandika Nina msajange walinyo Abdul Hamid imamu weli wa mutambale yu mubulo yanganze munkolira okutuba zokanze zenyina sikyadda mukutuba era to inawo mutuma manyedda bali mu yasomesanga nabera ku kigambo kimune ne bache mutuma nekatolo aina variety ajabuli shekha asomesa na ukola notisize na aziteka unori najja kati ebitabo bya ina binji so namwe yebane muandike musubira tena okusomesa banamwe twebaza nyo mukadde wafe Sheikh Hamza Badru Kayira rupira anti aze na tudiamo ebibuzo byaffe.

0: musambu bwe batandika ekibiina kyabwe ekya UPM nga bali awo ku City Hall ne batandika ekibiina kyabwe bwe bamala okukola ekibiina kyabwe President Museveni ne yesimbawo mu bitundu by'Embalala ne Samu Kuteesa ne bwe besimbawo ne yenyini president w'ekibiina oba omukulembeze w'ekibiina teyafuna kalulu Samu Kuteesa yamuwangula yali wa DP mu kiseera ekyo naye teyaggwaamu ssuubi era teyaggwaamu maanyi baafuna akalulu kamu aka UPM kaali kamu bwe kati ka Crispas Kiyonga ate nako kafuna kajja gwajjanga mukisa oluvannyuma lw'Obote abasirikale b'Obote okutta Victor Muhindo yali mbitundu bye Kasese yali yesimbyewo e Kasese Victor Muhindo ne bamubuzaawo ne bamutwala ne bamutta kati ne bafunaye ekifo kimu Crispas Kiyonga ne bafuna ekifo ekyo ate tebalayira musajja watu bane balinga bajjanga bolaba na kanso na lukola nti awangudde kawempe ne bamugamba hey, wangudde kali katukulinde mu parliamenti ojolayire Hey, katukulindo jola ile. Na abasirikale b'Obote we batwe bagamba. Nga katukulindo jola ile. Anti gwa wangu doa UPM. Hey, jangola ile. Msajja watu uluza ya laira. Bande bagolole esuti. Bagendebo bala ile. Ia gulola suti nga afuruma mugwanga ya tu Uganda. Nga bamuyiga. Abasirikale b'Obote. Na yevi vyo nabia akolibwa. Vyo nabia akolibwa mumbere ya kolibwa. Nga President Museveni. Nebane nga batandika ekibiina nga baline suubi ekigambo kugwebwamu suubi kibi nnyo togwangamu suubi toberangawo ngolyawo ogamba anze biganye bikomye no bera mune suubi era babategeka akalulu akalune kamala okugwa omukulembeze w'eggwanga lya tu Uganda yali yesimbyewo mu biseera kino omukulembeze w'eggwanga mu biseera biri yali yesimbyewo kukikirira ekitundu ky'Embalala ng'avuganya Samu Kuteesa akalulu bwe kagwa yagamba nti akalulu kabaddemu amanji olwo mangi sibikkiriza ebyo ngenda kulwana tugenda kununula ggwanga lyaffe naye agamba nti bagenda kulwana tebalina mmundu tebalina balwanyi abantu be balina batono nnyo ne nga ali determined aine suubi tagwedde mu suubi nti akaluka ganye biwedde yali aine suubi era musajja watu ne yekwatakwata nakwatakwata banne n'abakunganya ne batandika okulaba nti no batalaga eggwanga lya tulino Uganda okusobola okulaba nti banunula eggwanga lya tu Uganda enenga kyonna kivudde mu suubi esuubi togwanga mu suubi mu mbeera yonna gy'oba olimu beera n'esuubi oyinza okuba tofunye kyakulya naye tona kuwala nnyo beera n'esuubi waliwo agenda okufumba emmere ate akuleetere waliwo gw'ogenda okusanga akuwe ensawo y'omuceere waliwo gw'ogenda okusanga akuwe ekyokulya togwanga mu suubi n'ogamba lulaika olunaku luganye nedda olwo omuntu ayinza okunyuka nga atafunye taina kaina n'agende wakanga atambuza na bigere bwati awuba mikono nga musikautu quick march awuba mikono nga musikautu naye esuubi lyaba nalyo Allah mukwasizaako era agenda otuuke wakanga wali ekyokulya bakifumbye ne bamuwa ekyokulya wadde taina kyazze nakyo togwanga mu suubi mu mbeera yonna togwanga mu suubi tuyawukananga ne Allah wo tuyawukananga ne Katonda wo okumusaba okumujjukiza embeera gy'oba olimu essuubi likubeeremu osobole okulaba nti nno owangula njagala kusaba mukadde waffe akulamuseeko oluvannyuma nkubuli we tugenda otambulya mukadde waffe eramusa kubatuuliriza seba
1: basaba ne bannyabo abatuuliriza ku Pale FM balamusiza nnyo amanya gange nze Katende Moses omulwanyi Kadogo omu ku baleeta gavumenti eneriko mu buyinza
0: Katende Moses Kadogo omu ku baleeta gavumenti eno mu buyinza oyo no getugenda tutambula naye kutatwa tuze tutambula naye mu program za finga bwezize zitambula program ezenja bulo tuze tutambula naye mu program ya fene choto nga tusunulira kwebyo ebyaliwo ebyabaleta okulaba abantu bagenda munsi ko balwanirire egwanga lya tulino Uganda na biki bibasange yo kusomozebwa ko basange yo kona byonna tuze tutumula koko niyo nakole tugenda kutumya te kusomozebwa kunene kwe basanga ngabo bakadogo abana abato abayingizibwa munsiko balwanirire egwanga lya tu Uganda basobola okulaba nti baleta emirembe jukira mu kiseera ky'obote ekyo kyalimu ebikolobero ebyali ebingi ennyo omwali okuwamba abantu okubuzaawo abantu okutta abantu okunyaga ebintu by'abantu eddembe ly'obuntu nga lityoboleddwa omwana watuukira okuva okusula wakadumula kamata naga nti tumbulira kutunda mata kabulanga n'okutunda amata kansoke malo genda okukekeza ennyago tusobola okulaba ntulwanira eggwanga lyaffe kubanga baali bamunyweddeko kamatage nga bagamuggyeeko sirikale bobote bamusaana bamugamba gwe opereka wapi mazua wetupatie mazua msajja watu nawaya amata naddayo waka gubasubira okujja ne senti bagule sukali yakomangawo ngakadomola kakalu nenga munsawo temuliimu nti ate kiki sente ziri watolese sukali nti abasirikale banzijeko amata ne baganywa ne banziriza akadomola olusi n'obudomola tebwabu badiza amugamba yenda haraka kugamba ebikolwa ng'ebyo abakyalo baka k'omukwano abakyala baba tunuzanga mu mbuga z'omulabe sitaani ebyo byonna byebyaleetera omukulembeze w'eggwanga aliko kati munnamagye Jeno Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni naga nti nina okutebenkeza eggwanga lya ferino libeere mu mirembe abantu tebatambulanga kiro esawa bayingiranga na nkoko ngabayi bali munda mu nyumba ne kati byomu atambula obudde bonna bwayagaliramu atambula abaana abato ngabano omwana kubanga omanyi omwana emyaka gitunda amata nze katoso akuntunza amata nga ntambula entambuza amata nga nze ndi mukulu era omwana gwe batera otutunza amata abeera mu P4, P3, P5, no P7 nasobola okugaana okugatunda ng'alabanga akuze niyo bana batunda amata ne katebezamu omwana atunda amata omuto okusalawo nga tebamukase na kumukaka kumugamba nti oba bawamba muwambi wabula naga nti ngenda kulwanirira eggwanga lyaffe ngenda kulwanirira ensi yaffe wabeerawo ddala ddala ekyo ekiba kimukaka mwoyo abasse ku ye ng'amugamba nti genda ondwanirire ensi yo olunaku lwaleero twagala twogereko ku ne muzeeyi Katende atubuulire nga ye yayingiranga mwana muto tutandike ddala ku kusoomoozebwa ki kwe yasanga nga yaakayingira mukulu Katende tukwaniriza ssebo
1: ssebo neyanziza nnyo omuddu wa Allah Seeka Ali neyanze omukisa guno gwompa buli kiseera
0: amiina
1: okwogerako eri abantu ba Allah mu nsi muno nga omukulu bw'abategeezezza ndi mwana naye kati nakula
0: wakula kati
1: ndi musajja mukulu nina emyaka kati 5-5
0: naye nga wayingira okyali mwana muto
1: nayingira amajenga nina emyaka 14
0: 14
1: ndi muto we ssebo okusoomoozebwa kwe twasanga kwali ekisooka kyabina lwali lulimi olulimi
0: bayogeranga lumutategera luswahili
1: twayingira ebiseera ebyo nga twayingira nga tetutegeera bulungi luswahili mwalimu n'ennimi endala abantu ze baali boogera abaana kubanga obwana bwali bungi abaana baali bangi
0: abato
1: Nzebe nasanga nasanga abana abaweranga ekikumi mu atano.
0: Abali mu maji.
1: Eh.
0: Kababa yingiza abana bato.
1: Nabasanga mu gabana bakutene mundu.
0: Ngobegomba.
1: Nyonyo for free. Ganegomba abana negombe mundu zibakute. Ngoje ko kwegombe ekyo nembere yaliwo. Mukadde wange ngeri yayisibwamu. Abala babuzangawo babuze. Muganda wange bamuta.
0: Muganda udala gozali bwana.
1: Dala gwenzali bwana ye.
0: Baba lumba waka bakula batya.
1: Kati bamulu ya bamulumba waka. Bali banonya tata waffe nga bamunonya nga bagamba nti Katenda wagira abayekera. Era Katenda aline mundu. Kati abantu abo bali babi nnyo battanga abantu. Mukutta abantu abo nga bagala okufuna obulungi. Nga batta abantu samuweye eyo nga baleeta emirambo ng'ebiri nga bagisuula mu kibanja kyo oba mu ttaka lyo balaba akasakasaka akali awo nga bagisuulamu kati mba muli awo ku makya ssaawa muyendeeza ekiro nga busaasaana awo ng'amagye gajja ku nnyumba nga gasamba oluggi tikatenda aliwo ayine emmundu ayabayeekera amutta abantu kati nga babakwata babatwala nga babalaga misana tu ku ssaawa nga nnya Ganesaidi, tumulaba, emirambo mugiraba, ono ayine munda atta abantu. Kakati bwe batyo bwe bakolanga abantu abo.
0: Kati muzeeyi wo bajja, bamunoonya.
1: Bamunoonya. Baagala okumutta, kubanga muyeekera.
0: Yali wali waka?
1: Yali, tata wange ayina amaka ga mirundi esatu. Kati bajjanga mu gasooka nga taliiyo. Ne baddako mu gwokubiri nga taliiyo. Ne bagenda mu amalala. Naye bwe yamala okuva oluusi yatebukanga nga atandisa okwekengera naye oluusi twasiibanga mu nsiko nga tetubeerawo era mu kumukwata twali tulowooza nti ebintu biwedde naye ng'embeera yali ddukadduka banga bamukwata emirundi egiwera ng'esatu nga bamutwala naye olw'okuba nti yayambibwanga ng'agulirira nga waayo akasente nga bamuta ng'adda ewaka kakati ya sede bya muganda wange oyo okufa gwe mbadde nkugamba bajja ku ssaawa mwenda
0: ogw'ekiro
1: banoonya muzeeyi kakati muzeeyi kataliiwo
0: olugoli luddawa
1: nze nange mwendi mu nnyumba baabitukola emirundi mingi nnyo omusajja oyo yatukola ebintu ebyo bamuyitanga yali akolanga mayumba kkumi Mayumba kumi wisele vya linga wamanyi nyo.
0: Nga linga ichamani wesele vino?
1: No. Sawa zina kolanga RDC.
0: RDC. Mayumba kumi.
1: Mayumba kumi. Mgida gira nyinga RDC uruwa liru. Kati RDC wafuruwa liru mnange. Tuwebaza Atlanti. Taina manyi. Nga mayumba kumi gya lineda. Mayumba kumi yedanga solo komandi nga bala kisimuzima. Nika tugende wano. Nga tambula na maje. Kati byajja ate mukyala mayumba kumi ng'amanyi ewaffe ng'amanyi ebyalo byonna tolinawo omukweka nga bukyala akimanyi kati bajja ne basamba oluggi papa twagala muzeeyi twagala Katenda aliwo nga taliiwo kati muganda wange oyo bamusamba ne bamukuba amufumita ebiso
0: yali akoze ki
1: tewali n'akamunaka eddagala lwakugaana kulagirira mutaata ayotali tuddawa ne bamutta Nafa.
0: Bamu chila wenye.
1: Bamu kubani la musumitevi sona yeru wa kwanti ya fila mudua lilo. Fila mudua lilo, maiti ntujijayo, nitumuzika.
0: Olu, baba mara okumufu mitevi so, bamu sambi. Olu mwemuli rudawa.
1: Tulivana.
0: Mwe kwese.
1: Tulivana, tulimunyiba tuwe kwese.
0: Mama.
1: Tusirise.
0: Mama.
1: Na ye mwali. Ye kwese. Habu na baba kubaki. Mama ni bambu, na baba samba nge migiri.
0: Ne mama kuri yekweka
1: ibi ninga ile ba musika ba musamba ba waliruddawo ba waliruddawa na kwa ile ba mlokuchizwa ntalimu nga obasimbula bagenda nga bakulekawo
0: olo ne muya olo mukola mutye omwana go bafumisa omusayi gumuvamu tulaba omusayi gumuvamu mama akula atya watalita
1: ante buddo bo ate jukira ntu katubwa tuberanga no bujanja binamalo lyo gali mkali ko walako Era obudde bwe kumakya bwacha ku ssaawa kumi n'abiri ez'okumakya ne tumuteeka ku ggaali ne tugenda mu ddwaliro. Amutuusa mu ddwaliro, munne twali tuli awo nti afudde.
0: Taata n'ajja.
1: Omulambo gwe, taata nga tewaali taliiwo nga yeekwese.
0: Ekitiisa mwaziika omwana we nga taliiwo.
1: Nga taliiwo, ye ng'ali mu nsiko. kati mukubeera munseke eyo mpaka kutuusa lwe bamukwata nga ekiseera kituuse manyi buli kimu kibaako entuuko ne bamukwata mutwala ku poliisi naye ka poliisi y'omutawuni yabo bayitayo lya ntonde nabeerayo okwondoozanga ewiiki nakola kuba yayinamu katoli yali amuwadde omukisa nga ayinamu kasente nagulirira nakomawo nagulirira nga bwakomawo naye lumu nga agira nze kati kwolwo lwe batona nze bankuba bukubi
0: nawe bakulyamu empi
1: bandyamu empi n'emigere
0: namwe nyama kijye basamba myaka
1: 10 akaana akaana akatonotono akatono akawanvu kati nze kyansambya kyekigambo ekiyitibwa baaba nga bali bakuba mukulu wange nagamba baaba baaba bamutta kati ekigambo baaba ekyo bo bakitaputa nti mpita taata katoli nagamba tumesikia mtoto yamita baba yake yuko wapi tumesikia mtoto yamita baba yake kati bansamba ne bankuba ne bangamba nti mpise taata wange muyita nembadduka nempita mbwe nti nenziruka emisinde kati bwe nadduka emisinde ne bangoba ne balowooza nti nziruka ngenda wa muzeeyi bangoba emisinde mingi naye nga bamanyi emisinde gy'omwana n'abantu abakulu giba gyanjawulo nenziruka nenyingira mu lusuku bagezaako nnyo okungobereza amasasi okunkuba because bakuba bullet emirundi ng'ena naye nga tezinkwata nenyingira mu lusuku lwali wandiizi na kisubi ate ebiseera ebyo olusuku lwali luzise nga lulina ebisanja bingi lulyawo nenduyingiramu nenekweka omwo kati awo budde bwakya ku makya nenvaamu nentuukira ewa mukulu wange naye kati yafa mulala ku kyalo okwo nenduka nzira ewaka tetubeera mu mbeera eyo kale dukadduka yali w'amaanyi okutuusa taata wange lwe bamukwata ne bamuyisa bubi nnyo bamutwala mu kkomera baliyita kyamugolanyi kyamugolanyi yaliyo bayitayo embalala kati kyamugolanyi sira ne bamukuba ne bamwokya ebidomola kati tayimu netuuka ne bamugya ekyamugolanyi ne bamuleeta mu balaki ayitibwa Simba
0: Batalia
1: Simba eri mbalala abanapinki
0: twajuliako nga bagiyimba abaana Simba Batalia popo
1: ezo balaki eyo nabeera omu era njagala okutegeeza taata wange omuntu yamujja mu bugundi eyo baali baserikale ba Museveni
0: nga n'olutalo lumaze kugwa
1: nga terunaba kugwa olutalo bwe lujja nti bayimbula abasibe bonna be basanga mu makomera eyo waffe eyo embalala n'erya ntonde eyo kati bayimbula abasibe ne bagenda buli muntu n'akwata ekkuba erirye kati taata wange bamuteeka ku jipu ebiseera ebyamagye ga Museveni gakozesanga nnyo jipu emmotoka baazitemanga emmotoka ne banga bagivuga eri open ndowooza nga bootira okulaba e Sudani emmotoka zo zibatambulirako bwe batyo bwe batambulanga abayekera ne bamusaako ne bamuleeta ewaka kwabo kuliko omukulu kati omukulu ayitibwa Matayo Kyaligonza Kyaligonza n'abalala benzijukira bulungi amanya kanera bide ne bamutuusa ewaka n'abasirikale betutategeera bulungi ebiseera ebyo ne bamutuusa ewaka ne bamuteeka awo kati bamuteeka awo bo ne beeyongerayo ne bagenda naye nga tebanagenda zeeyi ekyatuleetera okuba okuddamu amaanyi ffe muzeeyi kugamba nti notuwagire abantu bano tunule gwanga nti muwagire nnyo abantu abo era muzeeyi n'abawagira maye n'abaweereza emmotoka stout pickup bazitanga stout oba wazirabako obuzimanyi peter stout pickup n'agibawa ne bagenda n'agamba yali waliwo omukwano gwe bamuyitanga muzeeyi Zaveriyo yali mukwano gwe nnyo era bwe yafa yali omukuza w'abaana nakwata miliyoni zaali ndowooza 3.6 n'azibawa mu biseera ebyo mu sente z'obote batukyakozesa sente z'obote n'azibawa zibayambeko n'amagi ne gagenda naye nga mu budde obwo mu kugenda gasimbudde mu lugye waffe gagenze mu tawuni kati awoffe bwe twavanga ewaka mu tawuni tusanga abaana ewaka mu kyalo tusanga abaana mu tawuni nga loole zipaakinga nga zipaakinze mu tawuni zirimu nga 3 zisonze ku lw'e Masaka kati nga ziri omu nga bagamba baagala okuyingira amagye mupande egaali twende Niyala. Nengo tunodilo wana ngakana katumeka kumine esa tu. Kasu to the moon. Weke 47 iliko magazini tanu. Iliko magazini satu. Ula baba na besi vya mbasase round. No gamba na yu wana unu. Ngabu li smart. Wana unu ngabu ino mutimu mguna. So kati nanga au. Wena ingi lila. Amaje.
0: Ngagotu ina mungu kenyera anti. Wena agenda yunga simanyi kuwa mundu. Wana buno dabu manyo kuwe mundu. Winzo kwa buzi kutenenga tebuzi manyi. Wena agenda yunzi inga simanyi. Tebanzi tire yo.
1: Yaneda elio. Sabiru hoza ako. Chinalindo hoza. Chari chimuku nula guanga. Embele embe yali wu. Simanyi seka waine miyake mekobu dobu mchinana mugu muu.
0: Alisiriwa.
1: Chinana mugu muu mbela jiwalimu.
0: Alisina zaariwa.
1: Hei, hei, ngoli mwana mtu. Embele miyake jiwali mbi nyo. Chinana, tumalako chinana, chinana mugu muu, chinana muevili. Mbela yali mbi, nga mbutufu. Omuganda walira gamba nga tewomi ya nakabulu. Itusala woga matia haka tugene tununule guanga lia fetu egate kubantu bano. Tutu ingira vana, zebenzi chukilo blungi tuwa ingira vana vana. Nize, abe wafe, omba muita mchibi, ne walugavi munange.
0: Ne yali waluganda lu?
1: Nada.
0: Yali wa neiba?
1: Yali wa mchitundu.
0: Mkwano gonga abavuka mkula mchitundu, mkuchalo.
1: Gato, weo kenga mumani wa mchitundu wa kuchalo, mchibu gomo, umulabamu itanga kasirie, umulabamu itanga tayebwa. Kali msajia mnyankole. Ne tuwe na mlala, mwela bidelini ya tuwe ingila fena. Ya. Ne nizola kira.
0: Okay. Pampuliriza. Uli kuchikumi momo sambu. Katonyeze mwenda pal. FM ekula. Diyo mtu wabulijo. Bino webiba. Tewe kutuka angako. Oba wabato bidaba angako. Wabato biulida angako. Gwa inzuo kugama antia a. Awale kabali mulugwero lwa waka imane wango. Na ye, mwami katende, akutotolo de, engeri jiafiru amu, muganda we, eyasambwa obusambwi, nakubwa, nafumitibwa ebiso, nakubwa ebigala bye mundu, abasirikale bobote. Binoholi yao, bibi yao waliriza bakade bafe, waliyo jaja angomu. Saba Allah msasire, Ajati Brown ya beranga hao kumunaku. Yanyumiza na agamba, mwana wange, mwete mwala bate mwali wo. Na ye, echa tutukako, batu koza akajiri. Na agamba, olutaru, po, po, nga wanda kone mabali. Nwana kwa wadaga, olutaru, oh, po, po, po. Tato, lugendele dala wala titulu agala monsi ya fe. Na gamba, tuwabu na abona. Tuwabu na abona. Tuwabu na abona. Nitumale banga, ngatituna haba. Nitumale banga, ngatitula bachakulia. Akukulia mwa manta kwa manti, ni mfuno mwogo, ni mungu gavana abantu, nga makumi abili. Ningabuli umu agenda aluma kuna awa mune. Mbili omu agenda aluma kona awa mune. Na hatu nyumbiza nchi hapa sirikala ataba obote. Batu isa bubi nyo. Nyo. Nga batu uke waka. Nga baga la Museveni. Baba tulugunya. Baba tulugunya nga abantu bebasa nge waka. Obi uli deko ne mkuru katende nga abyo kira. Engelije baba tulugunya amu. Nga banonya. Muzei wawe, bagamba muzei wawe, ainaba yekira, bamuseveni. Lutamaguzi, omulira, ya rugenda. Neyenga ya, bagamba ya kweka, Museveni. Abasirikale boboti baga, katukumalire kechi miri miri. Ojatubulira, echikweseza Museveni. Banji, family nyingi, bajaja wawe, bugenda wali embiko, mugenzi. Aji Zubairi Kazira taina malalo tosobola kusanga bijja bya Zubairi Kazira. Aji Zubairi Kazira taliwo ndi bambuzawo bamununa bunonyi bamutwala paka neno jebuli banonya malalo gabula we bamuzika uva kubandu wa Victor Muhindo ntipo ya babu zao na mgamba wandike barua otegeza abantu bontugenda kuteka mchitundu wechitira wetugendo kuzika wetugendo kutira wetugendo kuzika Victor Muhindo ina wandike barua na ajiweleza abantu be abamu wade ya kakisa ne waliyo family banji simu amika tende yeka sibani banji banji nyo ababu zibuwao mungeri yeyo Mwami Katende.
1: Yes, abo.
0: Nine songa jinjagala tugende ko

0: olwessanyu nga liringa omukyala abadde akuba omulanga nga azaala naye bamala okutunula ku bebi essanyu obulumi buli abwerabira
1: ongambye okugulu bakutereeza ne bakujjanjaba n'ennyama n'ekomawo ku ggumba naye ate ndaba okugulu okumu tokulina tekuliiko okugulu okumu wakuleka katonga oba bakugiraku mu ddwaliro
0: kakati bwenga bwe nkugambye bankuba metola mu ddwaliro ne bajjanjaba ebiwundu by'amasasi kati ebiwundu nebiwona ebiwundu bwe byawona nembeera ewaka naye eggumba lyafuna injali eggumba telyawonerawo nga nina amagulu abiri natambula okubeera mu 85 bankubira 86 nembeera bulungi kati 87 ntambula simanyi nvuga emotoka nvuga eggaali bulungi sirina tabu yonna olaife etandisa okutambula tuli mu gavumenti mpya nkola emirimu gyange nga bwolina okukolewaka nima kimu kikola ka 87 ngenda okuwulira ngaoggulu okutandisa okuzitowa nga kunnuma tandisa okuleeta kuubirira kufulumya amazzi ago galinga olusira kati nengenda mu ddwaliro awo okumpimpi ewaffaawo nebaffe tetulina mashini zisobola kukebera naye genda e Masaka kati 87 awo nebansindika e Masaka ngenda okgenda mu X-ray bagenda okulaba nga eggumba lyafuna injala ennene kati eggumba eryo nga lyayononeka nga lyavunda nga lyetaaga kulongoosa okugyamu bufulagimenti bw'amasasi buli obuganga bw'amasasi bwasigalamu bwetaaga kulongoosebwa kati mbeera eyo olwokuba nti twali 87 ate muzayi wangeawo yali afudde yali yakafa because yafa 87 omwaka ogwo nga embeera si nnungi kati bantegeeza ebyo nesooka tulindako nentwala omwaka mulala mulamba nga nzijanjabwako mpolampola ngaobusobozi tebuliiwo bulungi twakafiirwa taata waffe embeera bwetyo kati 88 nenzirayo e Masaka ne bagamba ensonga y'emu ne bampa ekitanda ne bannongoosa dokita bamwitanga dokita Mugerwa naye kati bambi yafa kati okuba le bannongoosa okugulu okwo nekuleeta obuzibu bakulongoosa emirundi mingi bakulongoosa eggumba eryo nekindaga nti baliterezeza naye mungu teyakkiriza bulungi nekugaana okuwona bakujjanjaba okuva mu mwaka gwa 88 mpaka 98 naye wakati w'ebbanga eryo nalinga ndi ku bujjanjabi nga banzijanjaba okugulu kuno naye nga kuno kwokulala kwatereera kwawona naye kuno okumunko ng'abajjanjaba balongoosa eggumbiro nga kugaanye kati ekyaleeta obuzibu ennyo okuleeta ettebbu 95 mba ndi ku kitanda banzijanjaba naye nga ntambula kati tuyingira ebyobufuzi bino ebyokwesimbawo kwaba pulezidenti okwasooka kati pulezidenti Museveni ajjaako balaale e Masaka abuulira abantu ebiki ebyo nga bumanyi kampeyini kati lunaku olwaddako oweekitiibwa Kawanga Semwogerere ajja Semwogerere bwe yajja e Masaka bannanga yalina obuwagizi buyitirivu yasinga Museveni abantu kulaale bamwaniriza nnyo ne bateeka emikeeka wansi ne baala engoye emyufu wansi ne bamwaniriza kati obuzibu bwajjira ensobi gye yakola bwe yali ng'ayogera sitatimenti gye yakola yeyandeetera obuzibu yagenda n'agamba nti bannamasaka mbasaba mumpa akalulu bwe mumpa akalulu ngenda kukomyawo obote akomewo mu ggwanga mu nsi ye kati bwe yakola ekintu ekyo tingenda kuzza obote niŋŋamba nedda nze Katende Moses nedda tetujja kukkiriza kukomyawo obote mu Uganda kyeyatukola kyeyankola kati obuzibu bwenna kati saawa zino nebubaddewo emabega tookomyewo obote jukira ebiseera ebyo obote yatugamba era bakitubuuliranga nnyo nti obote alina obukodyo 10 naye yakakozesaako obukodyo 2 kati alina 9 mu 8 kati singa semwogerira omukomyawo mu Uganda ajja kukosa akakodi akalala kamu asigaze 97
1: atufuge
0: bubi kati benaddayo niva kulali nenzirayo mu ddwaliro olwokuba nti wali buzibye kumacya ninkeera ninzira ewaffe epaitayo lyatonde mu kyalo kanali ndi kukyanda nga ndi Masaka Hospital nenzira mu kyalo ewaffe nentunda ente zange bbiri nentunda ka enyumba yange yalina omuzigo gwange gwe nalinga banya ku kitange nengutunda nenfuna sente awamu ne nimba n'omukuza nti bagenda kunnongoosa ku kitanda ne baagala sente bansabye 17,000 muzeeyi nampa 20,000 kati nenzijanga nyina 80,000 mujjukire sente ezo 9-5 zaalinga sente nyingi nnyo nenzijye Masaka ne mobilizing abavuuka okusinga abavuuka bali bavuga boda bali bavuga gaali pikipiki nga tezinaba kujja ne mobilizing abavuuka ati naye balinga mikwano gyange abasinga obungi kakati ningenda mu kizimbe ekiyitibwa Folkland kiri Masaka mu tawuni yaawo kyali kizimbe nga balagira mu firimu bakolera mu disco ebiseera ebyo kati nga nenfuna omuvubuka yali alaga firimu nga muwa siringi namuwanga nusu lusanvu oba 15 ebiseera ebyo nga firimu tagira g'olunaku olwo olwali lukola sente ezo sente zikola olunaku lwa firimu zabalaze nga epangira nga kafirimu nyawa 5 lunaku naye nga babazilaze zonna nga nza okufuna endo z'12 ebiseera tinga ze muwa sente ezo nga tutuuza meeting zaffe mu Folkland yawo ne tumobilizinga Masaka nga bw'ogimanyi yenna ne tuvuga eggaali nga tunoonya akalulu
1: mukanoonyeza Paulo Kawanga Semwogere
0: nedda tunoonyeza Museveni tetwagala Semwogere awangule kalulu
1: olwokuba agambye agenda
0: kuzza Obote ate n'abantu enamba gye yalina kulaale nga kitumala bumaze okugwamu amaanyi nti ayinza okuwangula akalulu kubanga ebye Kampala sibimanyi ne gye yatambuliranga yonna naye kye nalabye Masaka abantu bayinzaga Masaka yonna eweddeyo eze kulaale ya Semwogere kati nga kitufoosinga okutambula wonna era obudde obwo abantu bangi batuyambako omuli Dr. Shannon Kakungulu naye kati ndoozi omugenzi yawummula kasimanyi bulungi naye gwe mmanyi yafa ye Mwami Kamulu yali owaggaso yatusapootinga nnyo owaggaso n'abakulu abalala bangi twegatibwako omwami ayitibwa Mulindu abiri mu maaso yali muvubuka ebiseera ebyo kati olwaliro lefutinanti twegatibwako oyo omwami ayitibwa Sempijja by then yali muvubuka
1: minista
0: kati oyo gw'olaba ne tugatibwako omukulu Kiyemba Vincent Kiyemba Kimera omwami oyo yali ow'omukono ogumu naye oluvannyuma yakyuka n'afuuka FDC ne kati bambi yafa yaliko n'ombaka wa paalamenti mabika kaawo abantu bangi nnyo Masaka kakati ne tuvuga eggaali nga tukola mobilization Masaka yenna okumwetooloola ate jjukira ebiseera ebyo baali tebanaba mukutulamu okutuusa kampeeni bwe zaggwa kati twagenda okumaliriza okukola kakuyege jjukira nti nali nkola emirimu egyo nga nsinziira mu ddwaliro kubanga nali nfuuse mwana wa ddwaliro nga banzijanjaba okugulu kuno naye nga ntambula kati nga tuvuga eggaali bwebwazi bange ekawungeezi sawa nga bbiri nga nze nkomawo mu ddwaliro nebaka wodi bagita mukaaga namba mukaaga Masaka kati betwawangula akalulu aka kampeni bweza kugwa twagenda okuwulira nga balangiridde nga Museveni awangudde 98% buli 10 Masaka netukawangula nesanyuka kati lizard sezava mu ekyo kyaliitira obuzibu nagenda okumaliriza okukola kakuyego okuvuga eggaali ng'okugulu kuno kuzimbye kwazimba nekuyitawo kati nagenda bagenda okuddamu okukebera musawo n'agamba mukyenda ne bagenda nga bakusinja 97 kati 98 ne bangamba egumba lyayingiramu akawuka akatasobola kukola ki kuwona akawuka ako kalya kambuka kati ekyomukusa omulungi nti kali wansi kati solusoni kusala ko kuguru idai bachi kolecho dokta wange bamwitanga dokta Musitwa huwa mulira ke Masaka eyo yali musawo mulungi nyo sajo ni mulungi nyo ne dokta mu bamwita dokta Kijambu ya Veno Mulago Kampala nibansala ko kuguru chenda mu munana inakuzo mwezi bili ogwo kuna kati okubolo kutusaka kati imbera kwesho
1: ampliriza oli ku 10 mu msanvu katonyeze mwenda pal fm ekula lyo mtu wabulijo omkuru katende omulide bamusalako okugulu ebizibu nabufunira wa abufunira katonga mu lutalo mubino byonna katende mwakwatu wabude bututuwala ganya na ye kakwe yes. Yeda chikanga satu
0: zine
1: zatusiga zayo insha Allah mubino byonna
0: yes,
1: ba tata woye asasulanga sente bakuba tata wachari wo kuba tata utula bafa nga mmaze kuwangula lutalo chinana musambu bakuba chinana muetano
0: yes abo
1: tata woye ya kujanjaba government ya kujanjaba mayanga obaba yekira biba kujanjaba kuba mwali ba yekira
0: eh twali ba yekira actually kitufo kitereza twali ba tigali maji bali buyekira gafuka maji chinana mu musambu
1: eje mumaze kuwamba
0: eh bamaze kuwamba kati bafuka maji because abantu abana baluwananga nenga siba si maji
1: bayekira
0: ila uwe ama lalutalu ni walo kawa uka na izinga bulungi nga fuka majibu li mutunafu ni namba na agenda maso kakati chilicho mboziza tata wange yafaa chinana mmosambu
1: ani ya kujanjaba chinana mwetano
0: kakati chinana mwetano bante kamudua lilo ni batu batu kwa lila kwa kwelele tebansa suri la sente ila uwe na chitovu nambara ino ze banga liyari ya mwezi nga gumu ni banzi jai ni bantu wala mulifalo spite Masaka nibante kamudoli ya government yujina veda nenga tiba wayo sente hata juki ya ntimuzai wange biyali ya ita manjina kumanya ntindina mudua lilo na nivazade wange wana tiba manji kwange chisoka tata wange yali na ye mwadde nyo
1: ya tegira konti umwana ya agenda
0: manji ya tegira mkada ako wange bambugama antigundi tumulaba labi kagenze chi haingi de na kugenda kwenye ni bali bakimanyi ntize nyingi de kwanga bizobe na vewa kani nzija mu kibuga ngabwe kugami ni laba abana nga bakoze batya bembera yona e ne banafe tugamba tukola chi wan tugende teri yanka kanze na chagalira nganzo omuntu olwembere yaliwo kati mfuno obudi ndibe kuva mu family ya fe chinana mu musambu yate mbufuna nga muzayi wanga maze kufa
1: obulumi obufuna
0: obujjanjabi mbufuna chinana musambu mu family yange mu family ya fe wa mzee
1: bata niko
0: kunze janjaba olibala byenkomiyewo
1: ne government bali bamaze okuwamba nga mu abali bakadoga abata abayingira twali timwali nayo mutimwa gwa mwenti guno gwa kubajjanjaba
0: kaka nedda kati ebiseere ebyo bali tumemanyi nti tuli banaye tuli bayekera era nga tetwagana kukyogera ku nti tubadde bayekera yanedda era batujenjabanga abantu ba bulijjo yana batuleta mu ddwaliro batuleta tebajja nga abazenga abaserikale kubanga communication zaali zisobola okutambula nti bano baki
1: bayekera
0: etufuna obulabu bukola ki
1: obutagambika
0: yana batuteekayo bajira mu ngoye za bulijjo
1: kati olwo mumaze
0: Yes, sir.
1: Bamaze okuwamba.
0: Yes, sir.
1: Muzeyi wafudde chinana musambu.
0: Yes, sir.
1: Bana baba lita mu ddwaliro. Bafayo okulaba nti balondola abaana bana bakubibwa.
0: Ebiseera ebyo era bali bamanyi nti kubanga tebatukuba nti bagenda kututta nti tuli kuyinja musawa ya kufa era batuleeta nabo bagenda ku mirimo gyabwe gya kulwana gali bali basirikale naye nga bali mu ngoye za bulijjo era omulimu gwabwe gwali gwa kugenda mu maaso kununula ggwanga
1: anti ngamba bamaze okununula omuntu bwomala okununula eggwanga maze okulwana olina okuddayo nogantya oba katugeze tubadde n'omukolo tubadde n'omukolo leero ku Pal FM munaffe n'alwalamu ne bamusitwa ne bamutwala mu ddwaliro. Omukolo bwe guggwa, manager agenda n'alambula ku mulwadde oyo gubadde mu ddwaliro alaba embeera gy'alimu.
0: Katuseeka ekyo kyanjawulo nti mbadde ku mukolo musanyu naye mu lutale ebyo tebiriiwo. Kubanga ti bw'otunuulira front, bw'otunuulira jjane gye mbadde muvudde. Olyanza okuba nga n'akuleesa yennyini ayinza okuba nga naye nga baamukuba amasasi n'afa. Ayinza okuba yafiira mu kkubo nga tomanyi nti yakola ki?
1: Yafa.
0: Aba baleese bennyini. Banina okuba nga ne ku mulundi ennyini nga babaleese babatutte mu ddwaliro ne babakubira amasasi mu kkubo ne bafa. Kuba ne bafiira ku front line ne bafiira mu lutalo. Kati olutalo bwe lwaggwa tewaaliwo okujjukira abantu bonna be baleese mabega. Tekyaliwo kujjukira. Singa kyaliwo nti bajjukira abantu be batutte mu malwaliro ne bajja. Kakati singa naffe tulina we tuli. Naye tebajjukiranga abantu be batutte mu malwaliro kujjanjabwa. Okujjako bajjukira abantu awo abamaze nga tumaze okuwamba awo. Kubanga waliwo abaalwala nga bafunye. Manyi bw'omala okumalako okufuna problems ez'enjawulo mu ttalo. Kati bwe mba nga muli mu nkambi, mutadde kalita kikamwe eriwali, oli n'alwala. Bamutwala mu ddwaliro bamujjanjaba bamugoberera ne bamumekinga suwa nti wadde gy'ali tugenda kumuwandiika afune ennamba. Tefana bwetyo
1: mpuliriza ebyakatende bingi nnyo naye akaddeke katugaana. Waliwo ekibuuzo ekigenda okujja awe tugenda okutandikira insha Allah.
0: Yes,
1: sande jja Mungu bw'anaabakkiriza atubuulire ye nga kadogo eyewaayo n'agenda okulwanirira eggwanga bamukubye yafuuse mulema. Kiki ekyamukolebwako? Yaddayo n'alondoola n'anoonyereza be yalwana nabo okusobola okulaba nti ayambibwa mu mbeera gy'alimu, kubanga yali amaze okukubibwa e Katonga nga takyaddayo kugenda kwekolera mirimu gye nga bwe yali akola. Wadde yali mwana muto kubanga n'okusoma yali akyakwagala, yali asobola okukola ki byonna byonna. Ebyo n'agenda bitubuulira mu programu yaffe egenda okuddako. Then atubuulire ne muzeeyi we atuuka atya okuva mu bulamu bw'ensi eno.

0: ufuna ukusomozwa. Binje bitunyigiriza ibitwera ligiriza ibitususa ngate twebase uruwibirwadde ibitutika kubunkenke
1: njagala nkubulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi butuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu wala siriimu yoonywa ku ddagala nowangaala tubawangadde emyaka naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino ebigere byange binonze gwolaba nakuba nakutukako ebira byakutukako dda
0: Senako, Ngatukuboza, Bukulibutia, Bukulibutia Mukwano, Ngatutraga, Tulambulukuburu Devafe, Ngabatuitiramu, Program Bukulibutia Mukwano, Okufuku Monday, Waka Friday, So Bidi Chitundu, Waka Kusawa Sabu, Ezo Kumacha, Program Bukulibutia, Nomulongo, Uwasu.

0: Wena Pal FM.
1: Ikula jumpo.
0: FM.
2: Kwane lizampu gudam. Wupfungo. Wupfungo.
3: Esonge dala. Almaru'a. Umicharo nugulaba. Kainu rakik. Kitonde chinafu. Wahassasin. Ate chitonde chirinobulamu na iwa tamirun ila romansia romansia romansing chagala nyomu kwa nugu kwa romansing wagua singu kutegiruru zungu kunze romansia tahtaj chetaga nyo ila romansia
4: obulamu
3: obulamu obuo kuzanyira kuhongo kuteka teka fayajibu almuamala maa habi rifki weta aga okula gana na ye kwa tampura wa muraati nukwe rangu limwe gendeleza wa mashairin nukwe ranga ujayo hukugubo na ehye chitonde icho alrakiki ichinafubu chulaba ate wal muamala uteko kula gana na cho bilini nubu kwa tampura wa rifki bilini nubu kakamu wa rifki nubu kwa tampura kiazidu mimakanihi azawuju lada zaujati echo no chuku ungera gumu sajja echifo chamanyi nyo wali mchala wo chogulunji
4: umtande mumbea romansia
3: romansia katubi warabu sila romansia echitonde echo chitande mumbele fana gana wichitio uwe ungera makana
4: vali
3: ochijeyo burunji wana na chuli vali uchili mochi Uganda kati ya wali mchala wu
2: kukwaneri zampu gudamu
3: wapufungo ndaika mwami wange taina mutawana wallahi ila wala yukalilu minha ila tu inacho ukende ila mungu wengu msaji ukwela anti echo chisingo mtu kumukwata bilunfi ne kabyo ne fujo filmu amala buboku la gana na ye daima
4: banga
3: yuna banga yuna Echintu echo bono chikola echa unf ekabyo efujjo kitu kukija kutwaliza ila jafa il qalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa yanga talabawo wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano aina zaujaini wakati w'abafumba ababiri kutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb kiba mufu
2: kukwanirizamu pulogulamu
1: wobufumbo
2: kukwanirizamu pulogulamu
1: wobufumbo
5: obufumbo mwetuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukaga ez'ekiro obufumbo
6: ngikutuusibweko Tasnim Junior School ensangi manja gyesomero eryekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 2 93 6 oba ku website www.tasnimjunior.com
7: Obillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh chikumu sambu katunyizu mwenda pale FM kwetuli na tenye kwa niliza nye mprogramu ufumbo kwebaza yonayo sobo doku wangu kukula kona dala unakulwalilo awaina yumfunye bilu nje alhamdulillahi rabbil alamin abafunye kusomoze wa sabu iti wa Allah subhanahu wa ta'ala wa hukumi nkiliza atiba jieka watu wa mwe tukamad inna lillahi wa inna ilahi rajoon tusaba kitiba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abawe mpere nungi mbiba kulimiza mkulongo sebe ya basuba konga abantu abiringa busanyiwa na teru nakuwa sande na kuzumuzi lilo sezizi na vili musambu mwezi kwa mwenda biri makubia vili mkaga tuweba zoku bantu ishage na masongo chatu uliza abu nakuwa sande tupatu guse kasera kano tuzeto kwe kube mutochi kuteka esu imbakaga fe ate n'obuli awo mu bisawe bilize tumala wano obuli awo luji tusobola okweyigiriza nga fe abayogera wano na mabali eyo tusobola okubanga obuli awo tufuna amaka gesanyu twebaza mwenna abawaayo akaddeka mwene mbanga mutuliriza ekyo nno mukikola kya bbeeyi nnyo ate ne tugamba nti nno temujjanga okwo kubanga omuntu akyawa okuyiga omuntu ayagala okumanya aba ya fudishowe bei ambele wano nze kalungi ya Musafa ndi ne seka yusufu mutimba wano kube gomba tutunulira nsonga za bufumbo makaga fe atuweka lukubwa za wazadi mwena baziza ya bana kumasomero ataba sobodi na ukogea na headmasters na mwema headmasters haba kiliza bana bafemu kuzo mtu kwa tendo mwebali nyo mwebali dala wiki vila mpambu chinkani dao kwetu hapa wano kusande utukunda kuruwalero mulimu banja bafiridwa mulimu banja abalwaziza mulimu banja abafunye okusomozebwa ababidwa ensimbi zaabwe oba n'ebirala ebintu byabwe ebyo nabyo bibeera mu bulamu buno obw'ensi naye tugamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga tutekerako aterawo bwangu tusobole okuba nga tubeera nga tugguka insha Allah ta'ala Mande twapo wano ndoza kusandi twapo wano mande naliko mu ruwera awo ba kutumira nasanga yo salafia
8: salafia
7: mto wange agamba ngamba Ibrahim Setuba Ibrahim Setuba na kutumira nanga simumanyi naye muulira nimuga nejali nanga munde ve nimuga nje mulaba mwali mwali awo ku masomero kubaita Saint Jordan
8: Ramayita Ibrahim
7: Setuba.
8: Ibrahim Setuba. Nanga mutumide.
7: Ah, vera ye yo
8: na ye. Baba njagara nanga mwagara ne baba tanjagarira mwagara.
7: Na. Agati waliwo ono musanze rero jumune jisaide wa. Yes. Umulala musanze rero mbade yigangeyo. Ninsanga yo muntu rero ngamba nti emyaka ng'etaano nawuliza nga seeka mutimba kakati naye nga nsekera mu buliri bwange ne mugamba ng'akutusaako ki ng'ayogera ebigambo ng'ayogera ebigambo nga bininga bibamunnyonnyodde nga bibeere eno nkulaba nga bibamunnyonnyodde nga tebabamuyisizaamu awo ne muga nti
8: yaro ya bipie yanzi bide kubyama ese
7: muga nti hapo tukola bukozi research ne tujira ne ne ila kutumira
8: alhamdulillah gamba ati ya
7: jali mulungi
8: kije tuli alhamdulillah so, tuina tabu
7: alhamdulillah royo sibiko
8: ye tuli tuina tabu
7: tuina tabu
8: kibinda na firwafi
7: tundelo fe omukofirido mukodomi
8: Ani.
7: Anti wanga buli wechi buli.
8: Chibuli brotherhood. Moses mutebo mujetu bibiemo. Abana ba frigo batuse.
7: Abana ba frigo batuse.
8: Uruno batuse bubi. Allah. Akaza alhayatu. Obulamu bwe butyo. Aba fudotia,
7: fudotia.
8: Na yali muhimu fude. Ya fude bambi.
7: Ya fude.
8: Mungu amsasie.
7: Amina. Wewe bityo.
8: Na fende kubadeyo wa alhamdulillah. Atuliriza mwenda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tuchabu kisa.
7: Alhamdulillah.
8: Ya tuchari baramu. Betubanga kitulooza kyekyo ate era tukyabukeesa nga tukyali basiraamu
7: amina
8: wiiki eno bwetuyira nga bwetambudde okufa kw'abantu baddemu naye ekiri mu ggwanga muno ekigenda maaso kikulema okutegeera
7: ate kitya
8: Ngiri abantu situgana bafa. Naye abantu fujuli susi. Abantu batta abantu mu ngeri y'ekyeyonoonere. Batta abantu abamu bavunaanyizibwa. Ekirono ekyo kyennyini nnyini ekyo ky'obadde oyogerako. Waliwo omusambi w'omupiira misikini yali ava na ku training. Era bamutiramu ekyo ekitundu. Ekitundu ekyo makindi oyo kibuli n'ebigenderako. Bantu kwegamba baino tu security ino okuyiya lwaki fujjo lingi Echikuwa unyisa, monsi ya feno Uganda, jituwa agari nyo kuwa tituina asi indala. Mse chensingo kwa unya polisi ya Uganda.
7: Mje unya koja.
8: Egena neyo kuwa mauli nilega binevi fobi ya Abu Dhabi. Tebi itikamu. Na ye, ania ino kumala Abu Dhabi obo. Mbuza kuhili kwa polisi. Ania ino kujia.
7: Sali kwa polisi. Na ye.
8: Ania ina okumala.
7: Na vera kwa. Echari tobuzibu. Ero sizi nuzidaba. Nuliko wa ero siwa chumanyo. Wa mvubuka. Na ye mumia kejo. Bae nga wa itanga security committee. Security committee ye. Mwavuka tuwajibela ngoko. Mwemua vane chigambo cha local defense. Kakati nza kanjugele kumachi ndi guna wangali na.
8: Yele yesinga mwifujo.
7: Machi ndi ye. Badja nga wavuka matukunganya. Kwa nipile ilana mwabi jau. Mwavu mirida. Newa tuwage na ensambia. Nishugi na mchaka mchaka. Newa tuwe ni inga. Engeri je mukunje misolo kumamu ensi yamu kakati na ye security committee nalinji baddeko omulimu gwayo gwalinga okulamu nechalo nga bakolagana ne ba local defense jukira te bisere iyo aba local defense bali bava ku byalo iranze jukira
8: mwana wa gundi
7: mwana wa gundi waliwo mugana ngesema lulu waliwo mugana katira ya da ku police awo watu amuitanga ya rabbiani faruku yaberanga mukatale katwao abavuka bona bagenda bali nga bantu ku byalo bali aba training aba komyawo nayenga omuntu amanyi ekyalo amagano makaga gundi gano ga gundi
8: Nabalimu. Gundi
7: ya
8: ine nyumbe zawa pangi saa zirika abantu webati ni webati.
7: Simanyi na kutuna wachari wa kubanga vya LOC.
8: Evi ntuku ya ndari yata bukasheka.
7: Tuwa ina wachitabu. Ntuku LOC ya fia juko zone. Tuwa ina wachitabu. Ngachiri mwuri mutuze ye na nakafana nyike. Wano kunyumba za gundi. Kunyumba za au yafude mwusaze emu. Biala gawa.
8: Anti kati kastama manyiga tewali batabula bintu ebyo okujja ku government yinyine. Netu kokoza manya age chikicha waguru nduli bali ne mpisa.
7: Yes.
8: Ngabe bajjo kwatu omuntu. We security ngezo kwatu omuntu mezo kufuna obujulizi obutuufu. Esoka kwero si wano ne mga jangu tugenda mutuze fulani tugenda kumukwata
7: cha asula kunyumba za mutimba
8: aina asula kunyumba za mutimba katulwa le kita chaliwo katulwa le moto kezilinga kamunye ti ziwa ambabu wami ni zituwaro omuntu awulire mungkwate obuntu bulamu edde yalinga wo nsinge chalimu obuntu bulamu Monsi yonna kwasi njogera nawe nganze ntambudde monsi ate mpangalidde ko mawanga agatali gamu naye abantu abasinga okujja sikyu gundi obanyi bagamba mu Lungereza nti police is a state
7: yes
8: police ebera state awulira ebitongole byonna ne biba bikola bati era bano obalaba bakaleeta wana yo Uganda ti Polisi ngeyambibwako
7: ebitongole
8: byokwerinda ebirala nga head prefect asoka atekwa kubira polisi polisi yonna kasitojijjako obuvunaanyizibwa bwayo esebe yononese kubanga abantu gwe besiga n'omubbire gw'abadduka afazali mutwale ku polisi afazali mutwale ku polisi afazali muyite aba polisi kubabo bantu basoma mateeka Kakati polisi beyabalo kujibwako obumu kubuyiza bwayo. Byebino byetu kyalaba. Kuba polisi mu mateeka ayina obuyinza obukwata omusirikale yenna lwabeera w'amagye. Yeah. Polisi ayina obuyinza obukwata omuntu yenna lwabeera w'amagye ngazizo omusango. Polisi ayina obuyinza obukwata n'agikulira. Obwakitegedde IGP yennyini nyini ate polisi emukwata nali kirabyeko South Africa bakwata IGP ng'anywedde omwenge ng'avuga emmotoka era awe navirayo wana bala yomwezi ingagumu mm. Wena vira yu nalika wa mutade mkomera na hinga ataba mkwata wa trafiki ataba adumira wachakita akono kiba itama teka chef mm. Nekati mze chene unya ye poliso kulabula mm. Ne gama anti mutawe katwe to itawo
4: hey, anti that is the darkest spot
8: kati gwe
4: kawe kulugudu baka anti wateka waka pati darker spot
8: aha na yeze chenari wade nso ngiranga tu narabula mwumazo kutege iranga gwe omunonyi omukumi wafe mm. Soko gwe kavu soke wababi abajabo kwata neguro achi nzo ndabula akwato msara gwange ningu kuwa nkume mchifo chokunta asa nube iranga kwa sila we katiku ngatu itamunkiri
4: mm.
8: Ateje nsula. Tutadeo kafiu, timuko basa wanya. Urugo nyambie. Mbuza gweshe karuni.
4: Okulabula andi kwa yu polisi.
8: Okulabula wekuli. Niete kugasa. Wabula amanyi gigasi inga amanyi. Wabula amanyi. Agaja wecho. Kumango inubu sobozo uchijawo. Chechisinga ku. Uruvanyuma. Nebusigara mumuru mumuru. Zera gambe chintu chiri chimu shikarumi. Nti se olunaku leruli chorumu.
4: Yeah.
8: Abantu abakoze bikorobera abasa abantu babantu ne babalaba.
4: Mm.
8: Owulira ne batabazza luzira ne babazzaawo ennyini we bakoledde ebikorobero ne babatta. Tiwagenda kuddayo omuntu kuipaka.
4: Eh, mob justice.
8: Ateba mob justice.
4: Mm.
8: Aulia, kwa wanga betuwati soma sharia,
4: mm.
8: Omutu kasta, idha itarafa li insanu nafsa.
4: Mm.
8: Baba ye abaso kwe wako ujuri zinti, ana katalu tufulana, mm. Tuba ayuna ujuri burala, kasta wa mkewe rango mtuwe muramu.
4: Mm.
8: Tawaba ayuna ujuri zibura, notu wala mtu wa mutide, wa mkubide, no koroti, ngononya ujuri ziti. Yalabi chibi uchaku ngani. Aulia, nekati abantu bejirisa abazibe misangira abachatta abantu abokuvunanyizibwa bwangi
4: mm.
8: Kwa mtu agenda nakuba omuntu peva ebivuke ebiyaye ebi nakuba omuntu peva wallahi nga naye atute banga polisi manya bamusomeseza bakadde be government emusomeseza mukugu mm. Olusi mwina n'omukugu omu ebivuke bitaina obuvunanyizibwa bibiri kigenda kikuba peva kuba kyagala essimu ye
4: oh.
8: kakati abantu bakyakaaba nnyo era wachasaba nyo government ebirenge ekolachi ngegira nga ekwata ku bantu abo naye nga abantu abo
4: okay.
8: Ebisere bisinga baba kwasiza kisa ekise ekyo kyekimaze wogi wanze zikiro nakulumu
4: hmm.
8: Walu hajum mukwano gwange bamubaka akasimu awo ku mega supermarket yao
4: hmm.
8: Nga chajaji gule bwati na yatwe omu kuba kumadembe ye yakubira omuyayi omuyayi namuddamu namugamba nti ene simu nayo bajigira ene simu nayo bajiwayo
4: somi simuji
8: simu zifuruma buli saa
4: mm.
8: Baba yali Samsung oba iPhone oba ki ege ene simu afandi nayo nyizo kujita kakati omu kumadembe oberera ne simu y'omuyayi abba abantu tolaba nti tukyali ku buzibu zayaka bintu bisatu kasita byononeka
4: hmm.
8: Tiwa abantu nga mwekaabira ebirala byonna byononeka naye ebintu bisatu kasita byononeka kubina abantu nga mwekaabira kasitola bekitongole ekiramuzi nga kyononese
4: mm-hmm.
8: Abantu bonna mukaabe kubanga gyetuddukira tufune obwenkanya
4: hmm.
8: Kasta chononeka amazima nega guwayo insebe yononesi. Sengo wa polisi ayononeka. Kwa fena kwa tutunule. Nime masara rukurunga sina mtu wage na kuungira. Ila magamago wa polisi wali. Ajansa zo rukuru. Kastola wa polisi ngatachari na chisa. Ayononesi. Omanyati insebe kwa zechi. Ayononesi. Kastola wa musomesa. Kwa hii muzadde wa kubiri. Uvanyumaru wa muzadde.
4: Yeah.
8: Ngayono onesi. Ouli la semu. Autobu uzanga chidirira. Mwenyanti yesiyo na yonachi. Kwa msomesa muzadde. Uluvanyumaru muzadde.
4: Uluvanyumaru muzadde.
8: Wa polisi. Fenagwe tuwe yonira. Ilate tumutia. Ouli la.
4: Hmm.
8: Omulamuzi. Fenagwe tuka mulamuzi. Tuka tusubira amachi. Atuwa sutubira okubira nga tulambula bulungi. Dini ya fene yobusira mjolaba. Ya jani nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kia soke lako. Ya soka kubira nga itereza. Echi soka. Ya jikume bintu bitano.
4: Hey.
8: Makasudu sharia.
4: Makasudu sharia.
8: Makasudu sharia. Ziri ya bintu bimeka.
4: Bitano.
8: Echi soka. Hifudhu al-aqil. Kuma magizi.
4: Magizi.
8: Kukwira nga abantu omuntu amagezi giga sigaranga gali soba. Nga tegira bulungi. Tatamira.
4: Takosa
8: mkandarati. Takorachi. Ewe venda venda hifudhu al-aqil. Echi okubiri hifudhu damu. Okume misai. Chufula banti. Umuntu aya nabiri mkuru ani gati. Walakum fil kiswasi. Hayatun ya
4: uli albaba.
8: Wachuhuli na? Kiswasi enu ya yamba nyo. Ila chukura ni waba jukura. Fali yesha hadu taifatu minal mu'minin. Wate kukubira waba antu waba laba. Nzengache jemu nzijemu chibuga wano.
4: Yeah.
8: Walu firing squad.
4: Yali inga undawe.
8: Ya wawawawawa kusawa ya kuini yao. Ngoli chibangirizi chaba na barasta.
4: Okay.
8: Wali inga uka litunsi inga mungi nyo. Wetuwa sumira kukira alia.
4: Mm-hmm.
8: Na ye firing squad. Walu waba antu wibali ita. Nga baba ali babio baba jibaye kira bichiri baba take out. Baba siwa kubipipa biwa kubamisisi. Kumurembe kwa Idi Amin. Neshe kiteri yu mtu ya mara mwaka nga tagugumuka.
4: Nga chichi mugugumusa. Yalaba kufaya in this code.
8: Eh. Aula. Teri ya tagugumuka. Yeye vayo. Ujogende Makka. Owe Madina. Kiswa swinge inebao. Urabengi abantu batta abantu abo bibaleeta abo urabengi oliddayo okubeera nga okwata ku kintu ky'omuntu gwolowooza nti Makka tebaagalayo babbi ababbi tebaagalayo naye gwe kwata ku kintu kyayo
4: oli agenda nassaako ku bintu bya gold nassaako akaguwa
8: bwabwebwegenda obiggyeyo bakwate kamera ekwate bakunoonye Aude, bakunonye shekhi bakutwali. Mulundi guno. Kwemba deyo. Nagena nengenda wano waguru wano mbiduka vya kusawa wawo. Nalingeze kula magundi. Kwa ni haji mutibi. Nengeze kula magundi bakanzu. Yeno kutuka yu. Nabuza abuzibwa. Kumusajja benamuwa liyari chikumi. Eh? Zari liyari bibiri. Owa yanziriza balance oba teyanziriza. Nimbuka tunziriza balance. Njogere kyandiko nze kenye. Tunziriza balance. Nala sikudiza balance ndiye tikali. Na kwa tayari yali azali abiri mutano. Na zinziriza bwati. Kati bwaziziza ningenda nenga sitegedde nze kenyire. Mura wallahi nene wedini. Nasitegedde. Nze nali manyi kwa nti esede ya zikoza ichi
4: ya zikuwa de
8: teyezi impadde katibu enzira yunga wese na kubili msaja langa mati kamera yala zinga nkuwa sende ni mga ba kamera yala zinga wazimpa nti yee yala zinga sende na ziku dizana enzira mune kudize ichi sende indara ni mga ba weziri zizi zibe langa chewalaba chechichi na hii langi Saz tu ala amda, aga rangi na chitegira, tuwali amdan, wabula wazi tu ala, ndoza wabu zaabu zibwa. Kati enseyo, kutuka kubintu ebyo, tolowoza anti, biatu kibwako, mungiri ya kuzanya. Ule?
4: Ya isa mprocess.
8: Bobo ya gala, abantu bako likuwa, ahona fusizi na uzaga ranye bintu vingi. Na hito weza kuda kulambu abantu. Ule? Wano badi la baroko ni baba we betu. Omurugu na kwa tu muntu. Na msala kwa uwelelewe. Na msala kenimi mbuwa sadasi. Sadaka yawe ya abadu. Apo batemu. Nibili wano Uganda. Mtuna kwa tu mwana umu tunagene na msala. Nibaga antibasa anze chudu udu. Nibamu kwa tati nibamu tekiru zira. Ochilamu. Abantu abamu betaga. Bobo njini beba soko kweso ura yundi fete tuchaba. Sobola kuwangala na bannaffe fe tuli batemu

0: Mwenda mwenda munana, nyasa tu mwenda, obaku 0702, ana, chenda musatu, ana mukaga, obaku website www.tasnimjunia.com.
1: Alright, chukumu musambu, katonyezi mwenda pale FM, kwetuli, webali nyo kubangu chake na masu, mchatuliriza. Program bufumbo tulisinza kuchukumu musambu sawa zizi na ziwe dachika angazi hizo makumi abiri okwela sawa tano za achiro tuwela wanonga tugena maso na ukajukanya songa za feza bafumbo nsura nti na wabade ewala osembe deko wanokumbi mchunu chafeche chisose meseka gambi ulwailo sibiwe walwe somero ya feriwaita Ibn Baz lili igangeyo Ali abana bawala basiramu amatina abasomesa bo shekati na kanwaji n'abalala nga tugenza okugamba okubazaamu ku maanyi n'okubabuulira okuba bashekati abagenda okuba abenkya insha Allah naye bamama abenkya bamama abenkya utafanga na konga mwe mwasumira simanyi mkirasha mwe mwana mwala temwali wengu mwala faikwa jamu nga mwe bali zijukira nalina mwala nini msewa nubabala madina na gai mwali nga mzaina na rima mwali nga mwamfuwa mambuwa salama wa tambala wa sheka tamusuza mwalinga mu maimuna na kano aji wa wali wa sheka kalanzi ya principal wa gundi wali mufatuma Musa wa haji Musa mudo mkenzi tulisa mbira yudaya Yudaya ya mchala kati wa Sheikh Sufiani. Sheikh Sufiani ukachiri. Kakati, bawe ya kumkaru. Na hii kati bugena masomero, osanga mu, uwe wa ni wa mkwanuko, kumbuko.
2: Zawja?
1: Bajude.
2: Bana
1: maji. Kati jubati wabati ya bana manga ismeni bana luenda. Bawala. Kukai tuwapa wanukumani na liu wanumusumiru ya wali karule ya ulenzi nasanga wapa ni nkumi satu mbitano hile wawalanga iwa singa wako uchi
2: namba nini
1: the other time nagenda ko sumiru walita St. Mary's ndiri wali Lugazi hili nawa ni nkumi satu mwibili yali singa mba wala so okuteka teka mchalo wensa chitugenda kukula ko chitugenda kugera ko na kulwa lero
2: no.
1: Anabira mbula mu we yagaza muri mugusha
2: anabira mbula mu we yagaza
3: kakamu
1: obukakamu
3: aye yagala akoze omwalo oyo akoze family etirinkedde nimirembe
1: yafana natya
3: Ati hiche tuagara tutunulide Walero insha Allah ta'ala
1: Insha Allah
3: Suwira nti ya bantu bubo nabatiridi
1: Walawa na jelise mgenze kata atiridi
3: Atiridi
1: Atiridi
3: Ato ya atache afumbiru atiridi
1: Mwana watu watibi ni bintu vya venja ulomu Omayinti ya abali ku retirement line
3: Beba uliriza.
1: Beba uliriza.
3: Atawa liku midala teba uliriza.
1: Ayo midala teba gala kuliriza. Akitekea.
3: Anti bacha atomera nyo. Bacha atomera. Olegata kutiki toka. Na ya uvau nti munonyeze. Munonyeze. Kakati bakunonyeze nga tuina ichi umanyi. Kati wewuzivu vajyo kusinga.
1: Adesi chichoka. Bana awali ku retirement. Bagala nyo kumanya. Bagala nyo kumanya. Kumanga eno jiru mpeze. Air.com. Kuisake gali.
3: Kati bafana gara ko. Nzebe nali. Edanga sina kugukamu kufuga motoka. Motoka inu naba jiga chiro.
1: Ateetia. Oh, so we
3: never know. Yeah, we were kabod roga naiwa na incha si jaku damu kavuga bwenti. Incha jaku vuga bwenti. Naiwa gama tu fufu kavu futo so vuge. Budu wakole nsobi mu motoka. Rosingo kujimanya o kuvuga no kwege ndereza. Akati nabana u, ebisago biba isemu. Abamu bibabe iranga bibakole nsobi. Yaga mama singa nange nakole ebyo boli ya usinga ndiki
1: ndi bulungi
3: abala basubwa obulira nabo bwetu bibali kakati bino ebimu ebiseera oyiga oyinza okubeera nga oyiga oluvannyuma lw'okuva mu kintu naye insha Allah bwati wayiga atasomesa abalala bayige
1: Nirumu yokuiga, nokuchusa weli.
3: Nado enzo kuchusa, ukuagalo kuchusa. Na yenga nego kuchusi zako tachiaribu.
1: Kubanga enzo kendo kuchusa.
3: Ngo kuchusi za kubanga. Gaja, si chada. Akati yembera.
1: Na.
3: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبو الشيخ يحيى مصطفى كارونجي
1: نعم
3: نعم تريد زمننا أولا مصطفى كتواغا تتنولي دي يتكوين أسرة ناجحة ومنتوك تيكا فاميري إلي سكسسفو وبين بانغوزي ne asrarun al istiqrar ne byama ebiri mu butebenke vuwa saada nokuyagala al usriya okwa family al usra chibaita family hiya na watu ke kanyikuli abanchi baita na watu kaba kanyikuli al asasiyan akintandikwa li ayi mujtama
1: katandikiru
3: wako ee ilibu li society yonna fahia letu shakilu shakhsiyatu alafrad akon nukula waka nyikuli ya katunu kanawa kekakula chibaita umuntu individu watanihim nafsiyan wa ijtimaia ila kekakula akulana mumoyo umuntu ni society Fa indama takunu al-usra mustaqirra bulirola banga family ngetebenkede wa sa'idan ngiri bulungi yadhhar dhalika jaliyan ala sluki al-abna'i wa kudrati ma'al muwajahati al-hayat bi thika ekyono chikutegeza nti walwo empisa ezenkukunala ezanna maddala eri al-abna'u abana ila wa kudratihim nukusora kwawe ala mwajahati lhayatun bithika ukuba sobozisa ukulikira obulamu ne no wesimbu walakin na yemno tahakiki hathihi saada ukutu ukiriza ukwe ya garuku wali istikrar nubutebe ngevu laisa amuran tilkaiya sichi intuwe chibuwa bubwi bali yuhitaju ila wa'i chitaga nyo
1: kutuo
3: chukutegira wajuhudin nukulafubana
1: nukwe wayo
3: mustamir okuru tentezi
1: continuous
3: minjami afradi al-usra mubona abantu abakwatagana kuchigambi chiti kwa family khasatan kusingira dara azawujaini abafungo abachara Biba singo kwatibwa kenyo kuzimba family eno eliyo bulungi libidaya harakatin ngabazimba relation oba okwatagana okuyimiridde ala tafahum kukutegeragana wal ihtiram al mutabadil nobuli muntu yenna okuwa munne kiki
1: testiwa
3: tuli mukwanjula wa fi hadha al maqal nemu bigabo bino bitugenda okwogera Sanataarrafu ala nukatin tuja kwesigama nokunyonyola points muhimmatun enkulu ennyo litakwini usratun najiha ndio mtu ayagala kubera ne family eri najiha Naja hayeri.
1: Successful.
3: Successful chichimu Uganda. Empanguzi.
1: Empanguzi.
3: Empanguzi. Min ikhtiyari shariki almunasib. Entadu kwa yona. Ngo yagala okupanga famire yugu musajja agenda okuwasa. N'obuvubuka. Achari omuvubuka. Ikhtiyari shariki almunasib.
1: Okulonda.
3: Mm-hmm.
1: Omu patanao.
3: Patanao. Agwani de.
1: Agwani de.
3: Ngo yonu. Uja kumuteka ila tarbiyatul abnai. Ukuli la batabani babogeno muzalamu. Wataniyatin alqiyamun. Nukukuza ineisa. Enunji alusriya. Eyafamire. Bil ilafa. Ngo yongerako ila istratijiyatin. Alhifadhun ala saada. Ebintu ebikulu ennyo. Ebibeera mu kukuuma okweyagala kw'obufumbo. Fakaifa ngeri ki yomukemmira usra. Gye kisoboka eri famili. Antusbiha musjaran kuwa. Okubeera nga bukidde ku macanga y'amaanyi. Wa saadatun li afuradiha. Era nga abantu baamu kinnoomu bali mu kweyagala. Kijja kitya? Okikola otya? وما هي العوامل نسونغاكي التي ايزو تضمن الاستمرار الحب ايزتو عالي وامو وكبيرا نومو كوانو وغورو تنتزي والاستقرار نوكتبين كنا على مدى الطويل مبانك قوانفو سنرى ذلك معات بذلك وكبيرا نومو كوانو تشنو لدي نغا تولي وامو ناموه
1: أبا
3: ولي لزا اتسوكا مبينا asasiyati takwini usrati najaha emisingi omuntu jaina okubeera nga atuukiriza mukubeera ne family eri najaha emisingi twagala
1: kutuukiriza family empanguzi
3: empanguzi inna bina usrati najaha mazima okuzimba family etebenkedde la ya'tamidu faqat ala alhubb tiyesigamie kuchintu chimu chokanti cha alavu wal mashair ni feelings zolina bal wabula yatatolabu asasan matina keta agisa ukubela anga waluwe misingi eminyevu talumen ejizi ingiramu istikrali alaka ukutele enkeza enkua tagana azawji yeyobu fumbo wa istimurari ha ukubela anga bigenda maso wabitali ekidirira takwini usratu najaha ebibamara okubelanga oyine misingi ejitwalirawo okutebe nkavu na buli kintu kyonna ejorutentezi ekidirira kubelanga okola usra family najaha is successful wamin ahammi hadhil usas ne misingi ejisinga okubelanga mikuru nambemu husun ikhtiyari shariki kwa mfuka yenda agenda kuwasa soko unonyo agenda kuwasa mchalachi chechisoka agenda kuzalida abana avamu famirechi asomiatia alavikatia katia yu ikhtiyari shariki okunonya omchala no mchala okunonya omwami haithi yajibu ayakuna hunaka takafu mchisera nechi weta agiso kuwela utakafu nkua tagana fikri yevilozo wa ijitimai neya wamu kwa kama ukuwela anga takafu mja kuwa tagana mvilozo wa ijitimai ne mungkora gane ya wamu elanga yalumun nga chitu alira umu alinsijamu baina torfaini okubeera nga abantu bakwatagana begatta batuukiriza batu bali tawazun nga benkanankana mubi kumbere bbiri omusajja n'omukazi le anna al ikhtilafat al kabira kubanga enjawukane nene fil mabadi mutandikwa wal qiyam ne muneisa katuaddi zinzo okubeera nga zikuleetera ila tasaddiati fil alaka kuleto butalavu munkwatagana maamrul wakti awamu nga akasera kaisewo omwandisi kyagamba mu Luganda tumutu ya nae nagendo kukula family chaso kera kwa yeke njini njini gwere kakwevu ma family jiwawasa unga wawasa umukazi echisoka so kumanyo umukazi kwa wawasa mwaku atagano wago mwami wago mchala so kumanyo umusajja kwa wafumbirwa mkuatagana mbitu winji jitimai wafikri mubiru uzo mkuatagana wasoma gugwe ya galo kufumbiru uruste ya soma muna kuatagana uulira olibu gaga gugeno kufumbiru wa mwavu muna kuatagana uvamu family ya amanyi unavamu ka family katunotunu muna kuatagana okumanyo kutakafu mkuatagana yu neye birowozo neye mpangala jimuangaliramu noberanga uzingiramu okuberanga mwegatta era nga mubalansinga enjuyi zombiri kubanga okwawukana kuno okunene muntandikwa ne muneisa kuyinza okukuleetera taswaduatin obutalavu fil alakatin munkwatagana maamru lwakti kadhalika bwekityo yuaddu kibaliwa dibinai theka okuzimba obwesige watafahum n'okutegeeragana baina zaujaini obwesige buli omu okwesiga munne watafahum n'okutegeeragana baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri unsuran mpaji asasiyan ya muzinzi nnyo fina jahe ayizwaji mubuli muntu ena yagala okubeera nga ali successful obanga awangudde mu bufumbo haith mukiseera tubna hadhihi sika nti obwesiga obuzimbibwa ala saraha kuwa malibivu walwuduhi n'obwerufu wal ihtiramu al mutabadil n'okubeera nga buli muntu awa munne ekitiibwa baina torfaini wakati wenjuyi zombiriri ekyono be mukikola mima isaai kiyambako fi khalqi lbi'a okubeera nga kitondawo embeera aminan eri emirembe ey'emirembe yashuru fiha kullu tarf nga buli ludda lufiiringa biraha eddembe fi ta'bir an mashaa'irihi wa afkarihi mungeri jemu eyisaamu ne buli muntu kyawulira mu birowoozo duna khawfin nga teri atya munne mina naqdin mukusengejja ensonga au su'il fahm oba okutegeera obubi wakadhalika nabwe kiro ya yumkin tajahul era tetuyinza kulekerera oba ne tutunula kyamabbali embeera etereeza endala almaali ey'ebyenfuna njagala atuwuliriza ali ku rediyo omanye bulijjo nti bw'oba ogenda okuwasa oba ogenda okufumbirwa sooka okiriziganye nange nti omuntu gw'ogenda okufumbirwa mulina takafuu mukwatagana mu fikiri mu birowoozo ne wa ijitimaai ne mumpangaala olaba ali wase kwebyo gwe byoyagala n'omukyala bilakisi sahih n'omukyala naye bwatyo situli kusaidya mukyala yekka wabula omukyala bwatyo n'omwami bwatyo gw'ogenda okuwasa olaba kwegamba munakwatagana kubanga bwe buli mba mukwatagana buli muntu neyesiga munne ne mutegeeragana musingi munene nnyo mukubeera nga mukola obufumbo obuwanguzi kubanga buli muntu lwazimbira obufumbo buno ku kwesiga munne n'obumalirivu n'obwerufu n'okuwaŋŋana ekitiibwa bw'oba wafumbirwa omusajja nga gubasoma nga tewasoma nga ye teyasoma mu ekitiibwa naawe omusajja bw'oba wasoma nga gubasiza teyasoma era muwe ekitiibwa ekiri mutabaadi buli muntu awemu n'ekitiibwa ebyendo bijja kuyamba mu kuteekawo embeera eri mirembe era omuntu gyeyewuliriramu buli ludda nti ayina rahan ayina eddembe fi taabiri mashaairihi wa afukarihi mu ngeri gy'asengekamu feelings ze ye nga ye n'ebirowoozo bye Icho no chijja kumuletira obutatya okusenga ejjensonga ne okubeera nga tafuna so ulfam ntegeera nkyamu. Nabakitono tetusobola kulaga jjalira kintu daurul istiqrar ti mu bintu ebimu ebitereeza obufumbo buno almaali ebyenfuna if mu kiseera we tubeerera nti anna lughutu liktisadi okunyigirizibwa kw'ebyenfuna katunakunu musdaran raisan kiyinza okubeera nga nsonga nkulu nnyo likhilafati lusra okwawukana kwa famiry nti omuntu bw'oba ng'oli mufumbo kyolina okutegeera nti oteeka okubeera nga n'omulimu oba n'emirimu okukola kyonna ky'osobola okubeera nti onywera mu byenfuna n'obeera nga ebyenfuna ebyo bikuyamba kuba tetusobola kubisuula muguluka ebyenfuna ebyo byolaba bwe biba tebinywedde bireeta khilafatin usriya enjawukana ezaaki eza famiry omuntu ayinza okubuuza nti omwavu tawase omwavu ajja kuwasa era ne sente oyinza okufumbirwa ng'oli mugagga oba okuwasa ng'oli mugagga neera sente ne ziggwaawo n'ekyo tekimenyawo kubeera nti sente zirina dawulu nnene nnyo mu kunyweza famiry rol ekisooka abaana b'ozadde beetaaga okulabirira famiry gy'ogenda okukola beetaaga okusoma beetaaga okugulira engoye beetaaga okuliisa boba tolina nnyumba mu kibuga beetaaga ebyo tetuyinza kwawula daurul maali rol ya sente netujawula ku rol y'obufumbo
1: wadde ngera kitugamba nti nno wezitaba fana kuwona
3: wezitaba nti bwe ziba teziriiwo muyina era okutetenkanya ng'abantu ababiri naye mumanya nti olwaleero omwami wange kyenjogedde wanekugamba nti abantu abo bateeka okubeera nga kuba buli mutegeeragana musobola okuwangula obuki embeera gye mubeeramu buli lwolabanga temutegeeragana kyetugambye olwaleero nti waliwo olwaleero abanyiivu ng'abaana tebannadda ku ssomero kyokka ng'ate ettaamu esembayo
1: waliwo abanyiivu abatawadde school fees
3: kati oteekwa okubeera nk'erettanyi mu buli mbeera yonna okusobola okubeera ng'oyimizaawo famiry eno nga n'omukyala we akukkiririzaamu thika alina okukkiririzaamu sobole okubeera nga mutwala ekintu mu maaso tafaaho okutegeeragana n'okubeera nga buli muntu akkiririza munne kyaba amugambye
1: waliwo ekistori gyenfunye sheeka gitunyumiriza abadde ajayo ensonga eyo nti abakyala oba kale abafumbo rolo ze balina yagambye nti kitaawe yali musajja mwawo walingawo baasi bazitanga nairo kochi wa nairo kochi simanyi sazirabako naye yalinga amutikka amuteeka ku baasi ajje bugembe kuziramike wali naye kati kulu tebalina sente ye naakwata omwana we naye byatoola ku luguudo ebaasi nga eteyimirire yayimirira mu luguudo n'aleekaana ebaasi ngenda kusiba ebaasi n'esiba n'agamba nti ono agenda ku ssomero bugembe era naamuteekamu nga sente takolaki nagalwenzijukira akantu ako nga maama yabeeranga omulalugawo ye muntu okumiza baasi ate ngaoli mu luguudo wakati sheeka n'alinnya kati directa webunibas agalwenzijukira nenga maama wange yagwa eddalu
3: kulwange
1: the roles zetugamba nti abantu zebasobola okupulayinga naye nga nemuzeeyi yaliyo nga naye tibinaakubala
3: kati tafaahumu eyo okutegeeragana oku kubeerawo kwekusomesa abaana tafaahumu eyo yeriisa abaana tafaahumu eyo yeyambaza abaana buli lwe mubeera ababiri ne mungu abeera wakusatu n'abateekamu omukisa ne mba mugenze kwewola wa mwana ng'agenda yawan agenda makerere naye osituka gwe ne mukazi we ne muteeka omukono ku ndagaano nti nze yaya kalungi ne mukyala wange fulani twewoze sente tujja zizza bwe ziti buli muntu abeera n'obuvunanyizibwa ne mungu abeera wakusatu awo ne musobola okubeera nga mumalayo ebbanja eryo yethika ono jabata demu bulumu wa ukana mukutegi ilagana ni Allah ya ukana kumwe liza wechito fa ina takhtit almali ukua plani zona bufu mwezo kufuna senti athakiyum esama gezi wa idaratun mkwiranga managinga almasrufatin insasanya yusaidani evya banyo fitaklili tawatur mukukende zemi tawana awachala mulire chintu chino ntibulirwa berango saza amagezi takhtit plan no mami nga ina plan mami enzo kubiranga alika usente kameza nenga sente ezo lukubero manyefu na ye tafahu mje mulina ngutile kako silinye kumi piri piri omwana ono bagenda okumugoba ala sabiri mithari bagenzo okumugoba ono ngomu osobola mugandi nyina we mitwalo jange mu 10 oba 11 oba 15 tuina balalo kuyinza kunonya nituongereza ko omwana ono nagenda nasoma ulire bigambe ebirungi ebyo ebiva mu kyalo mulungi
1: omuzadde
3: atenga muzadde atanoonya usiro kubera nge kula kula owai nyirawe mitwalo jange 12 oba 13 putuinza batubanye mitwala 3 nekale noonya iyo monana tutwala 2 tumugamba jakola ki uri ebigambe ebyo ebirungi ebyekisa ebijudde de mungu abiteka mbaraka uri mwana nasoma Omana nakola ki?
1: Nasoma.
3: Nasoma. Walu abana alhamdulillah mungu bawadde. Nga yete bamugobanga nako. Tamanyi wonna waje bamugoje musasulya school fees. Abo wonna boje bali. Bali batono.
1: Tero bagamba.
3: Tutero bagamba.
1: School fees bagobaddi.
3: Nega
1: tamanyi gwe ogenze wamugera no nyonyo.
3: Ogenze wamugera no kola ki?
1: Ngedeza buja.
3: Era mwara wange gundi. Yari akora gundi wala wange Russia ku ruba mutikire makerere namugato tulisa mu kidala kubato inacho ugenda kati ugenda kunyonyola kintu obonyeki era buziga tutukabira amaziga gunda kubanga sisubira yo watu wonna wonna weza kugamba nti walemererwamo ne wabula uno baddo okola ki bwongo bwe bwadde bukutibawa waliwo omwana ng'obwongo bwe bwe bumutibawa naye ng'agenda kwogera ki nti ne bangoba kale ne mala wiiki ssatu nga sidda kale abasajja nga bamuniiru bagenda kwogera ki abasajja abakyala nga bahanaani bagenda kwogera ki kakati waliwo thika eri wakati nengera byonna tusobola bikola nga tuline mukulu munono kubuga nti wayi sente zizo tereka mpaka omuntu olwo anakola ki naye gwe nga tobimanyi mister kubanga nagamba nze mu shurutu zange si wa mwana school fees zitwala mu banka no naye buba bujega
1: butya
3: nonyeza sente emyezi gyonna neziwezeza school fees nziwa omwana ataze kwegamba omwana tamanyira kubonabona kwange azitwale mu banka wali
1: mu training
3: agenda zije ali mu training kubirala neso si ku school fees ngenda zaga nti mbadde ndi mulayini omusajja najja nangamba leta nkujulizeeko yatute sente zange nze dakika zange abiri zembala wano mu banka kibwano ne banga ne kuni kati batu utekana ku simu awule nganze sikwa samwana sente ze sekanyira principles nyingi nyo kuwerera abana te ndi successful muzo nze si to debo beranga okuze nyogera makerere amabere ga kulebeta nze ndi twali sente zange mu banka ngo mulimo kusoma konga mazibanga nganze kolo uje abana abawala kati fetuza deba wala wala baina ichejo chabu ati nabadde nsitadde akabasa nkataddawo ati huli asema kakati walwe hintu beba sinze zitute mama we azitwala nisi za kudira senti ati neziwono omwana atabaira waje zifudde asoro kubera ngazikola ki azuwaya kakati Budu na mukola plan. Plan yoyo ne mujikola. Nga ya kufuna sente kwenye mchala huu. Nga usra. Awulira. Nemu nufuna nema nengeleje manage inga masurufati ni insasanya. Mwezi kunono ti abataka bagenda kuumula.
1: Yeah.
3: Tukendeze kubimu. Bitukola chi. Bitugira tusoro kubira huu. Ekonomi eri wansi sente tezirabika bulungi kati tugende mpola kutugendira awo ebintu oyo omuwandisi byagenda yusaidani biyamba fitaklili tawattur okendeza emitawaana watahkiki n'okutuukiriza nawun min al amani embeera yonna mu mirembe dakhil al usra munda mu ki munda mu famire tisenga mba mutambudde be mutyo kino kakigambye edda abakatuliki abo kwanza nakulya munsi abakatuliki abakatuliki abo bulaba baweriranga abaana baabwe owulira mu ngeri ya kutegeeragana
1: batya
3: ne bakyala baabwe era abaana baabwe basoma seka kalungi basoka ne basoma fenga tuli eno nekisera bwe kyatuuka omanyi al haqu yuqal amazima googerwe abasajja abasiraamu nga bakambwe bazibu
1: kyeki bakambuza
3: tebaweebwa amagezi
1: but yeah
3: anti bo basajja tombulira naawe twala eri ebyo tombulira bintu bya kisirusiru omukazi ngaati ogamba omusajja tukole bintu tine bintu era omwana bwe yawezanga emyaka 13 abamu sigambye bonna naye kati watu safumbirwe awulira kati boba ali omwana yafuna ngurute nange ababa silamu bebafuna nge mbuto oli amala okuzaalwa kazukulu ne bakaleka wali ne bamugamba nti gundi Rose dayosome era Rose na deni akola ki
1: nasoma
3: abafenga tukati chana chayo noneka abachala kuba babera nyo kusaidiza abana babwe nga neta ina wainza kumatiza omusajja ono omukambwe chatuno mukambwe erecho nga chita kisirani ne chatufirize ebintu bingi
1: nyo
3: chatufirize bichi
1: bintu bingi
3: ebintu bingi walo musajja omu atikiro ka kibagambe mwa abagondo walo musajja omu yagenda omwana we nazaala muntu atali wa dini ene yafe yobusiramu nanyiga nyo sheikh musango gwali wa farm office nanyiga nyo Umwana na mugoba waka. Umwana taina buyambi, taina bulichintucho na chonda na mugoba waka. Katulea muzalamu umwana. Na mugandia, ah, jangu. Na mungira na muzalamu hapa. Hei. Edo wa mugandia ya leti. Senga wa buda buda walie. Nsubile ya korewa. Bana abasa tuateba alibadete bagende iyo. Na yuku nyigo kwachi.
1: Okwako gende.
3: Okwa manyo kuo. Kulanga bulimutia na musubia. Ba abantu basobya
1: nyo
3: nabana abo bituzala basobya
1: basobye nyo
3: nego tujja kudauga amenti olokubera anti asobezza nonyiga choyinokola ebisere bisinga zo muntu oyo mpola nasiha nabi sallallahu alaihi wasallam yagadi addinu nasiha edine ne yange jinalita muhammad nasihatun kubulirira ne bambuza anti ani ajibulirira naga anti kitabullah wa sunnati wal mu'minun nabakiriza
1: taafu watasfahu
3: fa in taafu watasfahu singa musonyiwa nekati omuntu anyiga oyo mulabi yagenda naate omwana namunyigira emyaka gyalinga etaano bakomawo oluvanyuma ne bakomawo emyaka gyalinga etaano naye ate abaana abazaalibwa ate baayitawo owulira kakati waliwo attafahum okutegeeragana ne maaso eyo gye tujja okujja tujja kubalaga omuntu ng'omuntu olwerera otya abaana bo kubanga abantu abasinga bazaala buzaazi sheikh tarbiya eno ne balimu okukola ki katusookedde eno gw'oyinza okukolimira abaana ng'ate gwe abaana gwe ge balina okukolimira
1: ate
3: gwe omusajja yenyinyini nga wetaaga kukolimira anti ikhtiyaru sharik walonda bubi
1: wani omukyala
3: bazaala mu nawe maama okukolimira abaana bo nga nawe gwetaaga nawe taata wo wazaala bubi Gwe kenyini tewa Jetisokedeko takafu tewali mbaya bwengera kufumbirwa
1: bwengera salamu
3: ekhtiyari yali mfu katonda kubana productive demo ujikoli mira owulira ninga dalda mwali kubala uli mutamivu ne mukwatagana nawe ngo kyali muwala notandika okukola ki muli mu ndongo yamwe nakufunyisa olubuto nozaala omwana obufumba wava abaana batandise banywedde omwenge nga nolina ku lwasooka okubeera n'omusajja oyo yali atamidde kakati kaifa tahkumun mulamula mutya kakati usra enu yetaaga kukola ki kubeera nga nayo yennyininyini ogyetegereza nti buli wetegereza naddala mubise katubadde ku kigambo kya sente ne musala amakubo owulira ne musala amakubo agembeera ze mutambulira oluusi abakyala bano bazibu naye ate luusi n'abasajja bazibu oyinza okugaana okutegeeza omukyala wo tewaayo no embeera eri bweti mbwajjaku ajja kuyisaamu amaaso naye n'okafiiramu
1: otya
3: gwekenyininyini senga obadde omutegeezeza mugani munange gye mbadde nkola akalimu kaakoze ki kaweddewo naye tutambule betuti ne betuti ne basajja nabadde nvuga sino tulaka naye munange bikoze ki chairmani wabomurequesti zavuga aha kakati omusajja yagitunze naye nkyanoonya mirimu naye kano ketulina kakwate ki kakwate mpolampola kati eyo idara almasrufati okumala ejinga engeri gye mulina okusaasaanyaamu n'okusala pulaani owulira n'okubeera nga mubitaddemu Allah subhanahu wataala owulira buli muntu asabira munne tafaahu okutegeeragana weekuli thiqa okwesiga muno weekuli yusaidaani ebyo byonna biyamba fi taqlili tawattur okendeeza emitawaana watahqiqi n'okutuukiriza nawo min al aman embeera yonna yonna eriwo eyemirembe dakhili lusra inama tatawaffaru hathihi lusus emisinji egyo gyetukugambye bwe mugituukiriza tusbihu alhayatu azawjiyatun aktharu istiqrara bukeera ku makya ng'obulamu bw'obufumbo butebenkedde ate wabitaali ekiddirira bina usra kwe kubeera nga muzimba famire najihatun eri successful empanguzi tusahimu fi binai lmujtami ejja okwetaba mu kuzimba society aktharu tamasukan esinga okubeera ng'eri wamu mukwekwata oba ntegerekese bulungi
1: otegerekese
3: nawe gwe bootegeera n'abasigadde bajja kuntegeera
1: bajja kutegeera
3: katugenze ku nsonga namba bbiri
1: esinagenda namba bbiri waliwo
3: ekyo
1: olyesi kyakutegeeragana naye amaka gano gabeeramu abantu babiri oluusi bye tulaba omuntu ono omu waliwo abali eyo nga ye abeera ku receiving end tamanya mbeera za muntu nga bwe zifaanagana wabula ye abagaga ni mutimba njagala sente za mwana namunyonaga nti ate sagala kubimanya
3: ali kakati tafaamu eyo gye nkugambye nti awomanya nti tewaliwo tafaahumu wakati w'abaagala ababiri bano abazaala omwana tewaliwo kulumirwa mwana ono kubanga abakazi bagenda ne bakozesa wiponi egamba nti okunyigiriza omusajja okumukamula ennyo nga tewali kutegeeragana ye mwana wo okubeera nti ali naaja ate kibi ti omusajja ono bw'atamu omwana olw'embeera nja kukutwala ku poliisi nja kukola bwenti ne bwenti kati omukazi yakeera ku makya n'ozaala omusajja omwana sente za school fees baziteeka batya ku poliisi n'ogandi wakyaliwo okutegeeragana era omwana woono balimwagala kati waliwo tafaamu gye tugamba okutegeeragana ne bawatuuseewo ekigambo ekyokubeera nti temukyabeera mwenna Neyo okutegera kuteka okubiranga kulachi. Neyo byobyo nabirimu ikhtiyari shariik. Kwe kulondo omuntu kogenda kulachi.
1: Walondo otyagwe.
3: Nesika. Obwesigwa. Bade nsoma amauli wano kusimu. Phoenix. Waluwa amauli agabaddeko. Nga omuvubuka yawerera omusajja bamusajja biki I don't know. Yawerera omuwale Makerere. Ne kusawe mvanyuma aweredde omwana Makerere kusawe mvanyuma omwana amugamba tuli sticky tuli ready yange awulira bibi kuma kugondi wa tuli ki
1: tuli ready yange
3: yayoza tibi akuzanya nagenda namugamba ati nina ne gundi ne boyfriend bamuyita kubuzeeko awulira Mwita kulechi. Nyingo na afabi inye. Mubutufu waluo. Umwale ya mali za senior sixa. Inawe ya koma. Uhule. Kanumwana wa senior sixa. Haba mkuru. Haba akuzi. Uhule. Na kuatakana na umulezi. Umulezi na mugama. Nzinze kakulecho naze inkola. Uwaya liyakula mwino. Uwaya liyakula luda. Nze inja kuongira yo. Chukula manti ya manduku. Fakuchari kuunji.
1: Hei, atenga kufakuchi.
3: Hei. Kuwango mtu wakutesene na azi kuwa shere.
1: Na kuwerira.
3: Uwerira. Miyake satu uwee na. Noko la tisho nize Makerere nga na wibozi manyi. Musaja na awayo, na kuwayo, na agira. Kuboda mkwesi. Abada maona nze bagama nga tuli kuredi wano. Mkwesi wazo kumuja ku. Ebisele bisinga muja kusanga Montana. Muchafanyo, muchafanyo. Ya.
1: Bagale za.
3: Bobo saze wanti, ngenda kumperera. Uwira. Umusajja saze wo, wamusajja mukuru, wamufubuka muto, nsaze wa perera akola, tukirize ebyo, leka kugamba nti tuseri walu ya mpanye, nti otunula bulungi, olabika bulungi.
1: Ngatebakulaba luli.
3: Wala tensawul falla. Bainakum temwera biro bulungi omuntu waba akoze eki kyekivaamu abantu abamu kuba sende zino esende za school fees nzibu nnyo omuntu waba tonda zikwatako ezitaza magoba
1: eziza
3: nokwata obukadde bubiri n'obuwayo busatu buna owayo ku mwana etamu myezi esatu nekikola kyoguze mu pale wa de boxer naye kati omuntu nga jajeje babwato kati ebisale bisinga mujja kweretera emitawana jachi
1: jabwerere
3: ekirala abakyala muyige nti bobo mazo kuzaala omwana beera mugezi nnyo ku muntu ono gwozaddemu omwana osobola okumugjamu wekyoyagala tolowooza nti poliisi ono batwala ku poliisi eyo n'omuntu wa bulijjo
1: nekigwa
3: nti ono ojja kumuteekamu omuguwa yesu ojja kumuteekamu omuguwa amateeka g'ensi weegali olina okuweerera naye obuzibu oleetedde obukyayi omwana wo Omusajja ontageda kumwagala Iraki ya misa. Gwadolaba ati asoma. Obooletedde kwe kenyini goletede. Obuzibu. Kwa abantu wa mba diromu kwano. Adine bagufule chizibu. Mba diromu kwano. Ugugwe dewo. Nibarufule umutaro. Ugendo kwa kanabalu ingiza mwana. Ngero mula muzibu uli yabe ya tugama katuli ya mkono. Doza wachi uli ya bulonji.
1: Yes.
3: So, tubeira abantu abalonji. Katugeza kusonga namba 2 Sheikh Mustafa Yahya Sheikh Yahya Mustafa Kalungi ikhtiyaru shariik almunasib
1: how olondo utia omubezi wapata na wu
3: almunasib
1: asanide
3: akusanida chechi
1: akusanida singa obera ngoli msajja katugambe Olimu fuziwa boda boda boko la mwogi no. Chiba shiru nji no manya weiti yo.
3: Mati yo?
1: Bobangu inawe visani katukambe olimu saja msiramu. Nonyo msiramu kusoka. Ero no nye msiramu amakama siramu. Ero wase embage sani de. Na yenga.
3: Ye munasibu.
1: Kati ngazi zambu kazia.
3: Kwa ikhtiyari shariki. Kati ikhtiyari shariki.
1: Orondo utia.
3: Omusajja.
1: Omubezi.
3: Omubezi. Almunasibu. Asanide. Kati nzate, njaukara kona ushe karunji.
1: Hey.
3: Ikhtiyari. omuntu yenda yenna omaye okuwasa kuno hadhu wa nasibu
1: mm.
3: omuntu ayinza okubeera ng'akola mu hoteri wali wa Abdul Nur ewaffe omusajja najja ekiwala nga kyakula bulungi nakitwala banasibu ne boogera ate ne munnange ne bagenda ne bawangaala bonna gwe kuliba okubanga omunasibu buli muntu alina bwagulaba omunasibu omuntu omuntu ayinza okubeera nga jamani yasoma nediguri agirina naye nga yakoowa abaasoma kye bamukoze ahala wasahala owulira owulira obulala nabeera nga teyasoma naye naga naye nange njagala mbeere n'omuntu akola ki eyasoma ka ikhtiyaari eno okulonda bw'okutunuulira ennyo buli muntu yamanyi bw'alonda naffe tukugamba ikhtiyaari shariki lmunasibu kweronda gwolaba nga yakukoze eki yakusaanidde nga bwe twogedde nti anna ziwaaja mazibu obufumbo buno annaajih obubeera nga buli successful yabda biikhtiyaari shariiki butandika na kulonda patanaawo almunasibu asaanidde seka omusajja ayinza okubeera nga mu butuufu abakazi bwena bumazeko emirembe najja omuwala mu woteeri nga naye mubutuufu oyo yajja okukola ki yajja okwegamba nga ye alhamdulillah yamazeeko ebizibu byonna bano ebisago byonna bye bamutuusizaako talaba mukadde waffe
1: profesor
3: owulira gwolooza ebisago byalina bitono bitava mu mawulire
1: binene
3: kati ayinza okusalawera agali nze kati kino kyensazeewo kaŋŋende ndeeta omuntu nga tali mu ttuluba lyabano badukutuuru nze ndi profesa naye nga tali mu badukutuuru wala siniya 6 ze njagala
1: abaali awo omwana muwala wa siniya 4 ngaze
3: abaana byeyatuukayo niwetigiragana ikhtiyaari shariiki nabeera naye ateera namuwa emirembe era mumbuuza laga teyasoma nnyo naye ampaki ampa emirembe kati shariiki ono gwogenda okulonda almunasibu kisinziira ku kiggwe kyoyagala oyogenda ku kigambo kyeddiini waliwo abantu bangi ate kati abayingidde eddiini ey'obusiraamu owulira nga si ngaabakyala ne bayingira eddiini ey'obusiraamu n'omufuna n'omuntu nakutwala ewaabwe era nabwe ne bakukkiriza ate n'abeera bulungi jjaate okusingako kubano basalaamu alaikum bagundi bamasituula abazaalibwa mu ddiini n'abeera ng'akwisa bulungi okusaalasaala na buli kintu kyonna kyonna n'embeera efaanagana bwetyo kati shariiki ono gwe kennyini gwolamula almunasibu asaanidde afaanana atya kakati omuntu yenna bw'amala okunoonya shariiki lmunasibu fahuwa alqarar alladhi yuhaddidu shakiri lhayaati lusriya ekyo no kyekireeta boundaries ez'obulamu bw'obufumbo gwe bulwaleeta oyo oba otaddewo boundaries ensalosalo ezijja okubeera nga ze zijaga obufumbo obwo bujja kubeera butyo obutebenkedde lahikan biseera ebijja mu maaso fala yakfi tekikumalira anyakuuna hunaka ijaban okubeera nti omuntu wo ijabano tekyali kumalidde okubeera ng'okyamuukirira almutabadir autawafuki satuhi oba okubeera ng'olamula kuno okulamula okw'obwokyo bw'oba olonya shariiki tekikwetaagisa nnyo okukyamuukirira waliwo abantu abakyamuukirira n'amaloboozi waliwo abakyamuukirira n'ebigambo waliwo bakyamuukirira n'effiga ebyabo ebyo ebintu ebyokukyamuukirira ne tawafuku satuhi ebyokungulu ebyo bali yajibu wabula kikakata an yakuuna hunaaka ensijaamo okubeerawo enkwatagana bilqiyam eyeneeyisa walafukaari n'ebirowoozo walahdaafu lhayaatiya byobulamu fatafukaafu okwenkanankana oba okutegeera omuntu alfikiri mu birowoozo waligitimaayi ne mu mpangaala bayina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri yalabu dawran mihwariya bizanyarolo oba bizanyarolo mihwariya eyomuzinzi fitajannubi alkathir min almushkilati almustaqbaliya mukwewala emitawane jijjo kujja muki mumaso attakafu ulfikri walijitimai oure nebo kuwaso omukazi oba kubera no musajja nga bemunaba mutambudde babiri atojja kusikatira emabega tuyaga kutambula na ye oboli no mukyala ngulaba akuswaza eyo takafu teri wo shefi sifikri si ambirowozo wala jitimai oba mumpangala jimuwangalamu kubanga omuntu pata nawo utoko kulaba ngulaba omuntu sharika almunasib muntambula mumpangala munjogera mundia munkwatagana yonna ateko kubiranga alimo nasib abache kugambo kitegera mu
1: mwezi
3: kakati enkwatagana eyo iteko kubera anti zanya dawran mihwariyan role eyo muzinzi fitajannubul kathir mukwe wale ebintu bisinga obungi minal mushkilati almustaqbaliya mumitawale jijo kujja muki
1: mumaso
3: iz mukisee inna alfajwati alkabira emiwatwa mingi nnyo eminene fi hadhihi aljawanib mukurudo katu adi ila almashakil mustamirra nizo kuvira ko ebuli wabawe emiwatwa eminene nnyo kusaidi y'abantu basharika jivako emitawana ejo rutentezi wa su'ubatin n'obuzibu fitafahumu kutegeragana lidhalika bwikito shekhi Yahya Mustafa Karunji la budda chiwani deddala mina tarkizi okusimba makanda ala swafati ljauhariya kubitendo ebiri inga goldi misru lihtiram okufanagana ku ekitonde kisoka ngo muntu okuwa munne kitibwa okuwa munne kiki
1: ekitibwa
3: nga buli muntu awamu n'ekitiibwa eyo nno gundi nnene nnyo kitendo kinene nnyo wanawji alatifi n'okwengera kw'okusaasirigangana n'okukwatangana empola walkudratu n'okusobola bino nabyo bitendo ala tahamuli masuliyati okutwala obuvunaanyizibwa inda albahthi an sharik bobeera onoonya omubeezi almunasib akolaki asaanidde fahadhihi alawamil ensonga zo zitukutegeezezza tusaidu kathiran ziyamba nnyo ala binai alakatin matina mustamirra okubeera ng'omuntu azimba relationship engumu ate ekolaki almustamirra egenderera
1: continuous
3: na kama anna tafahuma nga bwe kiri nti okutegeeragana hawula usulubu alhayati hawula usulubu alhayati mu mbeera ezaki ez'amakubo g'obulamu wa tarikatun ne gonamakubo idaratul umur n'amakubo g'okugezaako okumanejinga ensonga almaliya eza sente wa tasawurati kullu tarfi an alhayati alusriya na buli omuntu yenna okubeeranga buli wabeera akuba ekifaananyi kuludda olw'obulamu obwa famiri yusaid biyamba nnyo fitajannubi alkathir mukwewala ebintu ebisinga obungi min alkhilafaati munjawukana almustaqbaliya ez'omumaaso inna hatha la yani ekyo tekitegeeza byetwogedde byonna tebitegeeza ti anna alkhitilafaati nti enjawukana mu bufumbo ghaire makbula nti bona obikola tezijja kubeerawo bibeerawo walakin naye nno kulama kana hunaka tawafuq buli wabeerawo okukwatagana n'okutegeeragana filmabadi muntandikwa fimadaibadi asasiya muntandikwa ey'okuzimba emisingi zadat furasu najahi bweyongera furasu
1: Furus
3: Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Furus Fur maamu rulu wakiti ebanga ni uwe lari kwa zeji
1: isewo
3: shafi ya haya Mustafa Karungi
1: na
3: ewewe migambo bizo kumera anga falsafa abirimu mungi kwa abibuliriza na ye olimusajja mukuru olimuchara mukuru ote kukumera anga uja kubitegira nzinga zinga kantu kanunga kugamba
1: uh-huh.
3: Ntomudu kaya kukunu

mubigende rirwe byobulamu okwatagana okukwinkanakana ngamwinkanyinkanyi takafu alfikri mubirowozo walijitimai ne mumpangala wakati wabafumba ababiri bizanya rolo nene nnyo rolo eyo nga ya muzinzi era ngivirako okwewala emitawane emingi ekijja okujja maaso ago kubanga emyaganya omwaganya eminene puludoro jinzo okuleta kasita wabairawo okwesamba tanafu nga wabu omwaganya omunene ennyo nga temwina takafu kukwatagana fikiri kwa birowoozo bituusa nnyo abantu okubeera nga bafuna emitawaana egy'olutentezi n'okuzitoowerera okutegeera bwe kityo nno oteekwa okubeera nga osimba essira ku bitendo ebikulu naddala ng'okubeera nga buli muntu awamu n'ekitiibwa omukyala awamu omusajja ekitiibwa n'omusajja awa omukyala ki ekitiibwa n'okubeera nga musoosowaza omukwano n'okwekwata empola n'obusobozi obw'okubeera nga musobola okukwata ne mufuna obuvunaanyizibwa nga musobola buli muntu yenna okugumira obuvunaanyizibwa mu kiseera nga ogenda okunoonya omuntu ajja okubeera ng'agwanidde okubeera naye ezo nno ensonga zetukunnyonnyodde waggulu ziyamba kinene nnyo mu kuzimba olutindo olunywevu era olugenderera ng'okutegeeragana nga ekifaananyi ng'okutegeeragana wakati wa slubul hayati mu mbeera ez'obulamu n'amakubo naddala amakubo ag'okubeera nga okwasaganya ebigambo bya ssente na buli muntu okubeera nga ekifaananyi kyakuba buli ludda lukikuba nga lwagala kuzimba famire ennungi bijja kukuyamba okwewala emitawaana egy'omu maaso ekyo nno tekitegeeza byonna ne bwoba obikoze nti gye emitawaana tegijja kubaawo enjawukana naye gijja kubaawo enjawukana zijja kubaawo era nga bwe ziri nti za butonde naye ate okubeera nga mufuna solution kijja kubanguyira kubanga mulina ensibuko gye mwatandikirako era gye muwangaalirako owulira tusembere ensonga emu Sheikh Yahya inshaallahu taala yensonga binaa uthika kwekuzimba obwesigwa watafahum n'okutegeeragana baina zaujaini wakati obizimba otya kibuuzo question kibuuzo sual kibuuzo kaifa tabni obizimba otya la shakka tewali kubuusabuusa anna binaa athika watafahum okuzimba obwesigi musajja wo n'omusajja mumukyala we n'okutegeeragana naawe humal asaasu egyo nno misingi ebiri obwesigi n'okutegeeragana allazi tubuna alaihi egizimbirwako ayu alaaka zaujiya annaajiha buli muntu yenna ayagala okubeera nga ali successful ateeka okubeera nga alina obwesige ate alina okutegeeragana fala alaaka okukwatagana guno kw'obufumbo allati takhlu min athika okutaliimu bwesige tatahawalu ila misdarin lishakkin wa tawattur kukyuka ne kuleeta okubuusabuusa n'emitawaana mimma yuathiru salban ekyo ekiyinza okuleeta obuzibu nekibeera negative ala istiqirari lusra okutebenkera kwaki kwa famire inna binaa athika okuzimba bwesige yatatalabu shafafiya fi taamuli wa sidik kuteekwa okubeera nga kwerufu mu nkolagana ne mazima filhadithi ng'oyogera walwafaayi mu kutuukiriza bilwuudi endagaano ila janibi ng'okona ogenderezaako buludde olulala ihtiraamu khususiya kullu tarfi buli muntu okubeera nga awamu n'ekitiibwa wa adabu tajassus n'obutaketterera omanye waliwo abantu nga mu bukesikesi obwo omusajja aketta omukazi okukamala obukamazi oluketterero olwo luba lutegeeza nti la thikatan tewali thika kusa